Bueno, alas 8:06 na mga ka-vibes. Kilgiga Dining, kana bang latest activity sa maingonta mga tropang Duterte? Ni Antoning milabay lang adlaw mga ka-vibes. Ilang napalabuan ang Philippine Arena sa Iglesia ni Cristo dito sa Bukawi, Bulacan. Kay mismo si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga ka-vibes. Ang nitambong sa grand opening sa ilang gitawag o KOGC Kingdom. Ang ilgiga, no? So, ito pa usa ka-dome. So, ito palingin ang forma nini. This is an enclosed dome, mga ka-vibes. 75,000 seater. Mas dako pa sa Philippine Arena, mas dako pa din sa Cebu kanyang atong ang SM Arena din sa Cebu, mga ka-vibes. 75,000 seats. Ha? Ang ako ba nga, inanakadak ka, diin magkwarta ng grupuha yung tao, no? ilan yung package isip massive indoor venue. Nga maka-host ko no og mga large-scale gatherings dito syudad si Davao. Anya, ako nakita address letrato, apuros kini tropang Duterte, yun, no? Tupad si Mayor Basti Duterte og ang controversial nga abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio. Topacio, Attorney Ferdinand Topacio, mga ka-vibes. Ngilingigang Apollo Kibuloy, sabi sa pinderiso na nakapahimo manggihapon og 75,000 seater nga kingdom. Grabe yung

kanang bitawang bisan pa sa pag-ingo ni Attorney Michael Pua gahapon kay lisod man nga moingon sa gahapon dito nga yes nang hatag may kwarta. Kay nga no nauna naman siya ni Colonel Buransing og ni Colonel Panopio nga wala may kadawat lagi. Ang usa ka pangutana mga kabibes, ngano malagi nga ang kadtong certification ha ga gipirmahan ni Colonel Buransing January 1, 2024 mga kabibes ha unya ang kabahin ni Colonel Magtanggol Panopio ha kadtong ganiha si Colonel Manaros Buransing the second Disyembre ang kang Colonel Panopio. Ha? Kana na ang December 5, 2023. Ang pangutana ni ini mga kababs, nganong mao man ni ang gibuhat nga kana bang supporting document ni Attorney Michael Pua sa pagjustify nila sa 15.4 milyon pesos mga kabibes. So in other words, I would say nga namakak katong abogadong walang alam mga kabibes. Ha? Ambot lang og naminaw bang tagakuha gahapon para nakuha dapat ang kananaang kuha upay gayon og lakang ni ini. Because if you're going to backtrack mga kabibes, the same Michael Pua nga nitubag sa audit observation memorandum kalabot sa kung giunsa nila ang 15.4 million and yet kagahapon ang iyang giingon dito iyang gikonfirmar. He affirmed upon questioning upon the direct examination of attorney Benjamin J. Tolosa Jr. mga kabibes nga wa sila'y nahatag ng pundo ngadto sa naasoy ng mga unit sa militar mga kabibes ang kanang 1st Infantry Tabak Division represented by Colonel Manaros Buransing II og ang 7th Division nga dito sa Luzon, particularmente sa Palayan Isabela, or rather Palayan Nueva Ecija, Palayan City Nueva Ecija. And yet, ang maong mga certification, mao ilang gigamit nga justification sa pundo nga 15.4 million pesos mga kabibes. Di ni mo kinangalag rocket science na pag-analisar niya na klaro kayo. Basa sa tagreaksyon sa atong mga kabibes sa matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore na synonyms ang garapal gigarapata maoron pait og mutuo pa ba sila ni ana kabibes what's your take on that? Okay, kadiot lang kabibes ha kay napundo ning mga reaksyon sa atong mga kabibes kanang matod pa ni Kabaib 760, Kabaib sa panahon ni Pinoy ang CF sa presidente 450 million. 450 million lang panahon ni Digong iyang gipatubo og 4.5 billion kay nagtuo si Digong ang Pilipinas. Tsani. Nagtuo si Digong ang Pilipinas pareha sa Davao nga magpuli-puli lang ang pamilyang Duterte pagkamayor og ang Pilipinas magpuli-puli mga presidente mga Duterte. Looy kaita kay dili lang ang Duterte ang mangawat hasta ilang mga kalyado. Tanan nga kalyado sa Duterte puro kurap. O sana si Pantaleon Alvarez ngayang anak mismo ang mimbulgar. I affirm. Grabe po ng issue ni former speaker kanang Pantaleon Bebot Alvarez. Grabe. Oy, niya. Kanabang ang gihimo pagin kadaan at to pagin sa iyang kuan. Sa iyang nagbuntaog ng mansyon dito na pitch bukid sa iyang teritoryo sa politika mga kabibes. Pero ang twist niya kabibes kay si Alvarez ang nipataktag sa niya

0: si Vice President Sara Duterte kay nag-away silang duha. Moto nakalingkod kadiyot si former President Gloria Macapagal Arroyo isip House Speaker, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Good morning, shout out nga to ni ka-vibes sa Randy Santisas. Matod pa niya listening. O niya nga to sa mga ka-vibes sa Jesus Cañete Celestial. Good morning, Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. How are you, ka-vibes sa Jess Celestial? O niya nga to ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte, niingon siya, gitawag pa og Kingdom of Jesus Christ. Sa mauron, may iyong bitaw ko, ka-vibes yan yan nga, ijara, ilara. O niya, kingdom pag yun. Pero ang founder, yung gagamit ka termino, of course, sige. Kaya naman siya, pending kaso nga sexual, kanana ang sexual harassment. O niya, kana pag yung human trafficking. Niya grabe ra man ang kanang alleged sexual abuse nga gatubang ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy kay uban ini nag-involve og mga minor de edad. Sige. Ato ni basaon manyakol ang best friend nga sige pamalika sa Ginoo. Unya ang ipang-invite puro pod walay sud ang dunay sud ang kining ka-vibes Francis pero tan-aw ko kuwag bitamina. Ningon diri si ka-vibe Ted Bendesay, ang mukha ni Season di ka nice-nice, nakakabana samantalang si Atty. Tolosa, napakagwapo at napakalumanay magsalita. Galing talaga ng mga termino mo, ka-vibes Ted. Naalala ko tuloy yung sinabi mong baka. alam mo si Atty. Season, talagang wala eh. Talagang yun ang, that's her. Ganun talagang mukha niya. Merong ibang description eh. Layo talaga ng rehistro ng pagmumuka ka-Vibestead. Ikaw ba, Vibestead? Kinsa ba itong matod pa nga crush ko nun niya ang kuhan? Doon ay crush siya sa mga naa dito sa Senate Impeachment Court. Kaniya ang butog, nakauyon mo sa dyan ni Atty. Sheila Season. Gikanay ka vibes dyan, Tubi. Good morning ka vibes, Sir Tonton. Sakto dyan ka, Sir. Iyan po na lang dyan nato na sila bitaw. Ito na lang iyan po kay klaro man kayo ng mga kuan ba? Ang ilang mga kasaypanan nga nahimo. Dili ngayon nga judgmental ta mga ka vibes. But you know, if one will just be very objective on these things ba? Ha? Listen kayo tuhuan, oy nga. Kanabang wa nila hilabti ang 612.5 million pesos. Ha? Ako ha, mingon ko ninyo mga ka-vibes, if one will just be very objective in analyzing all of these things, ha? Laliman ka, naasa ka ng ha? Gitawag o Joint Memorandum Circular 2015-01 nga kinahanglan doon ay kanabang gitawag o bulk nga ato nung ibutang ang tanang mga pangalan sa mga recipient. Nastabilisar na kagahapon upon questioning ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Judge Pangilinan, nga why bolt nga nakita si Attorney Michael Pua. Sa to pa, klaro kayo ang violation, mga ka-vibes, sa DepEd ubo sa liderato ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Kayo no, nganong importante ng bolt? At tumani mo, hipusan ang tanan ng mga pangalan. Bisan pag mugamit kag alias, you have to keep it there. Kung mugamit man gani kag alias, mga kababs, kinanglan na tugbang dito ang tinuod na pangan. Mabitaw ning questionable kaning ilang acknowledgement receipts. But somehow, ang mga panatiko, dili man mukwinta ni ining maong atong hisgutanan, mga ka-vibes. Ang ila lang yun, Sara Duterte, ambot lang, murag unsay gipakaon. Mabita tong niingon to si sa kasenador, si Senator Rapid Tulpo, niingon siya ay, "Now you are stupid in the name of blind loyalty." Muna, mga baka, magod sila mga kabayab. Sa ato rin na ha, sa wala pa maswito, i-research ninyo ang baka sa pinulungan nga hapon, Japanese term na subayan ninyo kung saan ay baka, basta mangunana atong tawag diri baka mga kabayab. Matod pa ni Kabayb sa 4541. Good morning Kabayb Sir Tonton. Tungpak yun si Atty. Jay Tolosa sa iyong statement ka. Abogadong walang alam nga gipa-strike up niya the record tungod kay dili nila matake kay saon bullseye mangyod si Poa. Tinuod ka yun Kabayb 4541. Ako bitaw maugin na akong premise. Magani akong gihimong title. Gani ha, pagsugod na to. Gani ha, alasize. Kay alaliman ka, chief of staff ka. Ikaw pa'y spokesman, ikaw pa'y senior sa tanang kanana ang undersecretary sa DepEd. Ha? Trusted kay ka. You're the most trusted of all her underling sa Department of Education. Unya, huwag ka mahibaw nga duna de kay security officer. Huwag ka mahibaw giunsa de inyong intelligence funds, pero ikaw ang nitubag sa audit observation memorandum. Agoy, pagkatoy-toy ng istorya ha, oy. Baka ray di mahibaw ni anak nga namakak siya. Ningon si Kabayb Francis yan yan werte. Suod sa oo Kabayb, puro bakukang. Unya, ningon si Kabayb Jan Tubi. Good morning Kabayb Sir Tonton. Sakto jud sir, iampo na lang jud nato sila. Ingon sa akong tapad nga Tagalog, nagpaabot nako kay mamahaw siya. Okay, okay, tupad ay mo diha. Naali kay staff nga sukaabag diha, Kabayb Jan Tubi nga Tagalog. Kuan magod Kabayb ba nga paman, sao naman eh, para nako hopeless naman sila. You can never sa kunsang isyu ha oy. O bitang ingon ko nga ato na mabadlays na lang ta. Kay para na ako mga kabayas ba, ako masaligon gihapon ko, there is that God Almighty who is seeing all of these things. And that God Almighty, di good pasagdan ang mga Pilipino. Deep in my heart mga kabayas, muna akong gitanaw. Kay in the event, prangka mga kabayas, in the event, nga dili ikonbikto si Vice President Sara Duterte, I know, ang kadtong mga sakto bitaw og salabutan, mga tarong nga mga Pilipino, the real silent majority mga kabayb, hanggang kung kaila diri sa Cebu, nga matagkaranugon niya, usahay maka, sa Tagalog pa nakakataba ng puso, kami bay, kami kabayb, silom lang gid mi, pero sa untaman nga, daghan mang kaayo lagi kunog mga ilang termino pa, mga kulto din is Cebu mga kabayb. Sa antaman nga muting uban, sunod-sunod rapod na. Matod pa ni Kabayb sa 760, Kabayb sa mga DDS, suko kayo nga nanghingan og stupid si Tulpo. Pero pag-ingaw ni Digo nga stupid God, namakpak ang mga DDS pagkatoy-toy ng utok sa mga DDS Kabibes. Itaw, sakto kagyod Kabibes, 760 maunang mga tawa ta. Hasta pa itaw, itaw, sa tinuod lang ka ng issue ba sa kanang confidential ng intelligence funds, klaro na kayo na, oy. Ha? Kaklaro, ana. Unya, ang nasa joint memorandum circular, ambot lang sa ning ato pong kuwa ay usahay bitaw ang sinuwatan bitaw di klaruhot. Ang naa dito sa joint memorandum circular mga kabayos, kung magamit manggaling kakalyas nga ila pagaling gibinastos, it must include the real name of the recipient. That is the purpose of the bolt. Ang rason gahapo ni Attorney Pua nga wa na ko na tukia ang kananaang bolt, Your Honor, kay wa mo na isguti dito audit observation memorandum which for me, ha? Naasay, kanabang shortcoming niya ini ang kuwa. Ganyan ron, ang ilang gihimong rason ron, nga doon ako na kanang credit notice, ambot lang po ng kuwa lagi, magpa, kuan pa, kanabang, Ibungga na nyo, anyo na lang gitang tinudon. Katawa lang taani, kabahay, Choy. Okay, matod pa ni Kabibes, Fred Gelmurde. Kabibes, tonton, murag family feud tong nahitabo nilang Sara ug Pantalyon. Nag-away ang mga kawatan, gipalagpot si Pantalyon nga kawatan, dayon gipulihan ni Gloria nga otro pong kawatan. Kaaligrin nila, hoy. Aya, it cuts, sira. Kaya bang it takes a thief to catch a thief? Nila pa, Kabibes, Fred Gelmurde.
1: Arangkada sa buwan.
0: Ngayon, diri dahil si Kabibes Ted. Ah, kung si Bakwell parang tambay sa mabini, si Season naman tambay sa... Ah, grabe ka naman, Kabibes Ted. Huwag naman ganun, ha? Ah. Mura ko nung si Attorney Sheila Season tambay sa sementeryo. Ah, good morning, Sir Ton. Nibayad ra og dakong kwarta si Inday para muingon ra nga objection. Technicality, swa na yung sulido na argumento, Sir. I agree with you, Kabibes Ace Junaldo. Wa mang gyud ba maklaro man nimo. Ang mga punto ni Sheila Season nga badgering your honor kanang lead you know, ang ako lang gahapon nakalusot kitong iyabang iyang gipugan nga ma-replay ang video sa testimony ni Attorney Michael Pua dito sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanambang pasti lang paita bitaw. Ha? Nga makaingon ka ba nga og gi-replay pa to, makita gyud kung giunsa gibalibalig pangutana ni Congressman Kit Flores sa Bukidnon si kini ni ang Attorney Michael Pua. Nga gi-establishar dito mga ka-vibes ka. Kana bang ikaw maoy ni sugo ni Undersecretary Mimpin nga manguha og certification. Unya ang maong certification imong gi-support sa inyong pag-justify giun sa ang 15.4 million. Unya kaning mga opisyal sa militar ni ingon din ngawa sila kadawat. Ha? Anong masasabi mo doon? Di ba ang gulo? Wa man to gi-replay gahapon dito mga ka-vibes kay ha? Na-sustain man ang objection ni ha? Ni Attorney Sheila Season mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buwan.
0: But nonetheless, kanto sa mga objective ng lantaw kay ang gibasa dito mga ka-vibes ang kana naman lang gitawag og TSN, Transcript of Stenographic Notes. Ah, maklaro man dito. Ha? O na nga, good morning day by the way nga to ni ka-vibes sa Marvin Ladera mga ka-vibes. Nga makaingon lagi ta ba nga ang maong panghitabo kagahapon was really very revealing mga ka-vibes. Ha? Grabe gyud ang kanabang makaingon ta mga ka-vibes ba nga na gitinuntuhan kita. Ya doon na uban, bisa klaro na kayo. Mingon din na wala kayo ebidensya. Ha? Tanawa na na. Kaklaro atong na apike na lang ito sa Attorney Michael Pua. Kayo sao, ningon naman itong dahakamakir ng gawa. May kadawata na. Uy. Aw, nindot sa kayo ang mga pangutana ni Attorney Jay Tolosa because kung hostile witness good mga ka-vibes, you can ask leading questions. So, gilid siya sa giingnan siya nga I think you will agree with me. Ha? I guess you will agree with me nga kanang wag yun makadawat o kwarta ang Philippine Army. Aw, iyang gi-affirm ni Tando, yango siya mga ka-vibes nga wag yun kadawat ang Philippine Army. Muna nga, aw, ha, ang botlag, wa balagi ka tilaw o kasaba ni kusaho si Attorney Michael Pua kagahapon mga ka-vibes. Kanang kasaba di kusaho sa ako rin ang termino ha. Kay kanang magkusaho, diba? Diba ato man ang painitan? Agi kasabaan nga perte daw gipainitan og maayo mga kabayos kay unless og di naman na painitan ang kusahos god adi man na mahimong kusahos mga kabayos.
1: Arangkada sa buwan.
0: So mao na nahitabo kahapon sa day 21 sa Senate impeachment trial. Mga kabayos, inigbalik na ko atong isgutan and I don't know if you will also agree with what is being planned by the House Prosecution Panel. Ilang gitinguha nga kuag usa ang Articles of Impeachment. Kay upat man na ka Articles of Impeachment. Ang ilang plano, aron kuno dili malangay, kaya basig maabtan pag sunod tuig, wad-o na nila ang kanang Article 2, mga ka-vibes. Ha? O rather Article 3, nga bribery. Ha? Ato nang hiskutan, ang ayan bang wad-on kay, you know, mga ka-vibes, gusto sila nga, diretso sila nga ito sa unexplained wealth. Ato nang hiskutan, inigbalik na ito, dinis ato panag-uban sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Salamat. Salamat kayo, Beno. Alas 8.34 na mga kabayos po rayon sa itong arkada sa buntag. Mubasa sa tang mga mensahe, gikan ni kabayos Marvin Ladera. As always, may buntag kabayos ka, arkada si Tonton. Always share and heart. Always minaw din ni sa Kamput House. Ito mo na ang epekto guro sa paglabay o laptop TV Pilostay kay Atty. Po. Maong nga wala na sa kabalo. wala na sa kabaw. With 5 laughing emojis. God bless always ka arangkada ka vibes. Mauna ni salamat kay nimo ka vibes Marvin Ladera.

Bueno, mga ka-vibes, moving on, nila pa moving forward, kanabang ang prosecution karon mga ka-vibes, nagtinguha nga dili na nila ilakip kining Article 3 sa upat ka mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gibutyag ni kagahapon ni Congressman Joel Chua, usa sa mga sakop sa House Prosecution Panel, nga gidasunan sa ni kani Congressman Robert Ace Barbers kay matud pa nila basin og malangay na hinuon ang paghuman sa kining nagpadayon nga impeachment trial. Kay you know mga ka-vibes, kanang usa sa concern karon kini bitawng nagpadayon nga pagtuki sa national budget for 2027 kay og wala pa ning Senate impeachment trial karon September, October until nagani early part of November mga ka-vibes, mao man ang matod pa nila kanang budget season ron, matagtuig yun na. Kay diyang dapita mga ka-vibes ang nagkadayang ahinsya sa gobyerno, tanang departamento, mo duso mo sumiter sa ilang proposed budget ngadto sa ehekutibo mga ka-vibes. Gani kagahapon murag nahumanda yun ang Office of the Vice President nga they have a reduced proposed budget for this year. O niya, zero, of course, alang sa confidential o intelligence funds, mga ka-vibes. O niya, tungod ganin niya na doon ay adjustment sa schedules. I understand, murag, inigoman sa sunod semana, doon na sila adjustment, kay tungod sa budget season lagi. O niya, adto na mubuylo, adto sa buwan sa Oktubre, there was a day nga, there were days nga, tibok adlaw sila magpahigayon sa Senate impeachment trial. O niya, para nako ang usas revealing kay gahapon, nga nung sa to si Senator Mig Suberi, nga pagod na kuno siya. O sila ang siya ng katarungan na, oy. Sa kaman nga, napapili pagka senador niya, mayroon kag pagod ka, pag sure, oy, Senator kinana ang Mig Suberi, mga tawa sa katabi. Anyhow mga ka-vibes, mao na gipadayag ni Congressman Joel Chua sa Manila. Kay ilang hinong gibutyag nga nagpabiling league on yod ang kining Article 3. Ha? Kay remember mga ka-vibes, ang nahuman ang Article 1 nga maoto ang kananaang or rather nahuman na ang Article 4. Ha? Ang may kalabutan sa grave threats mga ka-vibes. Nga sa pagkakaroon, ang gituki kining Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds. Katong Article 1, grave threats o alleged assassination plot. Ang nabilin kaning alleged bribery nga Article 3 o Article 2 nga unexplained wealth. O niya, dirigod sa awa pagay tama human sa Article 1 mga ka-vibes. Ang usa sa natan-aw gud nako mga ka-vibes. Kon huwaton gyud tanan kay kanana abang tapuson gining tanan. Remember September ini taron? Og malaygay pa ni mga ka-vibes. Madugay pa ni tingali ang mga tao ba mawad-an na sa gana? Kay ngano ang depensa mo tingog pa man sad. Tanaw na ko, mauna ang ilang yun na una. Kay maabtan pa og Pasko, mabagong tuig. Pasi ba og matabangan na ang mga tao sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga ka-vibes. Kaya nga no, you don't need to prove all of these four articles of impeachment. Kay bisag usa lang ni ining upat, mahukman nga sad-an. In other words, makonbikto si Vice President Sara Duterte. Tapos ang boxing. Ang usa niha, matangtang siya of course pagka Vice Presidente o ang ikaduha mga ka-vibes. Kanang perpetual disqualification
in joining public service. Gamay importante kayo. Mabitaw na nga bisan tunog giangkon to ni Attorney Michael Poa in the past few days nga resignation is an option, nga mismo sila mga abogado sa depensa nagtinguha nini murag mag-alanganin sila mga kababs kay ngano. Ha? Bisan pag mo resign si Vice President Sara Duterte mga kababs, that doesn't mean nga dili magpadayon ang Senate impeachment trial. Kay ngano mga kababs? Ha? Naamanggunang lakip manggod sa kanang desisyon. Ha? Lakip sa resulta kung ugaling makonvicto ka kanang perpetual disqualification from public service. O mo resign ra si Vice President Sara Duterte o niya dili na ipadayon ng impeachment trial. And therefore, technically, she can still run as President of the Philippines inig election sa 2028. So tanaw ko mo na ilang gilikayan, but anyhow kini karon nga tinguha nga di na ni appeal ang Article 3. Tanaw na ko mga kababs ang ilaging gipangandama niini katong akong gihulagway ninyo nga which I really agree sa gipamahayag ni Attorney Terry Redon, ha, kanilaging unexplained wealth kay diha nato mahibaw-an kondona bagyoy, kana bang mga secret bank accounts si Vice President Sara Duterte mga kababs o gayang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Arangkada sa buntag. Kay if and when mastablisar ganang maong secret bank accounts sila kay laliman kagadagan na itong bankuha. Ha? At least 9 ang akong naihap. Most of them are located in Davao City. O niya, previous to that, manggod mga kabibes, kung atong mahinumduman sa dihang ipahigayon lagi itong clarificatory hearing, nga matod pa, mautiun ang argumento kanya at depensa nga, no, mabita itong nidangop sa Lalitos Korte Suprema, kaya matod pa nila ang ipahigayon ko no, was a mini trial. Ang samsagod na tao ni si kanini abang ang head karon sa prosecution panel, ang lead counsel nga si Congresswoman Jerbil Luistro, ingon manggod nga this will serve as a mini trial. So ilag tong gisakyan. But gi-qualify ni kanang Congresswoman Luistro nga dili man oy, this is just a clarificatory hearing. Dito sa maong clarificatory hearing mga kabibes, na-establishar man to. Sa diyang nitingog ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council mga kabibes nga si Attorney Ronel Buenaventura na sumapa niya, dako lagi kay taon ang ilang na-monitor nga bank transaction reports. Laliman kag ang kantidad mga kabibes mo kabat og 6.7 bilyon pesos. Unya ang kananaang na-withdraw sigon sa maong adlaw nga nabutyag dito sa House Committee on Justice mga kabibes, out of 6.7 million nga mao ning kinatibuk-an, actually ang involved nga kwarta ang inflow mga 4.4 bilyon pesos ang na-withdraw, ang outflow ni kabatra og 1.5 bilyon. Sa ato pa kung wag ito mausap mga kabibes, napay kapin sa 2 bilyon pesos nga nabilin sa bangko. Mao ni ang bugat kayo og makonfirmar ni kay tanang mga dokumento are already in ngadto karon sa Senate Impeachment Court kay tungod atong deadline nga September 1 ni presiding officer Senator Chis Escudero. So in other words, tuwa na dito tanang mga dokumento, and I think tungod sa influence sa mga congressman tingali do na nay nilik ganito nila ng mga informasyon na konfirmado yun. So that's how I read it. Nga morning, naka-desider nila nga posibleng dili na ilakip ang Article 3. Kay para na ko sa no, ang kining Article 3, masang maingon sila nga ligon gahapon kayo. I think mahug manggod mga kabibes nga. Panangit maingon to si
Undersecretary Gloria Mercado nga ako gitagaan ko og kwarta nga gikan sa gisuod og envelope. Unya ang hatag nako mao ning opisyal unya akong gipangutana diin man gikan. Agikan ko nung Vice President Sara Duterte. Di manggod mismo nga si Vice President Sara Duterte ang nihatag ito niya. May datog, maingon nga, oh si Vice President, because as always, even it confronted with that, the Vice President can always deny it. Ha? Kay ang sangputanan gihapon niya ini, ang Special Dispersing Officer o kinsa manggalig ipamalihog, unless og directly ang Vice President ang nihatag sa kwarta. So that is my take, mga ka-vibes. And kining Article 2 nga unexplained wealth, direktamente gid sila ni ini kay ila maning mga bank accounts, ila maning pangan. Ha? Nga dihang bahina pa lang, mga ka-vibes, ang dakog yung kaayo nga angang i-explicar ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, nga no nga ang iyang gideklara lagi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, which para na kumog din nakakonbinsir na ko. Ha? Nganong ang iyang gideklara niya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, mikabat raman og 98 milyones pesos ang iyang kabtangan og iyang kwarta. Ha? Nga kanang iyang kwarta wa pag niya gideklara, klaro mga kabayes, for the last 6 years, ha? Dili lang niadtong pahita bitaw until 2025 hibaw-an naman. Ang gideklara niya, wa dito. Mabita tong, dito tong iningon ka nalabayag laptop si Attorney Michael Pua kay. Ang giingon dito, ipangutan na, hay maning cash on hand or cash on bank, wa man dito sa LN. Niingon minos, Attorney Michael Pua nga, na kunos others, mga ka-vibes. So kato ditong bahina, mga ka-vibes, video, sipiat yun si Michael Pua niya to. But after that, mga ka-vibes, daw nakarecover mas Michael Pua. Kagahapon lang galing. Bisang patuod og medyo na-apike siya kay na litag siya ni Attorney Jay Tolosa. But, ang gibuhat niya nga pagpagurio-gurio, pagka inisinto-inisinto kita, ay nagsilbi raman gihapon, mga ka-vibes. para lagi nako suspaitang Michael Pua ay kataas o edukado kayong tao niya. Ikaw mo chief of staff, ikaw mo spokesman, ikaw mo alter ego sa vice president, sa secretary of education, sa tanang mga halos tanang meeting. O niya, wag ka kibaw nga doon mo security officer. Mutuong mo, mga ka-vibes. Tinunto mo ng istorya, ha? Ha? Kanabang mo... Kaklaro wa to, mga ka-vibes. Ikaw mo'y huwag kakibaw nga doon ang mo'y security officer. Ningon siya nga nakaibaw siya nga doon ay security officer sa dihang nipahigayo na ang hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Ha? Ha? Muna'y ha? Kanang CGGPA, mga ka-vibes. Ha? Tapaita, bitaw niya. Kana bang kadi karon, ha? Inig-abot na good sa unexplained wealth, mga ka-vibes. Ha? Lisod mang kaayo gud nimo, ha? Mapanghimakak na kay ngan man mismo sa Vice Presidente, ngan man mismo sa iyang bana. Ha? Bisan pa manggalig manugo siya. Of course, it will be in her name. Kay ang iyangan ang naa sa account holder. Sao man ni mo? Nga ang na-monitor sa Anti-Money Laundering Council, inatuman ka na kabinilyon man ang kantidad. O niya, ang interesting part pagidiha, mga ka-vibes, mismo ang pangalan sa nideposito sa kwarta may bawaan pagina. Akan to, dokumento pa to. Ang lalisan niya to, ang admissibility ba as evidence? Pero tanaw na ko, it's just a matter of days, may bawaan na kay kuli kayo, tanaw ko o dili i-admit as evidence. Ha? Muna na muingon ko nga, ha? Katong giingon ni Attorney Amando Virgil Ligutan nga, ha?
kanang nanginaot siya nga there will be no EDSA anymore, basig may tabo na. Kundili itugtan nga kananaang ebidensya ang maong mga bank transaction records, mga bank deposits. The last time around nga kung naibawan, duha to ka commercial banks ang nangayo og extension. Unya, all of the documents are already in. Sa ato pa, pinasikad sa kanang subpoena dosis tiko mga kabibes. Ang sunod niya na, mo naman ang gitawag og subpoena artistic tipikandum. Sa ato pa, whoever are the bank concerned, ang mga responsible officers nila dito, ang teller baka, bank teller o bank manager, well, kana na ang will appear in the impeachment court to testify, to affirm, to confirm nga mismo ba di ay si Vice President Sara Duterte o iyang pana nga si Atty. Manasa Scarpio ila tong maong mga bank accounts, mga kabibes. Matod pa na yung kabayos, Fred Gilmore D, kabayos Tonton, siyempre motuo ang mga baka nga DDS kang Michael Pua. Mao sana lagi, kay pasta paita lagi sa mga baka, bitaw. Unique nida. Salamat kay nimo, kabayos tayo, maraming salamat. At least medyo hindi masagwa pakinggan. Basta pag may ganun, sa atin lang to, I think mauso na ni yogurt mo, sugot ka tao, gun mo, baka, basta doon na may ka-istorya nga Japanese national, mga kabibes. Bumbilya man, hihi. Bitono, wala na ba butingog si bumbilya, ngano ka ha? Well, your guess is as good as mine. Basing nabadlong na po na si bumbilya nga, huwag ka naman magkalat, Ruben. Masyado ka naman, bumbilya ka. Bitaw, naga na yung komedya. Kung amigo na yung ako, kabibes, yes boss. Kanang, huwag ni mo ing na si Ruben Padilla nga, matod pa niya, ang mga bayani daw ni gamit o galias. Niingon siya nga, hindi mo tinanong ka, vibes? Tagalog mo siya. Hindi mo tinanong ka, vibes? Na ano yung boss? Na hindi mo yung Bibi Gandang Hari alias din yun? Yeah, Bibi Gandang Hari Manggod is the alias of sa igsoo ni Ruben Padilla. Katong aktor kaniya ito nga, sa akong taman nga, dili na yun, skeleton in the closet. Niladlad na yun. Kainomdo mo si Rostom Padilla, ang nabana ni Carmina Villaruel. Saon taman nga, kuan magit siya? Mahingol na ko, aron di kay klaro, lakin on ba? Adi, good. Ang iyang tagipusoon na iyang kasing-kasing babae, magyod. Motong nagladlad, agyod, o niya, human siya nagladlad, nisood siya kung sa kapapilar na kanabang senga ni anak kadtong salida sa television nga kanang senga ni anak kadtong Pinoy Big Brother o niya dito na ni angkon si upon the pradings of sa amin na to hair friend or his friend si Keanu Reeves yung mahinomdo mo ni angkon man si kuano Rostom Padilla nga ang iyang kasing-kasing o ang iyang pagbati iyag ito sa kababae mo ito nga naila siya karon nga to araw ba siya sa Amerika si Baby Gandang Hari. Matut pa ni kabaib sa Ted Bedes, Sir Ton, yan ang tinatawag na legit na kasinungalingan. Yan si Poa, sayang ang talino niya kung kredibilidad niya mawawala, baka nga talaga. Gika ni kabibes, Aika Medina, balik-balik raman. Nani, so lain na po ng ilang, oh, wow. Wow ba? Very sweeping. Uy, nasaag lagi ka. Otro sa niyang baka ay, binayaran sa kuno. Oh, money, kapait sa mga baka, kabibes, kay, nga no ha, kanang ma kuan bitaw ni mo sila ma hutdan sila ng argumento mamasangil na dayon ha nga gibayran ta dir na koy 15 30 akong payroll taon ha
Yeah, pasti lang pag sure mo diha oy. Ha? Bahala mo magligid mo diha kay ini ka konbikto ana inyong puon, ambot lang asa mo puniton. Wapaging naong, kisa ni Aika Medina, ha? Binayaran sa bakuno sila. Pastilan, mora na ilang ka-istorya mga ka-vibes. Una, makaingon ko, ato na lang silang iampo. Kay, asos. Good morning, ato ni ka-vibes. Altia, Bato Malaki, Puntillas. May butag, Sir ka-vibes, Sir Tonton. Happy Thursday na lang natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. How are you, ka-vibes, sa Altia? Narabay dako nga crime story diha sa kuan no. Sinsana Banjum Pandan ba to? Doon ay usa ka American national og iyang asawa nga Pilipina. Ang akong nadunggan murag yon sa to gipusil patay sila so sa ilang balay kanang ka-vibes Altea. Akong na-monitor kagabi. So anyhow, diha na po inasaag ka mga binayran kuno ta din yung mga ka-vibes, ang mga tawa na lang ta ka-vibes oy. Masakitan gud sila no og mag-escort pitaw ta og kana bang pintok kapag ka istorya ba ha. Tubag si Kabay Fred Gilmore di binayran sa imong kabaka unsa mi patay gutom hilom diha oy sige binugo diha. Okay ko kailan niya ka vibes dead natog tingan leron wa tingali mo duty to si kakak for sale bag-o man ay ka Medina niya klaro gud kaayong troll gud ha. Og tarong ka, anong blanco, di ni mabutangan, nga no po ni Smita, o nga, hasta mga mag-alias diri sa social media, dawaton man. Balik-balik lang ko no, taka-vibes. Of course, nalagi ni Ingo na ka-vibes nga, kaya ba ako ka-vibes yun to? Og tutirte pa karun, ngilngig kayo, astilan. I will never compromise my principle mga ka-vibes. Listen kayo, og objective lang yung kam, no? Sa kasan yung butanaon ng anggulo mga ka-vibes, klaro kayo eh. Ha? Katong pagpanghulga, klaro ato. Ang naghulga, di mo to lang tao si Sara Duterte. Ha? Uya, mudi na ilang gihapon ng mga baka, pastilan yung mga bakaha eh. Ah, sila pa ita. Ha? Kanya, kanikaroon. Ha? Ang mga special disbursing officer may ningon nga kaya pa umantaan si daan tanan ni si Vice President Sara Duterte. Ha? O may mahimu ani. O na lagi, at the end of the day, mga ka-vibes, ha? Kana bang ako mo ingon nga the buck stops at the Vice President at the HUA. Matod pa ni Attorney Michael Poa Hua, buong ko sa mga Hua, ha? Head of Agency, ha? Sa Secretary, ni atong panahuna, si Education Secretary, ha? Kanang Sara Duterte. Na ganito, interesante ta kayo, pero di naman good involved ang confidential o intelligence funds. Napay questionably kayo diha. Ang ilang computerization program, grabiha, oy. Overpriced kayo. Naibuong gani kung anong wak man yung ma-appeal sa Articles of Impeachment. Overpriced kayo ang computerization program. Pagpamalit og mga ekipo nga computer sa DepEd panahon ni Vice President Sara Duterte sus, gipaburot og maayo o di hadlok og gaba ang mga computers mga ka-vibes nga gipanghatag sa nagkadayang mga eskwelahan sa Pilipinas mga ka-vibes. Mga ka-vibes, ni sangko na sangko sa atong takna din sa atong panaguban sa Arangkada sa Buntag. Kay mag-alas 9 naman. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa among co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Remember ha, today, 112 days na lang ang nahabilin o na tamag sa ulog sa lain na sa Pasko. Mga ka-vibes, hangtod ugma. Ako magayon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagaham sa tanan, magagiyog, magabuli ka nato sa matag-adlaw nga ginbuhaton. Ako gihapon, kanunay inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugob. Ka-vibes, mauna ni!

0: Kabay!
1: Kung vendor ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awan.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!

0: ito nga ating sakaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusan Tugo.
4: And your

0: Nagkagugut pa ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Sa buong Pilipinas, alas 9.27 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyong paboritong estasyon sa balat ng radyo.
2: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauneni!
2: Yeah, yeah.
1: What if mag-blending taana, no?
2: Oh, sige. So, ito po. Ikaw,
1: asa man ka?
2: Ni melody ko.
1: Mauna ni ana ni. Ako kay ne.
2: Halloween ka. Mauna layo ne. Pa, layo pa October, November.
1: Sige. 1 2 3 go.
2: Mauna ni. Marutak ko rin pa dulo.
1: Pro whistling kettle. Good morning, welcome vibes. Adlaw karon nga Webes.
2: Yes.
1: Si katulong adlaw sa buwan sa Setyembre. Nakalimutan ko mag-play ba may Christmas song dahil eh. Manyan lang ko mag-play.
2: Ikaw nalikanta. Ha? Ikaw nalikanta.
1: Oo, oh, itong favorite song na ko sa pang ano, Christmas bonus.
2: Ano naman? Kaya't ibig.
1: Dili ka na. O siya man siya eh. Kuan, kanta ka Bruno Mars.
2: O siya ka Bruno Mars.
1: Huwag kayo ba ko ng Christmas song ni Bruno Mars?
2: Hindi ka tayo.
1: Hala, it's a beautiful night. Ang kapaskuhan.
2: Uy, wow, mash up ka dyan, Kim Yat.
1: Huwag ka tong kuan, ka tong sa kuan, sa Amerika.
2: Oo, oh, so ka tayo, Amerika.
1: Oo, oh, nga Christmas song.
2: Nga, oo na.
1: All my life, the stars are brightly shining. Dango to
2: me. Hey! Silent Night ba nga kanta?
1: Alo, okay ba nga kanta? Oh, Holy Night.
2: Oh, Holy Night. Silent Night yan eh.
1: Dililahin ang Silent Night. Silent Night, Holy Night. Ang kanang Holy Night. Oh, Holy Night.
2: Si Mariah
1: Carey
2: naman, di ba?
1: Siya, remake lang ng Iyahaday. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's born. Long lay the world in sin and error finding till we appear. Sayo na yung ginanod. Actually, day, memorize. Dahil ako mga Christmas song na nahibawaan. Kay manaigo na yung mga sa una.
2: Pili, pinakadako ni mong nakuha.
1: Pinakadako, ano, na, I'm not kidding ha, 1-5.
2: O saan na nakapalimalay?
1: In one house.
2: Wow!
1: Yes. Sa unang manggod bata pa ko, Ate Bay, no, sa panahon nga gamay pa ko.
2: Kung crew, ikaw lang usa?
1: No, daghan me.
2: Oh.
1: Oh, pero sa panahon nga bata pa ko, sa church na mo, I believe, sa Zamboanga City, no, sa Amor Celestial nga church na mo, na may Christmas caroling, no, magkaroling may pa. Usually sa mga houses rapod nga sa mga members, no.
2: Mm-hmm.
1: So naadyod may repertoire nga i-prepare yun, no. And then, usak ko sa highlight, kay kan bata pa mo ko sa una, I think mga around, if ako masayip, mga 7, 8, 9 ka ng edad, i-solo na ako ng Holy Night. Kaya taas man kayo na. Kaya sa una man good, but syempre basta bata pa, kataas kag tingog, di ba?
2: Oh.
1: Daman ay taas, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine. Kaya na, oh, solo ko na ako
2: kaya
1: na sa una.
2: Mo.
1: Oh, tapos natin sa kabalay nga, 1-5 ang hihatag.
2: Bongga. Basta karon 3K na, no? Dubli-dubli na po.
1: Sa bagay, no? Oh, katong kuan, katong idana bitaw,
2: Idana.
1: Oh, kanaw. Give mo song. Abina, ang 50 times 30. Kaya ako ng dawato. 50 times 30,
2: diba? Wala. One pa. Wala ganyan. Kaliskansi.
1: Pero giniha, back then Ate Bay, na ay specific date when magsugod o valid nga magsugod o panaygon?
2: Kanos aman.
1: Kanito diba, marag na ating ingon sila nga, o karon, pwede na magsugod o panaygon. Pwede na ba karon manaygon?
2: Kaya naman, wala man nga. Balik lang mo, wala pa yung Pasko.
1: Diba yung sinasabi ng patawad? Ano,
2: Balik mo, balik lang, wala pa yung Pasko.
1: Yung Pasko?
2: Pero sama ganyan!
1: Balik lang kay busy mi kay Pasko.
2: Ikaw ugma, wala yung kwarta.
1: Hurot ang bonus. Ano ba?
2: Hurot ang bonus, kinahurot sa kuan.
1: Pero when man yun dapat magsugod og panaygon? Because bare months, we're here in the Philippines, diba?
2: Huwag para sa ako, December, guru.
1: Hulo?
2: Gusto ko November?
1: Wala, late na.
2: Dili ka November.
1: Dili nakakaro ay. Kung December ka manay, kung pila lang ka-adlo, di ka kakwarta na, eh.
2: Naman, 25 days.
1: Hindi hapon. Uy, may datong 25 days.
2: Kung mag-November ka kayo, napamay kalag-kalag.
1: Kwintahon mo na ka-adlaw. Buta, no, 25 days ka manay gun ka niya. Sa isa ka-adlaw, makapanay gun ka. Dapat goal ni mo, maka 2K ka per day. O, di ka may nakagmakwarta. Dapat magsugod kag panay gun siguro, mga kuan. September 1. Ano sugod mo panay gun? September, kung manay gun ka.
2: 3 months.
1: Kung manay gun ka niya, nakay 2K per day nga makwarta nimo sa imong pagpanay gun.
2: Mas dako pa kwarta kaysa imong pagpanay gun.
1: Dako pa kwarta kaysa namo.
2: Mas 13 month.
1: Oh, di ba?
2: Bongga. Pero sa pangak po ano.
1: Pero depende kung basin na kay repertoire ay nimo. Oh,
2: pero ikaw ba ready ba? Okay pag ganahan baka mga
1: naigon. Ah, manaigon. If I had the time, no, if I have the luxury of time, oh, ganahan ko. And you know what? Kani adto basta manaigon mi ATB. Ikaw tong napoy panaigon nga kana mga bata lang kami lang ba? No, manaigon mi. Manaigon mi sa tanang balay. And then mahatagan mi or dili mo kan jud mi. Oh, mo tindi jud mi on, di ba? Oh. Tapos nato isa ka balay nga nanaigon mi because na iba tagun siya dito manaygon mi dito. And we know the family nga nagpuyo dito medyo they're not earning much. Oh. No, pero nangantay happen kay na may bata tapos ganahan siya nga mangamta mi pag humantos wala nang di man tanamo dawaton pero ni insist ang family nga mohatag yeah, no.
2: Yes.
1: So ano gina mga vibes. The spirit lahi man gud mohatag basta Pasko.
2: Yes,
1: there's really something, no?
2: Kasi usually bisag wala na kay imuha pag makahatag ka. Oh, but it's the spirit of giving in Christmas.
1: Oh. Yeah, lami mo hatag og Pasko pero kano kay bako kano sa lami mo dawat.
2: Kano sa?
1: Election.
2: Dita ka ingon, no. No.
1: Kinawat man gihapon ninyo.
2: Oh, okay. Amin na lang, no.
1: Ay nako, 9:33 na itong oras. Mo na Ate Bay. Ay, by the way, Ate Bay ha. Pahimang no sa tanang mga ka-vibes na to.
2: Yes!
1: Hangtod karon no, still naagihapon sa kining gitawag nga acutely unhealthy.
2: Yes.
1: Ang ato ang kondisyon sa hangin. Nadaga mangutan na DJ Kibet, unsa man dahibasihan anang AQI? Unsa man ang AQI? When will you say that it is unhealthy or it is not unhealthy? Okay, so alright. So, ang basis ana is gikan mismo sa kung ano, gikan sa AirNow. AirNow.gov. Okay, no? So, gikan sa USA dyan niya nga kung ano, US Air Quality Index or AQI.
2: Yes.
1: No, so doon na tayo mga gitawag nga mga basics for ozone and particle pollution. So kung sa muna yung particle pollution, na ay duha ka particle kining PM2.5 o PM10.
2: Yes.
1: Puro ni mga hazardous particles.
2: Mm-hmm.
1: Ano sa muna ng hazardous at iba?
2: Hazardous, dangerous. Not
1: Bisaya,
2: safe.
1: Bisaya.
2: Ano sa Bisaya sa dangerous?
1: Delikado. Delicates. Kuyaw.
2: Delikado, kuyaw.
1: Kuyaw, no? Oo. So, muna siya, no? So, ang kining mga PM25 o PM10, they are measured through AQA. So, na yung values of index. So, sa atong sulod sa itong panimalay, we have a good AQA. Labi na if namoy mga air purifier, namoy air humidifier, unsa mga yun adiha, no? So, it's green if it's 0 to 50 ang gitawag natong AQI.
2: Okay.
1: So ang kanang AQI ang gidaghano na sa PM25 or PM10.
2: Pollutants.
1: O mga pollutants na siya. Unsa man ang pollutant sa Bisaya?
2: Unsa pollutant sa Bisaya?
1: Hugaw. Kagaw.
2: Kagaw.
1: Kagaw nga delikado. Kagaw nga kuyaw.
2: Nahiwag ang lion din
1: to. Ito nang i-discuss ha. Kung 0 to 50, usually sa ito mga panimali, nasa 20. Okay naman yun yung mga pollutants
2: sa dibit. Panitan,
1: magluto ka naman ay aso, may abog sa inyong balay. Normal man na. So, sa inyong balay, usually nasa 20. Pero 0 to 50, good pa na siya. So, umuha mo, tungtong na gani, sabot anang 0 to 50, air quality is satisfactory and air pollution possesses little to no risk.
2: Okay.
1: Sa Bisaya pa, nindot ang kalidad sa hangin, o ang pollution ni ini ang kahugaw sa hangin, walay risgo sa atong kalawasan.
2: Gamay o walay risgo.
1: Little to no risk. So, yellow naman, mun siya ang 51 to 100.
2: 51 to 100.
1: Okay. So, ang air quality is acceptable. Madawat ra.
2: Okay.
1: Apan, adun ay risgo sa pipila ka mga tao.
2: Mm-hmm.
1: Apil na kining mga sensitive sa air pollution.
2: Ooh.
1: Okay. Muna siya ang 50 to 100.
2: Yes.
1: Okay. Karon ang orange, muna ni siya ang 101 to 150.
2: Okay.
1: So green, yellow, orange, no? Mm-hmm. O, ang orange naman sa mga ka-vibes, kaya ang pipila ka mga miyembro sa mga grupo nga sensitibo sa air pollution, mm-hmm. makasinati o gamayng epekto sa ilahang kalawasan.
2: Gamay lang, gamay.
1: Di ba? Mm-hmm. The general public is less likely to be affected. Dili tanan. Ito lang pipila.
2: Pipila,
1: no,
2: inihap.
1: For example, inihap. Mm-hmm. Palintan, nabakay gihubak ba karon?
2: True. Or, allergic rhinitis.
1: Allergic rhinitis. Oh, o dili man gani ka ng saman ka ng difficulty in breathing,
2: flu,
1: asthma
2: o na
1: no. Mm. Okay, so muna siya ang kuan ang orange.
2: Okay.
1: 100 to 150.
2: Okay.
1: Okay. Nga karon ang kinung sinida na is a red.
2: Okay.
1: Ang red 151 to 200. Okay. So some members of the general public may experience health effects.
2: Okay.
1: Members of sensitive groups may experience more serious health effects. So tanan na kitang tanan maapektuhan mm-hmm. na mo ng mga panahon nga hindi na ta magmas, mm-hmm. mahimo, no? Posible tang maapektuhan unya katong mga sensitibo, katong mga masakitong daan, mm-hmm. mas kuyaw ang epekto sa ilaha.
2: No, mas karon ang chance, no, nga maapektuhan sila ni. Oh. Okay.
1: So purple na ang sunod, kining very unhealthy or acutely unhealthy,
2: mm-hmm.
1: no? Okay. 201 to 300 mauna ang sitwasyon karon diri sa Cebu.
2: Yes.
1: Oo, no, sa
2: purple
1: sa Cebu, no, in
2: emergency
1: general.
2: Emergency yung colors, emergency.
1: Emergency kay kuan ang emergency chocolate brown. Hazardous.
2: No, mm.
1: It's maroon.
2: Maroon.
1: Mm. Marong magud siya, marong.
2: Marong magilang hangin.
1: O, diba? Imagine, pila ang kuan karon, pila ang kuan karon diri sa Cebu.
2: Is it not 208 or
1: 241 yes, today, September 3, as of 41, as of 4 a.m. 241. Naman naanat na sa borderline sa atunga-atunga na ta, 241. 201 to 300 man ang kining very unhealthy. Oh, the risk of health effects is increased for everyone.
2: Yes.
1: Mm.
2: Actually, mauto ang reminder no nga kung sa even sa kay dapat di ba naghisgot tagapon nga. Mm. So mga schools ani dapat mo ra.
1: Oh, nagsuspend na klase.
2: But according to the government as well, ang mga trabahante o ang mga trabahoan,
1: giawhag nga magkuan kung mahimo.
2: Mag-set up if kaya work from home, mm. work from home or limitahan. Wala pa mi kakuan.
1: Wala pa mo giawhag.
2: Wala pa mi giawhag. Oh. Miss Hazel.
1: Oh, tapos ang sunod anang 201 to 300 mo na ni siya ang maroon, 301 pataas. Mm, so ang maroon diyan is health warning of emergency conditions. Everyone is more likely to be affected.
2: Okay. Everyone
1: oh,
2: na.
1: Oh, tanan na. Dili so imagine 241 na ta mga ka vibes.
2: Yesterday 208 at 11 a.m.
1: Ha? 208
2: at 11 a.m.
1: Kahapon.
2: Oh, oh,
1: karon no, 'di ba? Alas 4 sa kadlawon 241.
2: Grabe.
1: Usually man sad good kini magong kaning atong air quality index.
2: Mm.
1: Musa ka yun adlawan kaya nga no, init.
2: True.
1: Init, musa ang pollutants mo alisngaw,
2: mm-hmm.
1: hangin pa yun kaya karon kiting habagat.
2: Yes.
1: Mauna, plus the forest fire, no?
2: Mm.
1: So last, hello, pero ni kagabi, anak, murag mo ubos na siya gamay kay mubog na naman ang panahon, no?
2: Mm-hmm.
1: So, but, yesterday, Ate Bey, naghatod ko ni Queenie sa work, no? Going to kuan. Makita yun na ako nga ang mga suga bitaw sa dala. Murag na yun, asok.
2: Yes.
1: No, makita yun mga particles,
2: oh,
1: no?
2: Oo. Oh. Pero I think, ang kasagaran sa mga tao nga naminaw na to karon DJ Kimet, di gano nila kayo ma-feel, no?
1: Oh.
2: Nga murag, need na ta og caution aning mga panghitabo because di man kaya to makita ko na ta diri sa kuan.
1: Tinuod na niya, hangin manggod
2: diba?
1: Na.
2: Diba? Pero kailangan mo sa bukid, di na yun makita ang kamukiran.
1: Ato na malanghap manggod. Di ta kabamtay ba? Ato na din na-inhale ang mga particles.
2: Tinuod. So, mauna, very cautious ta dapat mga ka-wife.
1: And they think sakto rapod nga nag-suspend sila.
2: Oo.
1: Pero kay Bao Ate Bey, sa among eskwilahan, sa University of San Jose Recoletos, School of Law.
2: Oo.
1: Di ba? I'm not saying ako na. Di ba? They suspended.
2: Ooh!
1: Suspended. Oh, first year to third year. Except fourth year. Immortal.
2: Alam mo, daw na sila. Magkataas ka lang imong level sa college.
1: Magka-immortal
2: sa
1: na ito.
2: Immortal.
1: Fourth year, immortal.
2: Oh, so, kaya ako yung training na nag-study po ng law sa USJR.
1: Oh, suspended sila ron.
2: First year siya.
1: Kung sila ka ron. Tawag ni kining. Kung sila ka ng online class.
2: Lalo, ikaw.
1: Oh, sana all.
2: Okay. Ikaw?
1: Immortal. Di po ta mo reklamo, Ate Bey.
2: Di ka dapat mo reklamo.
1: Di ta mo reklamo. Kaya nga na.
2: Ganun man.
1: Di ko magklase na pa ko yung pickleball.
2: Oo nga niya, di ba? May ganyan ka gusto ka work from home pero ang pickleball outside, diba? Oo, sino ka? Para magreklamo.
1: So, mo na mga ka-vibes. So, but again, kung mahimo, labi na kayo ng mga adlawan, wear jud mug mask or any kind of protection. Bisan dili gani ka tong mask ng mga PM25 ngayon. Bisan ka ng balaklava lang or something.
2: Basta na to cover your nose.
1: Oh, cover your nose. Labi na siya.
2: Para sa ako, ang dako kayo ang lungan.
1: Ako'y giingon.
2: Basta ako nalimot eh, waske masing karata panulog. So, mas maayaw nga na ako magikat sa ako kanina sakit.
1: Di ba? Tabunin inyong ilong, labi na ka nang di na siya nindutan awon, no?
2: Talag ako mo lunga, kaya marag malanghap yun na to mostly. Compared sa mga taas-taas og ilong.
1: Ay, nadili lang ta ng PM. Di lang PM25, di lang PM10. Nasa man na, PM1, PM2, sa man order man sa
2: mga. Ali rice, please, petcho.
1: Ay,
2: gabi naman kayo.
1: Anyway, mga kababs, it is now exactly 9:41. Maunang stay safe, ha? Stay safe. Hi, ni Rick Dumlaga. Good morning naman diha.
2: Good morning.
1: Ayan, and sa tanang mga estudyante nga nag-asynchronous karong adlaw.
2: Sana all.
1: Oo. Dilipot pa sapat nga way klase, Ate Bay, ha? Asynchronous, that means you have to do activities.
2: Yes.
1: Si Kwik-Kwik, ibangon siya sa'yo sa buntag, 7:30. Mga, usually, ibangon mo na siya mga 6:30.
2: Oo.
1: Way klase, mga 7 plus na siya ibangon, di ba? Ayan siya nga, Daddy, I will use my iPad. I woke up at 7:30. Eh, kung no, you have to do your ano. Ito, you cannot use your iPad, ha, if you will not finish your school works. Ato, nasa iyo sa buntag, alas shitty pa lang, ga-answer na.
2: Uy, grabe ka, disiplina. Ano niya, uy, sabi, nagbata na.
1: Oh, 7:30, wala, ga-answer na. Pila na naka-page siya, tig 10 pages man ang tulo.
2: Ay,
1: 30 ka pages, so sige.
2: Pero at isa sa balay, comfort of your home.
1: Yes, no. Ang problema lang yun, Ani, na natas pa ni Malay, o, igon patag rotational brownout.
2: Actually lang, kaduhami, gibrownout gahapon.
1: Amisad.
2: O, sa naman eh. Di ba natin joke, 365 days a year, 287 ka brown out. Ano ba? Ano ba niya?
1: Ang sitwasyon na gidira sa Cebu City karon mga ka-vibes, murag Christmas light. Mukidlap-kidlap ba? Musigaw pa.
2: Magtagantagay na lang, oops, ako na
1: bulatag. Uy, you know what? Visayan Electric, o sa tanang mga service providers, NGCP is providing us with the information.
2: Yes.
1: No?
2: Yes.
1: Karong adlaw na atay yellow alert, red alert. Pero distributor manggo na sila sa Corps of Supply. Kamu manggoy mo distribute sa mga panimalay.
2: Yes.
1: No, might as well, ayaw mo pag-ingon na possible rotational brownout.
2: Pag-ingon mo, mag-brown out, good, possible.
1: Oo, para makapangandam. Ginoo ko, lang, sige, atang-atangan mo na mo.
2: Especially nga, na ating mga trabahante o gisusyante na sa panimalay. Maapektuhan yun ilang daily life.
1: Mo na mo, rotational brownout at 8 to 10 p.m. O, tumak ka ng isa ka oras, di dili may magbook ka na sa pickleball court. Ano, 1-2 minute, 8 to 9, unya mo brownout, o galit, unsa mo na mong booking.
2: Paano ba ka mo mag-surf?
1: Ha? Ngit-ngit. Di na ba ma-refund?
2: Di ba ma-refund? Oh, non-refundable.
1: Di, naiuban mo, i-risked lang.
2: Kaya neon green at ang colors yung bola. At least maklaro ra.
1: Oh, ang bola rin maklaro. Kasi hapak niya mo ulo.
2: Hapak niya mo ulo na din sa iyo kauban. Sorry.
1: Di ba? So, I'm just kidding. No, but importante na. Because,
2: yes. Na yung so, mga manage.
1: Yes, tinuod na, no? Pahimaw ipod yung tawan mo. Oh, hindi ka naman maura mo kalit.
2: Mura kita na lang karon, okay, part sa to ang normal nga life nga mapag na lang ta kalit og kuryente. Ay, okay.
1: Tulog na kani, higda na kani, ha, kay naka aircon o patay.
2: Actually mo.
1: Oh, hindi pa jud mi pwede mo gawas kay ano na apoy haze. Unsa may gusto mo?
2: Ano ang gagawin namin? Magsalita kayo.
1: Di ba? So luipod ayo ta. No, so mao na kung mahimo unta, di ba? If mag rotational brownout man jud kamo, at least have the decency na lang to inform us nga, oy, karong orasa ha, alao kamo diha. O Capitol site ha, 8 to 9 brownout sa mo ha. O sige, pag-charge na mo daan.
2: Kana?
1: Ano ba?
2: Or ayaw sa mo pag pag online class or ayaw sa mo pag-attend og kuan kung ingon ani ayong meeting na. Ayaw sa.
1: Yesterday kay di ba kuan ang amo ang kining criminal law pwedeng online basta weekend ka ni enroll. Pwede ka online sa weekdays kay straight man ang klase. So, ang mga classmate ako nga Sunday, ako buto nga maghihapon ko sa weekdays bisag Sunday class ko din. Online sila. O di na yung isa, nag-brown out, atol pa yun sa pag-attendance.
2: Okay.
1: Pag-ingog. Op, ayan na. Present. Ayan na. What did you go? Oh, absent. Wala kayong brownout man sa ila.
2: Yan, may untag na kay extra data. O kaya sa imong laptop nga mo kanat sa data.
1: Unya, kinirabangin aning mga panahon nga kanang mo brownout niya magkatong electric, katong handheld fan kag dugay.
2: Ano sana?
1: Katong mga handheld fan ba? Isolite ba? Ano ba? Makaguba.
2: Ama o ba?
1: Naguba nga mo ah. Mo'y pagpalit kayong ano. Katubitong pag ano, pag Sunday, pag Sunday, nag-brownout from 10 p.m. to 6 a.m. sa Capitol site. Oh, kutong naigrepair.
2: Asa inyo sa...
1: Oh, kinaigrepair somewhere diya sa may Escario.
2: Nga naayo.
1: Oh, naayo siya pero nagumamong gisul. Tibok adlo man gaon, natibok gabi ang gaon niya. Sige, hindi mo ilitrip na ng bata.
2: Mana,
1: oh,
2: no,
1: yes.
2: Mauna siya.
1: So, mauna, no. Yan. So, what ay mahimo, anak, mga ka-vibes? Short na sa power, kailangan natin si Thor. Thor!
2: Huwag si Volta.
1: Huwag si Volta.
2: Si Volta, oo. Tulong po, ganorn.
1: Huwag si Kinsa Pamayaling, power kuryente. Si Electro. Kailang Electro?
2: Electro man?
1: Electrode. Pakilang Electro? Kontra ni Spider-Man?
2: Hello.
1: Hello.
2: Si Sandman na akong nailahan.
1: Oo ba?
2: Nga sad story.
1: Kanang maging sino ka man, kaila ka. Sige na, 9:46 mga kapibs. So take a very quick break. Nating commercial break, guys.
2: Bye, Moy.
1: Okay, mabalik pa ang Kalandrakas.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong takna mga ka-vibes, alas 9.47 na sa Kabuntagon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagubot ba ang hunahuna?
6: Nagkagubot ba ang hunahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Oras mga ka-vibes, alas 9.48 na diayon.
7: Oh, 48 na, huwag na umatras.
3: Yeah. Alas 9.48 na sa Kabuntagon mga ka-vibes, kinigihan po ng programang
7: Kalandrakas!
3: Kira ka?
7: Hmm.
3: Ay, kabala ka.
7: Na-surprise ko, kahulo Friday na diyon.
3: Malalampasan mo rin yan.
7: Di po ito ka
3: sure kung ano man yung yan. Pinagdadaanan mo. Ba't ka dyan dumaan?
7: Kasi wala akong choice. Wala akong choice. Dito talaga ang daanan. Sirado ang daan sa iba.
3: Amo ba? Maghimo ka kaugalingan mo dalan.
7: DPWH ko?
3: Dili ka na bitay mag-trekking ka, di ba? Maghimo kag dani mo. Pero sa bukid, di ba? Kanang basta mo ato kag bukid, di ba? Nakikauban nga magdalag sanggot. Ah, iwa may dalan, kaya mangita, maghimo kag kaugalingan mo dalan.
7: What look, what if I ganan mo, pak, bitin.
3: Oo, di ba?
7: Pak, kaka, ganun.
3: Hado kag kaka?
7: Dili man kayo, pero tungod siguro kitong napaakan kong lampinig, murag mahadlok tungod mga insects tanan.
3: Ako di ko mahadlok ka, napaakan gyan kong kakanayang mo kong si Kwan.
7: Spider-Man. Dito ka ingon, na Spider-Man. Dili ko.
3: Mahadlok ka ka, pero di ka, pero okay rin mong kamangon ka.
7: Uy, di ko gano'n kamangon. Ako ang mukama.
3: Okay, Mauday. So, kakadae ka. 9.49 na itong oras mga ka-vibes. And hinabos na nga bayan sa itong programa.
7: Aha!
3: And sa last song na lang, di ko mag-play Christmas song. Para.
7: Di ka ganang karon?
3: Ha? Sa lasong na lang.
7: Kanta na karon.
3: Sa may gusto namong kantahon na to.
7: Sana ngayong Pasko.
3: Grabe naman mo.
7: Maalam.
3: Pero mag-maoy-maoy magkasay sa buntag.
7: Ay, slow songs pa man.
3: Oo. Pero mag-maoy-maoy magkasay sa buntag.
7: Basta kay imong energy low, mag-low pa na imong kuhan.
3: Ang imong kantahon ka ng
7: kuhan. Kaya't ibigay na.
3: Dilipod ka na. Anong mga...
7: Saman.
3: Maoy-maoy manggod ng sana ngayong Pasko.
7: Oo, wow po.
3: Na may Christmas song ka ng mga...
7: Mellow,
3: pero dili maoy.
7: Uy, saman.
3: Katong kuhan.
7: Dalawang iha.
3: They call me para-pa-pam-pam. Sabo ka ng kanta, ha?
7: Rapapampam
3: Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Merry Christmas, darling. Happy New Year to I dream my Christmas sing with you. Wala kang bukan katahang.
7: Ako di ba? Ang kalabutang.
3: Sana mo ni Shoy.
7: Sana kauban ko pa.
3: Ganang ka makanta na?
7: Hindi ko kumuha na kanta man. Nakatumag na ko kay Hano.
3: Hindi na maooy.
7: Kapatid mo sa kareta mo. Sa kagaling mong 13 si mga kawayos at tangin ninyo kay Hano bisag di Pasko na ay manay ko na na. Kanta daw.
3: Gikan sa prisohan.

0: mo kung mahimo ikuyog na lang.
1: Asa man?
0: Ugmaa aron maimpas ang among utang.
1: Ay.
0: Ug Merry Christmas na lang.
1: Nabili ang version ana katong
0: pa. Hey, pod na.
1: Katong ana.
0: Muna original.
1: Ah.
0: Sika o banko pa.
1: Kana.
0: Ang maldita ah. Na kong asawa.
1: Lain po na ang version imo di ay. Mm. Oh, pero gunahan ko ana para maimpas ang utang, uban na lang ta.
0: Ito ang kantaha. Ito ang kantahon po.
1: Oo, oh, mauba na lang ta.
0: Sa? Sa prisohan? Mauna na.
1: Si Paco.
0: Mm. Uy, kay Boca, tibi, kay Boca. Abang discussion naman si criminal ni Anne, si Judge D, no? Judge D. Balucas, the executive judge of RTC Cebu City. Ningon dyan siya. Nga, bisan pag-unsa ni mo kamal dito, na siya, at pinakamal dito sa tibuok Cebu, tibuok kalibutan, mahadlok mapriso. Because if your liberty is taken away from you, you're going to be a different person.
1: Oo. Because I think what makes someone confident and greedy is the freedom that they're getting.
0: Oo, Ginoo ko, di ba?
1: Muna abusaran ang freedom.
0: Oo, di ba? Sa Mount. Anyway, mga ka-vibes, mga tanata.
1: Tanata?
0: Atong tula sa mga...
1: Ice cream, flavor sa ice cream.
0: Flavor sa ice cream? Okay, okay, sige, sige.
1: Wala na po.
0: Okay, sige.
1: Pali ko makansi.
0: Ikay nagbuot na ha? Bantay ka ha?
1: Okay, nagbuot. Tama ka pa mabildi.
0: Magngalan ta karon ngalan sa mga flavors sa ice cream.
1: Okay.

0: mangga.
1: Oh, aku si strawberry.
0: Wow, aku si avocado.
1: Aku si magnum.
0: Aku si pistachio. Brand ba yung magnum?
1: Vanilla.
0: Oh,
1: vanilla ako ah.
0: Oh, ako si pistachio.
1: Ako si coffee crumble. Oh.
0: Ako si cashew nuts.
1: Si cashew nuts?
0: May cashew nuts.
1: May cashew nuts pero di na siya flavor.
0: Pagkaman lang ka, pangitao na ko ha. Ayaw lagi ko kwa, kaya andaman ko yung gabi eh.
1: Mauna, nabugay flavor nga cashew nut.
0: Yes, cashew nuts ice cream.
1: Knock-knock.
0: Who's there?
1: Cashew nut.
0: Cashew nuts.
1: Don't tell me you're sorry, cashew nuts.
0: Ay, ganahan ko. Ganahan ko. Ano, witty kay hinang internet.
1: Oh, wala. Wala
0: alagi. Naalagi, cashew nuts.
1: Dili na yung flavor with cashew nuts. Pero dili cashew nuts ang flavor.
0: Naalagi cashew nuts nga flavor. Good. Wait, sabi. Hinang internet. Oh, sige, panayon. Panayon pa. Gaan pati ka. Matcha. Oh, gusto ka? Matcha. Oh.
1: Matcha?
0: Oh.
1: Oh, ako si Peanut Kisses. Oh, na. Wow. Na, ato ka sa Bolby Farm. Na dito, na sila flavor. Peanut Kisses. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Ako si Mint Chocolate.
1: Ha?
0: Ew. Mint Chocolate.
1: Mint Chocolate? Ako si Chocolate Chip. Oh. Oh.
0: Ako si Obi Queso.
1: Wow. Oh. Ako si Buko Salad. Na, oh. Na. Buko Salad. Na, na. Flavor.
0: Ako si Fruit Salad. Na, Fruit Salad. Favorite ni Mama fruit salad. Pero wala na flavor karon.
1: No ba? Ako si tiramisu na.
0: Wow! Ako si Oreo cheesecake.
1: Oreo cheesecake.
0: Sige, ikaw.
1: Ako si brownie. Oh, nana.
0: Ako si choco fudge.
1: Oh, brownie na.
0: Choco fudge.
1: Ako si caramel sundae. Oh, di ka mabot.
0: Ako si nakalimutan ako. Butterscotch.
1: Butter.
0: Cashew ice cream is a rich, creamy treat made either by blending soaked cashews with plant milk and sweeteners.
1: Palaway. Kulain.
0: Kalimutan ako sa kong ice cream.
1: Kulain.
0: Kalimutan ako sa kong ice cream. Ahak may ay. Sige na, kayo makalimut ako.
1: Masay mo ha?
0: Nakalimutan ko, Oreo
1: ako
0: cheesecake.
1: Ako si Mango Grahams. Oh.
0: Ako si Mango Cheesecake sa Dairy Queen na. Ah.
1: Oreo Cheesecake, Mango.
0: Uy, lamay ka ayaw mag Dairy Queen. Pero bas di ka kahurot.
1: Ko si Kuan.
0: Ah, 3, 2, 1!
1: Basic. Basic naman ako mga ice cream na hibawan. Uy.
0: Na ay cookie dough. Napulitani. Kandang vanilla. Chocolate and strawberry.
1: Napunitan? Unsa?
0: Napulitani!
1: Kuyaw.
0: Oo, unay napulitani ice cream.
1: Ay, naik ka tong rabbit hole. Rabbit whatever.
0: Okay, artin na imuha. Rabbit hole.
1: Rabbit.
0: White rabbit?
1: Dili ka tong rabbit something.
0: Rabbit. Sili. No, may sili.
1: Oo, unay na. Ay, sili na. Malunggay.
0: Crocodile.
1: No, ay, crocodile ice cream.
0: Kita ko ganang documentary.
1: Na'y malunggay ice cream kay baw ko. Tapos na'y uling ice cream. Charcoal ice cream na ah.
0: Oh, so made of uling?
1: Oo. Oh, made of carbon. Uling. Nalagi sa Bolby Farm eh. Nalagi.
0: Honey. Basig na po yung honey ice cream, no? Hmm. O sa pa ba yung
1: honey na'y sweetheart, darling. Dear me.
0: Caramel.
1: Nananaganag ko sa caramel sundae. Ano eh?
0: Sa pa ba yung lain?
1: Oo, mura man. Chocolate, choco
0: Black
1: fudge.
0: Black Forest. Naas.
1: Black Forest? Cake yarn?
0: Hindi. Naas.
1: Yema.
0: Yema? Oh. Taba?
1: Red Velvet. Masa man, cake naman eh.
0: Pero Black Forest na ah.
1: No ba?
0: Naay bago nga gipagawas to ang katong brand niya S. Pero mga vongga man siya. Uy, kanay ka ng Japan.
1: Kita ko na show you whatever.
0: Kana siya. Mano kayo namdom sa mga kuan.
1: Black Forest, no?
0: Naay Black Forest.
1: Mark Ilok.
0: Sa S. Gili-ili.
1: Uyawan, yung marag Black Forest.
0: Marag Black Forest lagi na. Uy, cookie dough. Amot sa gawas man nakasagara ng cookie dough.
1: Oh, na nasa Ben.
0: Kaya na, no? Nakatry na ka na?
1: Ben and Ben, oh. Maybe the night.
0: There's a little forest.
1: Ano man,
0: Paano na na? Uy, kaya ng cookie dough.
1: Ben and Jerry's yata to.
0: Cookie dough ice cream.
1: Ano man?
0: Ben and Jerry's, perfect ko ayo ka. Klaro kaya nga hiliki ka mukaon og mga pangmahalon.
1: Di ah!
0: Oo,
1: Haagen-Dazs.
0: Ha? Asa pa lang?
1: Haagen-Dazs.
0: Asa pa yung Haagen-Dazs? German na. German?
1: Ilang
0: German na.
1: Hmm.
0: Oo. Sa baba. Pero unsa yung favorite mga flavor sa ice cream?
1: Cookies and cream. Okay. Yun ay go-to na ako. Kay mo po na go-to ni Quick Quick.
0: Like Queenie, unsa yung favorite ni
1: Queenie? Kuan siya. Ganun siya katong may kuan. Almond, something like that.
0: Bongga.
1: Rocky Road.
0: Sa Shalon. Okay. Ako sa una nidako ko nga ube, pero karon feel ako ang go-to
1: ganun po kung ganun po ube cheese, ganun po ko ana.
0: Vanilla ako ang go-to all the time. Lami ang vanilla. Plain ba?
1: Vanilla. Di ka nag Rocky Road.
0: Vanilla, vanilla. I keep coming back to vanilla, vanilla.
1: May ko, hindi ka ganag Rocky Road.
0: Di ko ganag Rocky Road. Di ko ganag ka ng... Sorry ha, pero di ko hiling nuts on ice cream.
1: Oh, you don't like nuts on ice cream.
0: I like my
1: Rocky
0: nuts
1: Road, on ice cream. Bastos! Ang Rocky Road. Na magunay ko ng Rocky Road na anay na marshmallow.
0: Hindi ko hilig og marshmallow.
1: Ako sa hindi ko hilig og marshmallow. Di ko ganag Rocky Road guy, pero si Queenie ganag siya Rocky
0: Double
1: Road.
0: Dutch.
1: Double Dutch. Ano na?
0: Double D. O, ganang double D.
1: Oh, double Dutch. Mm-hmm. Okay ra. Oo naman. Anyway, gutom na ko diri Ate Bessie. Ako
0: po, gutom na ko. Do you also favorite mo flavor ng ice cream, Tio?
1: Ube. Mga na yung mga kinaraan ng ube yun, no?
0: Mga go-to, no? Mga thick nga ube.
1: Ha?
0: Thick.
1: Yeah, thick. Itong ube queso, alam yun na ube queso.
0: Ube queso, yes. Yeah. Fruit salad, wala na. Oy, petition nga, ibalik ang fruit salad nga flavor.
1: Oo, no? Kaya parang igo. Isa yun rakyan ng fruit salad nga flavor, mga kababes. Kung gahi pa ice cream, kung mahilis na, di fruit salad. Diba?
0: Ha? Ube crumble? Like, sure po na yung mga ube crumble. Eh. Ube crumble na? Ube crumble?
1: Magbuot ka.
0: Oh, coffee crumble. Ikaw ganun ha, coffee crumble?
1: Coffee crumble, yeah, I like. Oh, ganun ako ganapod ko. Oh.
0: Christine, what's your favorite ni mo? Ha?
1: Cheese daw.
0: Cheese?
1: Chismis.
0: Queso royal. Ano yung queso royal?
1: Queso royal, diba? Pero na yung mga weird nga flavors sa ice cream, na sweet corn. Ano?
0: Kaya ito sili. Feel ako pinaka-weird.
1: Sili?
0: Sili. O ganun ka. Ako dahil ice cream lagi.
1: Ganun ka. Wala ko plano mukha o na. If ganahan kang mga kuan, kanang social nga mga ice cream flavor, ito kong mga gelato.
0: O through the fire. Kasi kalayan sa gelato o ice cream?
1: Ang ice cream man good, it's a bit hard, no? Ang gelato kay smooth ang gelato.
0: Oh, I think one weird fact about
1: Italian me, Italian ice cream ang gelato.
0: Siya. Mas ganang kugtunaw ang ice cream.
1: Mas ganang agilis. Mm. Sa bagay, kung gahig, isagit sa ngipon.
0: Oh. Mag brain freeze ka. So ganang kugtunaw.
1: Oo. Anyway, yeah, mga ka-vibes, alas 10:01 na, 1:00 oras para sa programang Kalandrakas. Dengan salamat siya, pag-uba na mo, mga ka-vibes.
0: Thank you so much!
1: Siyempre, mga ka-vibes, ugma na pong adlaw. Tomorrow, All-Star cast. Morang tugay-tugay na tawa ka, All-Star Ate Bay, no?
0: Dapat tayo na mag-ngalan ta karoon. Mag-ngalan ta nila.
1: Queso ko, no? Ingun si Marvin Ladera.
0: Queso Sprite?
1: Abocado!
0: Ningon ko abocado dai.
1: Okay, abocado oi.
0: Ningon ko abocado first ako.
1: Wala ay ang imong first ube.
0: Ningon ko abocado.
1: Oh, sige halos.
0: Abocado. Kani kay
1: Marvin Ladera das kampo tao. Kamusta man ang rotational brown out sa ato ah, Marvin?
0: Dilira mapagang iyang kuan. Dilira mapagan iyang malunggay pandesal.
1: Malunggay pandesal, di ba? Dapat ng malunggay pandesal na ano po na yung mga bagong flavor karon.
0: Chula fire.
1: Di ba? Di ba karon na yung malunggay pandesal with cheese.
0: Na nagani
1: karon. So dapat
0: ube.
1: Malunggay pandesal with Nutella ana.
0: Wow.
1: Malunggay pandesal with Biscoff.
0: Mag pinabaa.
1: Pinabaa.
0: Pinabaa.
1: Malunggay pandesal.
0: Chicken floss.
1: With chicken floss. Malunggay pandesal with cinnamon. Diba? Malunggay pandesal with chocolate sprinkles. Ano?
0: Wow.
1: Donut.
0: Malunggay pandesal with matcha cream.
1: Ano ba sosyal?
0: Malunggay egg tart. Kaya? Oo.
1: Sa unang malunggay pandesal, tag-dusar ko, tag-sinko na, no?
0: Through the fire. Nidako ko nga, 2 pieces, ragod yung malunggay.
1: Pero,
0: may cheese, good.
1: Pero dako naman sa siya.
0: Through the fire.
1: Sa unang magod, isa rin yung kahungit ang budong.
0: Through the fire. Mas gawin mo sa pandesal.
1: Tawag na mo sa una na budong.
0: Budong?
1: Oo, budong. Muma na sila yung una nga na maligya o kuan, di ba? Sila yun ang pinakauna na maligya o malunggay pandesal. Imo nang tuyo-unon nga mga tindahan. Pangitaunon yun muna. Ano biyate diri sa Pilipinas, di ba? Kung kinsa itong pinakauna nga na maligya, usually, muna mahimong pangalan
0: sa food.
1: Sama sa Xerox. Di mo na siya Xerox, photocopy man na. Xerox
0: bread
1: is the name of the machine.
0: Yes.
1: Di ba? O sama sa Frigidaire. O refrigerator, na Frigidaire ang brand. Sama sa
0: Kodak. Diaper.
1: Pamalito Pampers.
0: Ang toothpaste,
1: Oh, oh, di ba? Oh, diba? O kanang kuan kanang kudak, kudaki kubi. O di oh, man ang kudak-kudak is a brand.
0: Yes.
1: O di ba? Take a photo of mm-hmm. me. O na pa ba nang kudak ron ano?
0: Maniniyot sa ano gana?
1: Kudaker.
0: Kudaker. Di ba tawag na naman niniyot ka ng kudak? Napa di mo sa kuan isang tunin
1: niyo? Niyo, o. Di ba kana?
0: Support local. Napa
1: ba na karon kanang kudak? Napa ba nang kudak ron kudak? Na kanang agfa. Kabut kabut kabut agfa.
0: Kano kabut agfa?
1: Gagfa.
0: Gagfa, o.
1: O kabut agfa?
0: O sabi na agfa, sagpa, yes.
1: O wala, kabut kag agfa tiyo, no? Tiyo, agpa ba o?
0: Tiyo pa imo.
1: Kodak agpa, Fuji.
0: Fuji? Fuji. Lapa na Fuji. Ang exist naman. Agpa, wala na ata. Pag inyo alam ko, ano siya nga, pero tinginita dyan DJ Kimiat, labi na atong Domingo sa gabi, wala o katulog.
1: No, muna Sunday night, naguba mong Jesus life.
0: May galik yung wala may nabot ng 6 a.m.
1: O niya, mukha na ka nga siya, imong ireklamo kibali ang beko, kaya nga nung nag-kuan sila, nga nung nag-brand out sila yung ato kadugaya.
0: Oh!
1: Muna gitawag nga damn nun abs ki injury ah.
0: O, sama na siya, damn ki injury, oh, physical injury, kabaw po.
1: Damage without injury mo nang damn nun abs ki injury ah.
0: Latina siya?
1: Yes.
0: Oh.
1: Damn nun abs ki injury ah. Damn nun girl.
0: Damn girl. Dami anger. Oh. Anger.
1: There's damage but no actual injury. Wala siya.
0: Wala, damage siya yung Jesus.
1: Damage pa siya niya. Na-injured ba ko? Wala man siya.
0: Wala man
1: siya. Alas gising ko na mga kapibs. Wala naiing honors para sa itong programa. Ong mga adlaw na saan?
0: Yes. Okay,
1: Ate yes. Babe, pila na lang ka-adlaw sa dili pa ang tingbayan og utang. Adi, joke. Sa dili pa ang Pasko, Ate Babe.
0: 112 days before Christmas!
1: Ika 3 sa 93.1 FMR Cebu. Merry Christmas, mga kapibs!
0: Merry Christmas, everybody!
1: Panayla sa mga minadari lang sa inyong favorite radio station sa Cebu!
0: 93.1 FMR, your favorite music radio!
1: Mga ka-vibes, mauna ni! Advance Merry Christmas!
0: Happy New Year!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag, mga ka-vibes, itong oras sa alas 19 na sa kabuntag. Ano ganyan itong mga nagunang balita arong mga taknaaalang sa itong FMR Newsbreak. Parayang nga makasinati, mga ka-vibes, ang Tibuok Visayas. So, mga rotational brownouts karong Adlawa. Kinihuman, ipahibaw sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Nga padayong nasa yellow alert, ang supply sa kuryente karong Adlawa, Adlang Webe, Setyembre 3, 2026. Matod pa sa NGCP Yellow Alert Grid or nasa Yellow Alert ang grid alas 10 sa buntag hangtod ala 1 sa hapon. Kung nausab alas 10 sa gabi hangtod alas 11 sa gabi. Samtang Red Alert ala 1 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Matod pa sa NGCP, mga ka-vibes, mukabat lamang sa 2,000

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Pasko na mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:02 na guna ito mga nagunang balita aro mga takna aalang sa atong FMR News Break. Ni paimang no karon mga ka-vibes ang EMB Region 7 Environment Management Board kabahin gihapon mga ka-vibes sa delikado nga kondisyon sa kahanginan diri sa Dakbayan sa Subo. Matod pa ni EMB Region 7 Specialist Engineer Arthur Nino Kalupig, yang ilang ihulagway nga kini usa ka exceptional event o hinumdum sa katawhan nga dili ibaliwala ang bating kondisyon o kalidad sa kahanginan or air quality condition diri sa Dakbayan o probinsya sa Sugbo. Gipahimang nuan ang tanan nga kumahimo o pabilin sulod sa ilang panimbalay o mulikay sa unnecessary exposure sa outdoor air. Yawag usabang uban na kinahanglan mo gawas nga magsulubog N95 kon KN95 nga mga face mask o magpabilin nga hydrated aron malikayan o makalikay sa bisag unsang mga sakit dala sa dautan nga hangin. Mukha na yung naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga takta ang mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang laing panghugna sa itong FMR Newsbreak o niyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon ang manatong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udo kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udo mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
0: Maana ni.

Oras na to mga ka-vibes, alas 11:15 na sa Kaotuhoin. Maayong odto, may pagpaniotong, maayong pag-andam sa paniotto mga ka-vibes. Ania na usap kita sa tong programa, alas 11 na to na launa ang programang naglagobo. Naglanog-lanog. Nagpaka-paka, nagboto-boto. Programa ang ka-vibe, sad-sad sa auto nining adlaw nga Huwebes. Pizza 3 sa buwan sa Setyembre, tuig 2026. Happy happy birthday sa tanong mga nag-birthday karong adlaw mga ka-vibe. Happy happy birthday. O syempre, sinto-dose na lang ka-adlaw. Magpasko na ta, ha? Sinto-dose. Gamay na lang.

Ka-vibes at sad sound to mga ka-vibes. Kauban inyuhang, siyempre inyuhang mga ka-vibes na mga lamion. Ako rin lamion. At mga ka-vibes nga mga busy. Busy sila, busy. Live on the mix, DJ M. James. Back to back with DJ Jasper Owl Malcolm Mix. DJ! Lago ba no ba tanto na launa mga ka-vibes? O siyempre, daily mo agdang kung nakakanin mga greetings o mga pa-shoutout at text lang sa 0995-472-0802. Pwede po mo mukha na, mutawag na ha, kung gusto ninyo mo greet live on air. 0995-472-0802. And of course, kinindi ninyo ubus ang alaga na sa kahanginan ang magsaba-saba sa inyohang mga radyo. Dili lang kay Tukar ang naa, naa po'y nagsigigyawit. This is your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gunato aka Nior. Kana! May lain pa! May lain ako na mga ka-vibes, no? Oh, may pag-andam sa panito ninyo tanan diha, ha? Saka itong mga drivers diha, ang gipanggutom na hala. Kaon sa mo diha mga ka-vibes? Kaon sa mo, ha? O, kato mga gipangbuwagan, maski wala mo'y gana sa kaon-kaon po mo. Kaya lisod kayo. O, una-una mo nga, sakit kayo nga gibuwagan. Ya, huwag mo mo kaon. Kaon! Kundi ka mo kaon, ala, sugoon ka, sugoon. Alas 11:18 na mga kababs, alas kay DJ M. James. Bunal!

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Mo na ni.
3: Ka vibes.
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.

oras na ito mga ka-vibes, alas 11.34 na. Mayong Odo ni Leon Migabon. Always kuno jud siya maminaw nato. Oga magtanaw po sa live. Nagbasa na kuno iyang ilok. Oh nice kayo inyo mga tirada horot man sa nang atong 150k steeping. Oh mana diya. Ayaw ihorot. Alright sa mga naminaw nato diya ah. Na may greetings sa mga pa-shoutout. Oh, i-text lang sa 0995-472-0802. Love Mar Lato. Mayong ito, namin diri sa Maylanglang, Danao City.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.51 na. Kamu na may nalagyan po sa programa ang ka-vibes, sad-sad sa Otto. Live po the mixer na, we have DJ M. James. O syempre, ito rin pangbasaan ninyo mga greetings din nga daghan kayo. O shoutout ni Aren Turain. O shoutout ko din sa Sudlon Lahog. Sa mga nangaon og sumay og pungko-pungko ni Junard. O sa mga habal-habal rider. O sa tindero og Buko Juice nga si Agaw Victor nga taga usan eh Sibong nga gwapo. O buyag. Onya, hello ni James Trera, shoutout, happy birthday sa akong tatay Lando nga pinakabuutan from Barangay Calmante to De La Camotes. O happy birthday tatay Lando. Unta makakaon ko sa imo pansit na tay. Basi nag-ihaw kasi ako ano nga si Manok Bisaya. O patilawa in town ako patilawa. Shout out sa akong anak nga si Angelina Del Carmen from Mama Ami Del Carmen San Pablo o Laguna. Oy, hello ninyo tanan ha mayong udto. Shout out sa mga taga Liluan gikan ni Kulukoy. May ngoto ni Renoli, Ronilo o Pintor. And shout out ko sa ahong paring Kim Jain nga o mo na dia. And pa shout out kong Dian Dona. Alright, may ngoto

pasado mga ka-vibes, alas 11.55 na. Shoutout din sa my lower Kauswagan Basak Pardo. Ako mga bagtos kay Y Klase. Sarot ni MJ, Mark John Ray, Mikayla Marjorie. O sa ako naging usarang asawa nga si nga Guapa. Si Tata Jean Mesias. Salamat Latos Bunal, Lagubo. O nalangkat na kuno ang iyang atop sa balay. Mo na diha. Hinay ra kay nang abulyom kay nalangkat ra atop. Dapat mapil ang bongbong o ang pultahan. O sarot atong certified ka vibes, John Mesias. O sarot og ma

0: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma. Maon na ni! Vibes, the vibes,
1: kasama sa awanan. Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Yeah. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arang

0: Sun Sound to na.
1: Ninety 3.1 Mauna Ni.

Vibes a las 12:07 na. O kamunami na lang yapon sa programa ka Vibes sa auto sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka Vibes, maonan eh! Welcome sa ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa na ito mga ka Vibes. And of course, live at the mix right now, we have DJ Jasper. Oh, DJ Jasper, live on the mix. Our Malcolm Mix DJs, mga ka-vibes. So, napa may mga greetings niya. Oo, i-comment lang sa ito ang live sa TikTok, DJs Bracket Gunator, sa itong Facebook page, DJs Bracket Remix.

0: oras na ito, mga ka-vibes, alas 12:49 na. And you're still tuning in sa programa Ka-Vibes, Sad sa Auto sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni DJ Jasper live with the mix, back to back with DJ M. James. Ato ang Malcolm Mix DJs ning adlaw nga Huwebes. O syempre, dili makompleto ang ato ang programa karong adlaw, mga ka-vibes, kung walay greetings, plugins, and everything. Sa ato ang Mix DJ karon. Kita mo na, DJ M. James. DJ M. James, hello.
1: Hello.
0: Oh, hello ka rin.
1: Hello ta.
0: Mayong auto ka ni mo.
1: Shout out ni ko no ni Boss Chico ino karon nagtanaw karon no. Ganas siya yung shop no diya sa ko no Ilaya danaw no.
0: Ilaya daya.
1: Danaw og kuno diya sa Carmen. Shout out ni ko sa Nico Lights and Sounds og si ako ko pare no ni Good Boy ng Carmen.
0: Tinod na Good Boy?
1: Juni Castro. Og si iyang mga kawanan no sa mga crew diha.
0: Aha.
1: Sa Nico Lights and Sounds. And also no kita kita karon sinugdan sa danaw no.
0: Danaw.
1: Ya yeah, sa lungsod sa Danao, powered by Utipan Sitap by Dodo Oats Lights and Sounds. And shout out ko nila ang Dan Gerald.
0: Aha.
1: O ni Bus Gerson. O ni Rich Rica.
0: Aha.
1: O sa Oban pa diha. O karong kuano. Karong sabado no, kita kita diha sa Binaliw Danao.
0: Binaliw.
1: Powered by Dodong Oats Lights and Sounds. O nato ay mahigayon diha no. Kuan, human sa kuan nila no, ilang kalingawa no, mag-compart. Disco dayon ikaw man na kumparty.
0: Kana.
1: Maura.
0: Onya DJ Jasper. Ha?
1: Takestra karong sinugdan sa Danao karong September 10.
0: September 10 sinugdan sa Danao.
1: Powered by Mimi Prolights and Sounds.
0: Nicolas.
1: Mimi Prolights and Sounds.
0: Okay.
1: Kapan ako si DJ Ricky. DJ NG. Mora, salamat ni Boss Felix. Abila Arenas, o ni Ate Lichelle Calo Arenas.
0: Kana. Mora. Ay, yung mga, nga naman niya i-greet yung mga trato. I-greet yung trato. Wadi ay? Alas 12:51 na. Ito na dungog ang mga gigs at ang mga vibe mix, Malcolm Mix DJ, no? O DJ Jasper o DJ M. James. Basta Danao gani o North Park gani sa Cebu. Ilagi na, laras, gina sa... Ah, na pa?
1: Ako ano eh, nakalimot ko, pahabol na no?
0: Habol din na, hait.
1: Pahabol na, karong pizza, kono, September 12, no, diya sa, kono, Liki Sogod, no? Powered by Roldan Disco Mobile. Kauban ako diya, so, si DJ Hubo. Si Junre Pagalan. Si Alin Casas. Alin Casas. Si Didoy. Og si Kwan. Si DJ John Dix. Kita sketch sila dia sa Barangay Liki Sugod, Cebu. Karong pizza 12.
0: Alright.
1: September 12 din.
0: Mora.
1: Mora.
0: Basta na pwede kalimtan.
1: Mora.
0: Sige, alright. Alas 12:52.

O sa iya mga kabanan sa may Minglanilla. Naglanog-lanog tadi ha. Okay, sa pa may imo ipagreet ya Joan nga taga Minglanilla. And dapat Joan dire nga taga Surigao. Duha ni ka Joan dire.

kailangan ni Luan. Tangod ko ninyong tanahan. And shout out. Yes. Oh, ako to, amigo, ako to. Walay lain DJ Sprocket, basta makadungog ka. Ako na. Shout out, gikan sa Surigao, Malimono.

ato mga ka-vibes, alas 12.57, o sa dilipat na magpatigulog, syempre, ato sa i-play ang usa sa mga Christmas song kay Sintodosi naman lang kaadlaw. O, magpasko na ito mga ka-vibes, ha? Alright!

0: 12:59 na ugma na jud ni mga ka-vibes. Magpatigholog na gyud ta no. Oh, atre pa salamatan si DJ M James ug si DJ Jasper sa lang oras og panahon. Na ilang gigahin karong adlaw. Salamat. Yot, salamat yot. DJ M James, DJ Jasper. Salamat, salamat. Og salamat po sa mga ka-vibes ato diyan na nakigauban ka nato sulod sa duha ka oras. Sa programa ka vibes sad sad sa Odto. Og kini din yung ubos nga lagad sa kahanginan wala in line la mi on. DJ's Bracket Gunato aka Nior. Ang sabain iga buutan og labaw sa tanan. La mi on. Mosunod na programa ang request 931 ni DJ Rico Mambo. Padayag mo sa pagpaminaw diri lang sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes. Mao na ni. Adto na mi. Amping-amping mo mga ka vibes ha kay. Love love Coca Mountain.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gid ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka
3: vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: G'day! Sansan sa Domingo. Domingo, Discoral. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Huwebes, September 3, 2026. O gani ana ang FMR News Break. Bisayas grade nagpadayo na sa red o yellow alert. Padayon nga anaa sa red o yellow alert ang status nga ang Bisayas sa grade karong adlaw, September 3, 2026. Magsugod ang red alert karong alauna sa hapon hangtod alauna alas 10 sa gabi. Samtang kaninang alas 10 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon ang yellow alert status, ingon man na alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang available capacity sa grid anaa sa 2,187 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,575 megawatts. Ugmao kana ang labing ulahing panghitabo karong mga orasa. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
6: At oras mga kabayans, alaw na, baiti, nuipi na. Ay, nasa mga kabayans, hello, may hapon. Sa mga kabayans, may hapon, hapon, hapon, hapon, hapon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. Honest sa mga kawibs, karong naminaw, maing pag paminaw sa pag-usap, maing pagtigaw-tigaw, ining adlaw nga huibes mga kawibs. Ogma Biyernes na! Ogma Biyernes na mga kawibs, unya sa ito ang mga kawibs, karong naminaw. Kumusta man ang inyohang adlaw nga huibes? Kumusta man ang kahaponon sa inyong adlaw nga huibes mga kawibs? Sa mga naminaw, karong sa ito mga radio, maayong hapon sa pag-usap. Og ako na usap, DJ Rico Mambo. Di magkaoban hangtod na nga to sa alas 4 sukad sa alauna mga kabibes. Ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite radio station. Basta kayo maala to ay, no, maala to, maala ni, maala ni. Oh niya, dinapod si Uncle Boy, dinapod si DJ Pamela o si Miss Eva mga kabibes. At to sang i-welcome, Uncle Boy pasok.
7: Kumusta mayong hapon sa tanan? Ogi anapon si Uncle Boy ninyo si DJ Rico Mambo o si Miss Eva o si DJ Pamela mga kabibes. Alauna 30 kahaponon ako mapanghinaoto na usab nga anaamo karon sa maayong nga kapis kay kalagsiks pang lawas. O nga siyempre manghinaoto sab ta nga sa adlaw nga huibes. Ana amo karon sa maayong nga kapis kay kalagsiks pang lawas og mamahimong malamboon alang kanatong tanan mga kabayes. Kumusta man ang adlaw nga huibes ato mga kabayes karon? Kumusta man ang inyohang kahaponon? Nahuman na ba mo din ha sa inyong paniudto mga kabayes? Humana ba mo sa inyong mga paniudto din na karon? Onya sa ito mga kabibes nga naminaw, pakusgin yung mga radio kay mga maanindot nga mga sonata ang atong hatagan o pagtagad din atong programang Request 931. Onya, siyempre, di naman si Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow.
8: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabibes!
9: Kano!
8: Hi, DJ Pamela! Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
6: Kumusta man ninyo kahaponon, Miss Eva o DJ Pamela?
8: Okay na kaayo. Excited na para ugma.
9: Ay, ano man, Miss Eva? Sabi
8: okay,
9: na
8: Friday na.
9: Ba? Abi na ko kung sa'yo nakasa ugma. Nalala.
8: Friday na. Nya, iga Saturday, day off na.
9: May na. Nalala sa mga kabibs ka nang naminaw. Pagkosigin yung mga radio, ang numero nga pwede nga text, maghihapon, 0995-472-0802.
8: Kaya na.
9: O niya, syempre nga itong FB page is 93.1 FMR Cebu, mga kabibs.
8: Ano, yes.
9: Tag-follow, like, o share din ha ninyo. Alright?
8: Alright.
9: Uncle Boy. Okay, o niya, ika-sintodosi ka-adlaw na lang.
8: Yes.
9: 100 days to go. Paskyo na.
8: 112.
9: Oh, grabe ha. Doola na sa Paskyo. Mm-hmm. Oh, niya sa ito mga naminaw kabibes karon. Unsa may mga paborito ninyong sunata sa Paskyo?
8: Yes.
9: Ikaw, Miss Eva.
8: Ako kay
9: Christmas bonus. Ibigay mo na.
8: Sa ages. Kana.
9: Ang aming Christmas bonus.
8: Ang ako kay Kuay na Pasko na naman.
9: Pasko na naman. Pasko na naman.
8: Kana. Pwede sad ka tong Kuay. Pasko na naman.
9: Pwede sad na ako. Katong nabalik sa Christmas tree. Pagli-li. Kuwa na ipanti.
8: Maoday na.
9: Ningad to ko sa eskwilahan. Aron mo lang tao sa Christmas tree.
8: Uy, di mo na maon.
9: Someday.
8: Ang lyrics.
9: Pagad to na ko dito. Wagin ko makaad to.
7: Bitaw, di ko kumao kayong tukara. Pero nindot, magganahan ko no ka na magsurban.
8: Oo.
7: Oh, magsurban. Bitaw, ay, nakarong hapon ang sama natin. Tigmo, Miss Iba.
8: Yes, naa. Dili dyan na mawala sa adlaw ngoy, Bes.
7: Oo na, di dyan ni kumambo.
6: Again, sa ito mga kabibes ka rin na minaw, ilabi na sa ito mga kabibes, ganaan sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang numero nga pwedeng i-text is 09954720802. Ano sa ito ang mga kabibes ka na minaw, sa ito ang mga radio, sila mga sakiran. Mayong hapon sa ito ang mga kabibes, mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, diya sa may North Bus Terminal o sa may North Bus Terminal. Kung sumay niyong tubag karoon sa ito ang tigmo, doon ay pahalipay, Miss Eva.
8: Kaya?
6: Kila may pahalipay ini? Usa gatos ka pesos?
8: Oo.
6: Okay. Usa gatos ka pesos kay murag dali kay sila makatagas tigmo, Miss Eva.
8: Oo. Sayon rapod kaayo ni.
6: Sayon rapod kaayo nga tigmo, doon ay usa gatos ka pesos nga pahalipay. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load. Kung sumay tigmo ining adlaw huibis, Miss Eva.
8: Okay, ang ato ang tigmo karong adlaw nga hoy, Bes. Gikan sa baba, mupadong sa dunggan. Dugay kini mawala og imong tipigan. Unsa man? Oh, palihog kog tubag ninyo ana mga ka-vibes.
6: Unsa kuno to? Unsa kuno to, Miss Iba?
8: Gikan sa baba, mupadong sa dunggan. Dugay kini mawala og imong tipigan. Unsa man?
6: Dugay mawala og imong tipigan.
8: Yes, kana. Oo.
6: Nanhala, sige, usa to balik ka pag-ito sa pag-usabay sa iba.
8: Gikan sa baba, mupadong sa dunggan. Dugay kini mawala og imong tipigan. Unsa man?
6: Gikan sa baba, sa ito pa, istorya. Baba nanhala, tubaganin yung mga kabibes, doon ay pahalipay, usa ka gatos ka pisos, 100 pisos ang pahalipay sa mao nga tigmo.
8: Kaya
6: na. Parang hapon na, pagkusgin yung mga radio, kay pwede na itong i-Gcash, pwede i-load ang atong pahalipay nga usa ka gatos ka pisos mga kabibes. Ha, unsa may inyo hang analisar anang ato ang tigmo karon? Apan sa dili pa, DJ Pamela, Uncle Boy, kinsa may sinder.
5: Boy na Miss Eva, nga to ang sinderkin sa to taga Danau to Miss Eva.
8: Yes, taga Danau.
5: Naon sa mga siya Miss Eva?
8: 27 anyos. Oo.
5: Onya?
8: Onya, ang iyang pangalan kay si Laika.
5: Laika? Naon sa mga si Laika Miss Eva?
8: Mahitungod kini sa iyahang boyfriend nga gustong pabuwagan sa iyahang mga ginikanan.
5: Ay, wak mao yun eh.
8: O nga nung wala mao yun eh, maokini ang ilahang atngan.
5: Kana, nanahala, ipalanok, bakos kay radio mga kabayan. Nga nung wama ni mao yun ni Intawan, unsa ba ni, unsa mga kainaan ni Tohana. No, mo na siya. Nanahala, unya mo na to, Uncle Boy.
7: Alright, sa muna, sa makausa ha, nga tong noa, nga to akaroon nga tigmo, doon ay pahalipay 100 kapisos. Gikan sa baba mo padong sa dunggan, dugay kining mawala og imong tipigan. Onsa man? Tumagal i-text sa itong numero nga 09954720802. Okay, di jerry kumambo.
6: Again, sa muna ahas ito mga kabibes karon, maon na to ang ato ang tigmo nga gikan sa baba, mupadong sa dunggan, dugay kining mawala og imong tipigan. Onsa man? Aniya sa mga kabibes nga naminaw karon na nga itong sinder maunig taga Danau nga maukini si Laika 27 anyos nga taga Danau. Aniya desbukiran nga bahin dahi ko no? Sa Danau mga kabibes ang iyang kaagi murag wa mauyo ni iyahang hinigugma sa iyang ginikanan. Ugo sa pagkaunsa, karong taod-taod ang atong hatagan o pagtagad. Atong himay-himayon sa kahanginan. O nga nung waman ni taon maoyonis ginikanan, kining iyahang hinigugma.
8: Kaya?
6: Unsa man dahi naa sa iyahang nga uyab nga waman maoyoni. Unsa man, mata pobre ba yung ginikanan? Mauna siya sa mga katasas mga rason, Miss Eva.
8: Oo.
6: Unsa man, mata pobre ang ginikanan or bati ba ni kinaiya yung uyab? Kaya na maingon anak, bati o kinaiyang uyab mo, wa mauyunis ginikanan, wa mauyunis kaliwat, kay dili magtingog-tingog, hilomon kayo, murag wa kakitag tao, Miss Eva.
8: Oo, na ay sariling world.
6: Musoro yung ito sa ilaha, magsigirag hinoktok, murag ka na ang nag-muraguan ka na murag na pusan. Okay, muana na ba din na, mamaginig ka sa garan sa mga ginikanan, good nga. Oy, siguro adong haday, na inyuhang mauyab, ang inyuhang itaon nga mamahimong partner, mamahimong kapikas ginabuhi, kana pong makahalubilos inyong pamilya. kada pong makahabi makasingan ni makahalubilo diri namo nga kamausad magtangyog-tingog kamausad nga mo kana ang tahod mabasiguan ni tahod yang uyabes ibang ano mao yun ni mananala mao na inyong analisa ron kinsa man tong wa mao yun is pamilya din ha karon sa mga
8: makarelate yun mo ani
6: makarelate mo ini mga kabayes ug naunsa ni apan sa dili pa dangarang namang Pasko mga kabayes gani ingong pong pag Uncle Boy 112 na lang Pasko na 112 na lang kaadlaw Pasko na Miss Eva ang ato karong napili nga sunata Christmas in our heart Christmas in our heart hindot kay ni Miss Eva nga naman Pasko sa kasing-kasing Miss Eva pagkabanhaw sa atong kasing-kasing pagkabanhaw sa atong labaw nga magkagagahom no man na siya
8: ang Pasko na sa atong kasing-kasing
6: oh kana siya atong labaw nga magkagagahom pagtimaan diin ining pizza 25 sa December maiyahang pagkatao Miss Eva
8: kana
6: balik na karong tao-tao dalang sa maghimay-himay sa tuang sender nga maugineng si Laika mga kawayab sa 27 anyos nga taga na now. O niya kalingawin ninyo tubag analisa ra labi na sa mga nag-day off karon. Giamon ni nga tuntig mo doon ay pahali pa'y usa ka gatos ka pesos 100 pesos gikan sa baba mupadong sa dunggan dugay kining mawala og imong tipigan unsa man Miss Eva okay na ka din ha?
8: Yes!
6: Uncle Boy! Alright Miss Eva!
5: Nanay na, pag-usok yun yung mga radyo, kayo mo balik na karong taon-taon mga kamans. Hindi siya rin ko maambong.
6: Again, sa di pa di ay mo please at ang mga kanta niya ang ato ang numero nga pwedeng i-text. Alang sa mga greetings, request mga kabay, 09-95472-0802. Alang sige, i-text na yung mga paboritong kanta. Kahit ang hatagan o bagtaga, didota nito karo ay basta ingon araw na ganing sunata, magaingon na giyog kang Pasko na giyog. Bugnaw na kayong panahon, nagdangarang ng kabugnaw sa panahon, basta ingon araw na. Alauna 40 na mga kabayibs, alauna 40 na. Balik na karang tataon din ha. Dinilags to paborito radio, Kabisaya anong Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayibs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Alauna 40 na, mauna ni.

0: gipahibaw karon sa Department of Public Works and Highways kundi PWH 6th District Engineering Office nga bukas og maagi na sa mga turista ang subang dako flyover sa Dakbayan sa Mandawi. Unang gisirhan gikan sa mga motorista ang flyover tungod sa gihimo nga pagbutang og bag-ong asfalto. Giawhag ang mga motorista pag-obserbar sa mga traffic sign og mag-amping samtang muagi sa flyover. Ang DPWH nagpasalamat sa pagsabot og kooperasyon gikan sa mga motorista og publiko. Og mao kana ang labing ulahing panghitabo karong mga orasa. Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS. FM Radio. Favorite. Music Radio.

0: งอ้อนันนี
1: ่ Request Request 931
2: Request 931

At oras mga kabayem, alas 2:14 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabayems sa Soundtrip. Ano sa mga kabayems, garong na minaw, kumusta man ang inyohang adlaw, kumusta man ang inyohang hoybes mga kabayems. O niya sa itong mga kabayems, sa garong na minaw, sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng i-text. Alang sino mga bulawanong panghuna-huna, mga greetings o request mga kabayems, is 0995-472-0802. Ako balikon ha, 0995-472-0802. O niya, sa itong mga kabayems, ginaminaw sa itong mga radio live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Muna nga itong FB page o sa itong ang YouTube account, malugtag follow, like o share. Pwede sa bumungutan, aw lang din ha mga kabayems. O niya, karong hapon na lahi na pagkakaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR. O niya, sa mga nagtanaw po di ay sa toang live karon sa YouTube o sa toang FB page. On air ta sa atong mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio mga kabayms. Karong hapon na, istorya na po ni sa usa ka babay, usa ka dalaga mga kabayms nga maukining sila ka by 27 anyos. Nga pong palagi niya, umurag wa ko no maoyon ni ba? Ay nung tampong murag ka na ang wa maoyon ni sa iyahang ginikanan, kining iyahang hinigugma karon no? O gusto sa pagkaunsa ah, ato na ning himay-himayon ang iyang istorya mga kabayms. Apan sa dili pa, sa mga nagtanaw karon sa itong mga radio, sa mga naminaw sa itong, nagtanaw sa mga radio naman. Sa mga nagtanaw sa ito ang live karon sa ito ang YouTube o sa ito ang FB page o sa mga naminaw sa ito mga radio, doon natin tigmo karon ha. Doon natin tigmo karon din. Pwede mo nga mo comment din ha sa ubos kung sa inyong tubag. Doon ay 100 pesos o usag kagatos ka pesos nga pahalipay. Ining atong tigmo mga kabayabs, ining hapuna. Mauning atong tigmo. Gikan sa baba mo padong sa dunggan. Dugay kining mawala o imong tipigan. Unsa man eh. Tubaga ko nun ninyo. Analysara ko nun ninyo. Kamu samtang naglingkod-lingkod mo, samtang naminaw mo karon, samtang mamati mo ining istorya ni Laika. Ang mga kabayabs, hinay-hinayay ko nun yung huna-huna. 100 kapesos ang pahalipay sa to ang tigmo ha. Gikan sa baba mo padong sa dunggan, dugay kining mawala og imong tipigan unsaman. Na, tubaga ninyo din ha karon. Okay ni, andam na mo. Hala sige, pag-usgay mga radyo, kahito na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa ito ang sinder karong hapuna, nga maukinig sila ika. O kung sa pagkaunsa, nga nung nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, maukinig ang istorya, mga kabayans.

0: Kining medyo isugon gid siya og naong ba kining akong uyab. Unya gawas ba ana nga isugon siya og naong mga kabibes. Init pagyud kaayo siya og ulo. Murag dali kayo siya masuko mga kabibes. Og nining bag-o lang mga kabibes. Ining bag-o lang ng labay nga mga buwan. Nagkalalis ming duha. Unya iyaha gid kong nadapatan. Dili lang kay lalis, naabot pagyud sa pagpandapat mga kabibes. Mao tong perteng suko sa ko mga ginikanan. Suko kayo ang ako ang family mga kabibes. Kay nakaako kuno siya og panapat diri nako. Gani ang akong ginikanan wa man makadapat diri nako. Mao tong naabot sa punto nga pabuwagan siya sa ko ang pamilya. Pabuwagan siya sa ko mga ginikanan. Apan nangayo siya og sorry diri kanako mga kabibes. Nangayo siyang pasaylo, kaya din agunon niya usbon. O niya, nisaan ba siya o nisultira ba siya na ko mga kabibes? Nga kung mamugos ko nako nga makigbuwag niya, o mamugos ko nga magbuwag mi, maghikog ko no siya. Mga kabibes, mga DJ, mao ka na ang akong nahadlokan karon. Tungod kay naswito mangugkuan ni niya. Naaraba siya'y karakter nga tinud-on gyud niya og unsay iyahang gisulti mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, unsaon ako pag break up niya o unsaon ako pagkigbuwag niya nga dili siya moabot, nga dili moabot og dili siya mubuhat og daotan. Siyang kaugalingon, palihog daw ko ninyo, tambagi daw ko ninyo mga kabibes, advice daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Karon nga
0: Usman, magkaroon. Magkaroon na.
1: Kuhin, di ba?
0: Magkaroon na.
1: Nakikbalik na food ka na ako?
0: Bitaw kay... Lise, Laika...
1: Oh.
0: Kanang di ba gud ako madawat ko, di ba gud ako ma, di ba gud ako ma, di na ako matik Uber ba, di na ako matik Uber. Di gud ako matik nga magbuwag ta. Kaybaw na bitaw gyud ka, kaybaw na gyud ka nga ikaw ra gyud ang akong gihigugma. Pero usaw man usahay man gud, magkalalis man gita, magkaaway man gita. Usaw man dali man gud kay ko mainit gud, dali kay ko murag dali kay ko masilo ba, nabinag magkalalis na ta.
1: Maog yun ang problema nimo. Maunta na akong gusto nga usbo nimo sa imuhang batasan. Kanang og naa pud mi mga pundok-pundok ba. Manghinaot pud ko nga musabay pud unta ka namo kay makaingon nga ako mga friends og mga kaliwatan nga na kay kuan, na kay attitude nga sama ingon ana. Unya og istoryaan di ka nga mauna ilang giingon, masuko dayon ka diri nako. Ako dayo imong awayon, o mauna nga mag-away gyud ta.
0: Sa umanggod. Kana man po nimo mga higala gud, di masubo na kuan maguna mga bati, mabunag mga kinaiya nimo mga amiga nimo. Mauna nga usahay.
1: Ay, nako nimo.
0: Muna usahay, mas piliun na lang ko. Piliun na lang nako nga mag-inusara ko. Magpiliun na lang nako maglingkod na lang ko sa suok kaysa magigalubilo ko ang mga taong plastic. Di mo ko ganahan, anak gud.
1: Dili man pud sa ingon ana dong, pero kanang pagbaton sad ko noog, kanang mo smile-smile pud ka ba? Nindot man unta kayo kag ngipon. Unya, ganun, di man kakamao mo smile.
0: Wa magkukumaanad gud, wa magkukumaanad.
1: Sige ra nagbugtok ang imong dagway, mura kag kuan kanang pirmi nagpasaan og kalibutan.
0: Kay bawa bitaw ka, nasayod bitaw ka nga broken pamilya ko. Mao na nga pagkabata nako. Wa gyud ko maanad na magsigig, maayo man mo, maayo man ka kay naanad magkas pagkabata nimo nga magsigig katawa, magsigig smile kay kompleto man imong pamilya.
1: Ay kog ingna nga sa paghimugso nimo, wa gyud ka kasway katawa.
0: Katuro siguro pagkabata nako gihagwa-hagwa ko. Pangutana og gihagwa ba pud ko nila. Pero gwa ko nila gihagwa ganito, wa gyud siguro ko maka smile-smile. Pero mao na kog ingon nimo nga manghinaot lang pud ko ba. Imo akong sabton ini nga akong sitwasyon kay Broken family man gud mi gud
1: mo na nga lagi.
0: Murag bugat kay perme nga guang ako na
1: nakasabot man ko nimo ay na dong pero katunang ulitaw pa kanako maura gihapon murag ang imong dagway perme rag sapot
0: kanang so may buot pasabot nimo batik kog nao
1: dili man dili man sa ingon ana kuan ba o parehos anak karon ni istorya ra ko nimo gisapot na pud ka
0: sorry dina basta dina na
1: sige, sige daw, be. Pagkatun ko nung smile. Katawa ba ron? Ingon anak ba?
0: Basta eh. Ay nalanggod. Sige, kuan na nagod. Basta kay magba. Basta kay nagbalik ta.
1: Sige, high blood na pud ka. Kalma-kalmahi ko no ang imuang tingog. Kanang mag-istorya.
0: Basta kay maon na to. Salamat kayo nga nakibalik ka na ko. Salamat kayo nga imong gidawat pag-usab. Ang akong pangayog pasaylo ni mo diha. Muna. Sige na.
1: Sige na. Di na ta maglalis ha.
0: Lata mag-away eh. Ano gusto mag-away man ta?
1: Sige.
0: Sige na eh, kay mulakaw pa ko. Matos ako sa...
1: Ah, sa muta?
0: Muli ko sa mua o sa... Atos ako dito sa mua kay... Duka gay ko. Huwag sa kukadiyot.
1: Sige. Pag-amping ha.
0: Salamat kayo ha.
1: Sige dong.
0: Mga kabibes, sa permero pa lang yun ining among relasyon, gubot na manggagayo. Kailangan laglag eh. Kuwa man po siya ma... Akong uyab na amang gupoy pagkaisugun og naong. Unya, gamay ragig kayo siya mga higala. Manausahay o maglalis me. Pagkauna-una ako nga pasayloon na lagyan po na ako. Kailagi, maluoy ko sa iyahang sitwasyon nga brokin pamilya siya mga kabibes. O kunya, usaka pang hitabo di ana. Nang lakaw me. Nabot sa punto ba nga naglalis me mga kabibes. O kunya, mao ni mga panghitabo.
1: Naunsa man ka? Ano ni diretso man kay lakaw? Wala pa ganita ka human sa party?
0: Naunsa magay?
1: Ingon ani na dayon?
0: Sige, party-party. Ay, ato na nato sa ato. Ay, ano, sige, mag-party-party. Ayun.
1: Mao gani na, gi-invite gani ta kay birthday. Unya ni Aten, tagida gani di ka kay para malingaw pud ka.
0: Unya,
1: unsa man to?
0: Pagalingaw na ko, ana din handaghang kay mga laki diha.
1: Giinan nga, mag-picture? Nagbugtok mo na ng dagway ni mo. Unyag, naingnan ka nga. Unsay problema anang imuhang uyablay ka. Nga nung hindi mo na ka maumkatawa, pangag na, nasuko ka.
0: Unsa mataong ka, mo lagi na di ko ganahan na magsigig tapok-tapok. Di ko ganahan na magsigig. Magsigig o ananha na mga sana kaong-kaon. May pag-atokos mo, maglungag ko dito. May paglungag ko kamote.
1: Dili isa, okay. Ingon ana ra, bisag, wala, bisag gitarang duha. Ingon ana, gihapon ang dagway ni mo. Ngayon naman dyan na. Ngayon permi man dyan kayo sa puton.
0: Kay baon na bitaw ka. Nga di ko ganahan makighalubilo ng mga tao. Baon naman ka ng mga tao. Nga mayroon naman astubangan.
1: Baon
0: naman ka na. Inigdalikon ni mo. Libakon naman ka na tao.
1: Unsa dahi gusto ni mo.
0: Libakon magigka sa mga kaila gani. Sa mga bisan pa sa mga igagaw. Libakon gani ka ganing matalikon ka.
1: Mao gani. Unsa lagi gusto ni mo. Unsa gusto ni mo mahitabo.
0: Akong gusto mahitabo. Anhar ko sa anhar ta sa atoa. Di ta magsigig laag-laag. Di ta magsigig suroy anang mga kabalayan. Kay mayroon na sila astubangan.
1: Unya, magunsa man ta sa atoa. Magsigig atubangay. Yeah. Inaanay mong dagway.
0: Naong sa manikong naong di ay?
1: Kaya sige mugtok.
0: Sa ato pa day, wadi ka makaoyon sa kong naong?
1: Wadi ka ganahin ang dagway di ay? Ang imuhang dagway, sige ragakusmod. Muragway kalipay.
0: Alam, saan naman, maong magining naong nako, maong magining tawag ihatag sa ginoong naong nga.
1: Bisan magganing, maglabing-labing tag, gakusmod, way kalipay. Kisa ba yung maganahan ni mo, ana?
0: Ang samang taong ka eh, maulagin na ba akong ingon kanin kung naong daan nis pagpalit? Maulagin ni, wanan din na ka, wanan ni, saan man din ako paghilot ni? Maon magining kong naong? Sige lang, ako lang dawaton, nga batik kong naong ay, kunan lang dawaton.
1: Di man ka bati doon.
0: Mawag na klaro pagka-istorya ba?
1: Ang ako alang ba, wa ko nigingon nga bati ka og dagway. Ang ako ara ba, pagkat-on po og smile, ana ba? Kanang dili ka sigig mugtok, kay lain kay tanawon.
0: Basta eh, kay maulang ko, hindi ko ganahan magtatanaw ng mga tao. Kay bawa ko ng mga tao nga, manglibak na, basta.
1: Ay, naunsa naman in town ka, oy. Unsaon naman ang kahati ka, no?
0: Unya, sa mga diay, sa may gusto ni mo diay, may tabo, kay bawa naman kay inanin kong naong, sa may gusto ni mo.
1: Ikaw, unsa may gusto ni mo, magbuwag ni sada.
0: Buwag diay?
1: Agay, ganong imo akong gisagpa?
0: Maunay angay ni mo.
1: Lainawag ni mo.
0: Maglalista.
1: Magpamandayon ka.
0: Maglalista. Dahil kami
1: hindi. Umuwag. Magbuwag na kita. Magbuwag kita.
0: Mauna. Mauna yung angay ni mo.
1: Isumbong. Di ka sa akong mama.
0: Sumbong. Sumbong. Mura kagbatang gamay nito. Ala, ikaw. Sumbong nito. Pauli sa inyo. Pauli nito sa inyo.
1: Pauli, Jud ko. Magigbuwag na ko ni mo. Bahala ka niya.
0: Mauna yung angay ni mo. Maglalista. Maglalista. Dayon kag ingong buwag. Mura kagway, mura magwan na kaganahin sa tong relasyon. Mura magwan na kaganahin ako. Na may pagmuli ka nito sa inyo eh.
1: Muli gyud ko.
0: May pagmuli ka.
1: Oo. Oo, tanawa. Nagdana ko bag. Muli gyud ko.
0: Sige na eh. May pa. May pa. Maay pa inay mong buhaton eh.
1: Bahala na ka diha.

0: kabibes. Ulit gyud ko sa mo ah. Og pero dito, perting sukoa sa kong mga ginikanan. Perting sukoa sa kong papagmama. Kay lagi sa among panaglalis. Sa among panaglalis ako ang hinigugma sa kong uyab. Iyaham akong nadapatan mga kabibes. Mao to nga perting sukoa sa kong ginikanan kay wa gani ko no sila kaakog dapat rin ako. O niya siya na hinoon, na uyab pagyud ko no. Di pagyud ko no bana. May ito nga, pretinta ang suko as kong ginikanan o gani, gusto sila nga pabuwagan. Ganahan sila nga magbuwag nami sa ko ang hinigugma mga kabibes. Pabuwagan ko no nila. O kunya, mao ito nga nakikistorya ko. Nagkikistorya ko sa kong uyab. O mao ni mga panghitabo mga kabibes. Ang sa'yo mong ingon? Ang sa'yo mong ingon rin ako?
1: Makigbuwag na ko ni mo. Di ba deklaro?
0: So magkikbuwag?
1: Oo.
0: Gusto ko nang imuhagod. Nga kadalalis ito, mauman na imuhang, mauman na imuhabot sa imuhang
1: bakba na. Hindi, mauna tinuod.
0: Mauman na imuhabot sa imuhang bakba na makikbuwag ka na ako.
1: Mauna tinuod. Wa na ko ganahin ni mo. Humansa, imuha kong nadapatan? Unya, ingon ani, magludluhod ka karon, mangayo kag pasaylo? Ha? Unya, pangutanon ko ni mo nga nung magkigbuwag ko? Sumagi unsa ko ni mo, imuha kong gipasakitan. Ultimo akong ginikanan, waka buhat din hinako, gingon ana. Pero ikaw, giyano-yano ra ko ni mo dapat? Wako na ngandoy og lalaki nga ingon ana, batasan.
0: Kuan?
1: Masay kuan?
0: Ay nalang good.
1: Ay nalang good.
0: Pasailuan nalang good pag-usap good.
1: Di.
0: Kaya ba ano bitaw kaani nga itong relasyon na hugnig buwag uli ni itong relasyon?
1: Kaniadto.
0: Muna.
1: Kaniadto nga wala ko ni muna dapatan. Pero karon lahi na ning istorya ha. Akong mga ginikanan, porting sukuan ni mo.
0: Nakuan naman ito good. Waman tika napati good. Lamok man ito.
1: Lamok? Lamok sa imong mata?
0: Matong,
1: ha? Lamok?
0: Kay bawo bitaw ka nga digi ko ganahan bitaw nga nay mo mga mutugdong mga lamok-lamok ni haglangaw mo to nga akong gi hapak pero di man to dapat oy
1: gibuguan ka nako
0: kuan man to ha? Lamok man to lamok
1: gibuguan ka nako di ba niingon ka nga dapat kong dapatan ni mo kay ingon ani sige ratag buwag sige glalis sige buwag uli unya
0: lang, sige.
1: Nisugot man gani ka nga mo pauli ko sa mua
0: ani may ani na lang ay may pag may pag, kuan na lang, magbalik na lang gihapon ta.
1: Di.
0: Alto na lang tas balay.
1: Dili na ko.
0: Ay na lang.
1: Dili na gyud ko. Bisag unsa pa na imo ang istorya diha. Bisag mo hilak pa kagdugo, di na ko magigbalik ni mo.
0: Unsa? Ingon ana kapag kauyab din na ko? Ingon ana imong buhaton din na ko?
1: Oo, ingon ana.
0: Sige, maumag ka na imong gusto.
1: Oo, maog yun.
0: Maumag ka na imong ganahan, pero...
1: Maog yun. Unsay ho?
0: Di na ko nimo makita pa.
1: Unsay di na makita?
0: Huwagtang na ko ni kalibutan. Balhin ko sila yung kalibutan. Balhin ko sa New York Knicks. Basta, mauna ko isaan ni mo. Makigbuwag gani ka na ko. Imuhag ni dayon nun nga makigbuwag ka na ko. Kikog magkuma.
1: Ayoko gadlo-kadlo ka gingon ana.
0: Multuhon tika.
1: Ha?
0: Kada gabi ko magmulto ni mo.
1: Ayoko pag-ingon ana ba? Ganong maabot ba dyan ka sa ingon ana?
0: Imo magkubuwagan. Diba bitaw ka nga ikaw rin nakahatag kalipay na ko. Bisag wa ko smile-smile, lipay magigihapon ko.
1: Kalipay? Pero, wala man na ako makita.
0: Wa, kayo,
1: nga nalipay ka.
0: Wala ko mukatawa, kayo wala ko katukatawa. Pero
1: ano di ay, ipakita din na sa...
0: Deep inside my heart.
1: Deep inside your heart sa imong mata? Basta, mauna na. Nakadesisyon ako nga magbuwag na gyud ta.
0: Ikaw, maumaga na imong ganahan. Sige. Bitay ko na sa mangga.
1: Ayoko nung pagsulting mo nga ingon, ana.
0: Tanaw na itong makapanguha pa mo ng mangga din. Handaghan na ba kayo ng hinog? Tanaw na
1: magbinuang manggag ingon, ana.
0: Huwag ko magbinuang, oy. Sagot ako magbinuang. Nganog ito ang magbinuang ko. Kay bawa na bitaw ka nga ikaw ragi na ka hatag na kong kalipay. Unya, imukumbuwagan, imukumbiyaan. Sige. Dayon na. Dayon na nga pagigbuwag din ako. Kay... Di na ko ni mo makita ang hangtod sa hangtod.
1: Ha? Unsaon manin ako nga makawa ko aning tawhana, oy. Kaning ingon aning klase nga lalaki. Lisod kayo sabton. Unya, napaydagway. Di ka maumo mo smile. Sige lang mugtok. Unya, karon iyan na po kong gadlok nga. Maghikog ko na siya kung akong buwagan. Ay, unsaon manin ako, oy.

0: Mga kabahems, mga DJ, maog yun ni nakahatag na nagkukahasol karon. Maog yun ni nakahatag o kakapoy sa kungunahon na karon mga kabahems. Mga kabahems, mga DJ, nakahibawa mangkukuanin niya nga naaraban ni sa iyahang, naaraban gini siyang pagkatao nga tinudon yun niya ba o kung sa iyahang gitabi mga kabahems o kung sa iyang gisulti. Mga kabahems, mga DJ, unsaon ako pag pakigbuwag anin niya? Unsaon ako pagbiya niini niya nga dili siya magbuhat og daotan? Kay ako mangoy mura mangkukog magkonsensya pod gud og pananglitan ako siyang buwagan og dayon. Unya tinud-on niya iyang giingon mga kabahems nga magbitay siya sa mangga. Unsaon man ko ni mga kabahems? Tambag gid ako ninyo bi. Na problema na gyud ko anin niya. Mao na gyud ni nakahatag og kahasol ako. Mura bag nagmahay na inoon ko nga ako nang giuyab. Tambag gid ako ninyo mga kabahems. At agid ako sa inyong mga bulawanong pangunauna. Diri na lang taman. Huwag daghang salamat sa inyong pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. Laika. At oras mga kabahem, sa 2:35 na sa kahaponon o kamunaminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Mga kabahems, mao na to ang istorya, mao na to ang kaagi sa gugma, mao na to ang kaagi sa kinabuhi. Sa atong sender karong hapuna nga mao katong si Laika Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Nga diin na problema gyud si Laika, inibisan naman po siguro kinsa Miss Eva.
1: Oo.
0: Kana bitaw na ay murag ingon, murag man og kana ang inang tampo nga ba, kana ang mura ka og blackmail ba no nga.
1: Oo.
0: Kana ang mo ganing dayonon ganin mo makigbuwag nako, ah basta kay mao na to ha. Mm. Balhin ko sa klaing kalibutan. Oo.
1: Naturally ingon ay na.
0: Okay, bisan naman kinsa og kuan, mura man gugag magkonsensya tinud-on pa hinuo.
1: Oo. Unya ikay blame mo sa kapari intihan okay. O sa ginikay na.
0: Oh nga, oy tungod nimo. Nainana ang among anak, nainana ang among angkoan. Tungod nimo ikaw gihinungdan. Ana ba mura mga lahi ba? Murag kuan kay paminawon nga onya lisod man gud ani Miss Eva, murag duwa na gyud kay kalipay sa babae kanis Laika, klaro kayo.
1: Wala na siya.
0: Wala gyud kay
1: murag wala na pud siya gugma.
0: Tinuod bisan na magkinsa Miss Eva nga kana bitaw hadlokon ka nga maginana, mura magyud kag mawad-an og murag gyud kag mawad-an og gugma sa tawo. Ngano man? Ang imo magunguna-unaon, mura magbati man ni inani ang gugmaon tao. Ino nga, kana ang ma-problema, mabikil o gamay, maghisgot-hisgot tayo na ng hikog-hikog.
1: Kaya na, red flag ka.
0: Oo nga, mura ka kana ang bisan ako siguro, nga kanang makapag-ingunani nga klase sa tao, nga mura ka hadlok-hadlokon. Kaya in kaso man kung anak, tinudon niya Miss Eva, in kaso kay wabita kay Bao, muana na ba na kayong katigwangan? Mga katigwangan, muana gina, sige kag-istorya na, basig sakyan ka sa daotan.
1: Oo, tinuod.
0: Unya, ikaw mo ay mapasangin lang sa kuan tungod anin tawhana. Bati kayo no. Muna mas mo na bitaw sa kung ingon og makakita og chance kani ang Laika nga mabuwagan niya. Layas gyud ayon ay nas ako nani di ko mo bana ako pangitaan ginigbiki. Sa akong nani di magi ko ganahan na ng tao nga na kay kagamay sa mong utok ay nadasang ay ko kapila-pila ana ba. Kay ingon ani manggod ka nang kay para sa kuan di man kay oban na depression manggod na Miss Eva. Pero para sa kuan murag kagamay na lang na sa utok siguro nimo magbuhat kag inana kay tanan siguro ka kaning problema ba og natay problema mga kabahibs. Masulbad man yun na. Di lang ito padag yun. Mga nag-ingon, di lang ito padag sa problema.
1: Kay... Pero kasagaran ba sa mga kaso karon nga naghikog? Kasagaran na gugmag yung hinungdan?
0: Maulagi. Mauna kung ingon ba, unya, ikaw din ha, nagkanaang, sa'yo nga na, nagpatiwakal ka. Unya, imuhang uyab dito, perteng lipa, perteng kuana nga. Wala mo din ha, eh, basta kay... Maulagi na, lisod ka iba.
1: Imo yung hunahunaon ba? Pero,
0: hunaan, yudaan.
1: Pero para na ko, DJ Rico Mambo, kanang iyaha mo rag, hadluk-hadluk rag yun na.
0: Mauna, no? Mauna, kay basin iyara po, kay tanaw niya, madaran niya hulga. Madaran niya hadluk, hudlat-hudlat niya. Mauna ikong buhaton. Basta gimo kumbuwagan. Di man siya mo buwag dayon kay lagi. Iyan naman kunong na iya kunong nakuan ba nga kining tawhan na Miss Eva. Mo tinuod guno og unsay unsa kunoy kuanon, unsay iyang
1: isulti.
0: Iya kunong tinuod-on ana, murag mao ni nahadlokan niya kay basig iya gyud tinuod-on. Pero mao na sa kuan mas maayo larga na lang kani siya ko ano sa ka.
1: Okay, ingon ana di Jericho Mambo, gikan siya sa broken family. So grabe kaayo ang iha gorong depression ani nga lalaki. Onya iha siguro na dada. Pero
0: basig ingon ana gyud nito hana na ang ginisay ko ano.
1: Kanang putungon ba?
0: Oh, ngoy tao putong ba?
1: Oh, kanang gamayng bikil isog na kaayo ingon ana.
0: Gamayng bikil ba niya gana ang maulag ginaon sa man kasagaran sa ingon ana kana bitang murag kay wa kay tarong ka wa kang murag murag minus kas pangandoy mi si iba. Mm. Kaya ang tawa manggun nga kana murag taas kag pangandoy sa mong kinabuhi. Murag di gyud ka maimo magong ma-analysar daan nga og ako ni buhaton unsao na malang akong pangandoy wala maputol na ana ba.
1: Wa siguro siya pangandoy.
0: Maunay kasagaran mi si iba sa mga magbuhat bitaw ingon ani. Murag sa ako ang tan-aw lang ha sa akong kaugalingong opinion. Murag maunay mga tawo bitaw nga kasagaran murag minus og pangandoy sila kinabuhi. Minus og kana ang paglantaw kung unsa pa may umaabot di ay ana ba.
1: Kay
0: kanang gusto nila nga og unsay hitabo ron na mauna ni ay, basta kay murag mubog yung kaing hunaw na.
1: Oo. Naman sa tay kailaan na no, nga ang iyahang partner pero may hudlat-hudlaton nga maghikog ingon ana. Nasa kayo ito'y usa kahiga yun nga ni attempt na yun siya pero wa na dayon. Kay na abtan.
0: Bito, lisod ka ni inani, lisod ka ni inani yung sitwasyon mga kabayabs kay kinabuhi mag-disguta na ito yun. Oo.
1: Nyagi blackmail ba? Mauigi ko an.
0: Kay ba man tayo murag ma... Inani, maglalis na po sila. Mahingon na ba? Mahikon na sa'yo. Paita. Mabito ito na nga. Lisuda bitaw. Mana, sigurohon, siguro na. Pero wala mong gunta kay ba? Okay,
1: di masad na makaingon, di Jericho Mambo nga. Kanang, kung ano na niya kay... di ba o tinuod nanguyab nanguyab siya kunya gidawat basin na siguro nga mausod na yung rason baka to laging pagka broken family
0: ade broken family naman ni daan kani adto
1: unya okay
0: og di pa pud siya broken og karon pa na karon pa sila nagka broken family na na pud siya pangunahon na siguro kay dako na pud ig edad siguro muna kaingon ta murag wa gi klaro na ginay tawo
1: ni na inaana gyud siguro siya o batasan
0: apan sa dili pa ha sa mga nanamay nagtubag mis iba sa tuang tigmo mo ning atong tigmo gikan sa baba mo padayon sa dunggan dugay kining mawala og imong tipigan unsa man mana siya apan sa dili pa kay alas 2:41 naman mag commercials tagamay balik ra ta mga kabayabs atong oras alas 2:41 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, ang kinis na niya.
4: In fairness, nag glow up. May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Okay, padayon ta sa itong nga programang Request 931 mga ka-vibes. Dinis yun yung paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Doon na na yung mga naghatag silang advice. Doon na na yung naghatag silang tambag karon. Din po ang panidrimas Eva. Akong tambag sa sender, buwagi na oy. Bata pa, sani, buwagi na oy. Bati paminaon, bati batasan, manapat. Tinuod ko, kay manapat manggod, lisudan ni nani manggod mga ka-vibes. Okay, sa ato sang kwaon, kadi takaklaro ni da. Ano sa diri mga ka-vibes nga kuan? Okay. Ano sa diri nga akong tambag sa sender, buwagi na oy, bati paminaon. Batik batasan, manapat pa. Niya magkuan pa kuno, hikog-hikog siya, tagaig-pisi niya. Tagpisi niya, din-din ang lami sa Catch Bus Liner. Plaka number 52 86. Hi, kabibes din-din, may hapon. Bitaw no, sa so itong mga kabibes karon lisod mga gunay inani. Good nga, kana bitaw murag, kana ang mapugos na lang ka sa higayo sitwasyon ba nga murag tungod kay imuhang na nakapili kag ingon ani nga tao nga mag, murag hulga-hulgaon dayon ka. Kay... Aha, kabitaw, no? Sa itong mga kabayab, sa itong FB page, di Miss Eva, palin
5: okay,
4: sa itong
5: FB. Okay, dari sa itong FB page, ingon ni Basilio Rudolph, ang kuang tubag, DJ, toothpick. Ay na, unya si Badski Urot Monlion, gisakitan sa ngipon, DJ.
4: Ah, okay. Sakitan dahil sa ngipon, okay.
5: Unya, gikan ni Ma'am Hivam, walang gawang ibang mukha. Unya, managuyab pagani, manapat na, unsay dugayan.
4: Ma'am.
5: Ana, unya, balhin daw sa planet Nemec. Ana, onya ingon pud siya ang tinuod nga maghikog wala ni daghang istorya. Ayaw kahadlok istorya ra na niya. Kay loving is not owning. Ang tinuod nga lalaki ka maumudawat ug mabuwagan na dili magpakonsensya. May attitude ng lakiha na ara na nimo og mahadlok ka, wala kay freedom ana.
4: Kana. Oh.
5: Onya, ingon po si Mitzi Garcia. Hello po, watching from Quezon Province. Please play the song Pagmasaya Na Ako by June Sisa. Thank you so much po.
4: Hi, may hapon.
5: Gika ni Cecil Bantz. Pasagdai na DJ kay tiguwang naman sad na og tingog.
4: Mauna.
5: Bahala nag maghikog.
4: Tiguwang naman ang tingog. Pero mauna no, sa itong mga kabayabs karon ron, mauna iyaha ka ron, mauna no, ako siguro, sanil, Laika? Kuan na lang siguro, inani ba, nadapatan naman sa Laika, Miss Eva? Mauna tatoy ka na ang dako kayo nga, ka na ang oportunidad, nga mukuan na siya, mubuhi na siya.
5: Kundi iyahang ipabarangay, kaya nadapatan man.
4: Pagbarangay.
5: Walang may right ang uyab o ka-live-in, or sa
4: panagya,
5: bisag kinsa.
4: Okay, right nga, manapat.
5: Bisan ka rin kasal mo.
4: Okay, karapatan, di na nga imong dapatan, labi na nga, babae pag inambuhat. Niya ikaw, laki kang dako, manapat ka. Angay ang tatong Miss Eva, iya tatong gikuan, ka na ang likramo dito, ato ba siyang ginikanan, nga ako din ako pasalig anin yung anak niyo. Yarab akong gisaaran nga kung magbuwag ko nami ako siyang buwagan, magmauna niya ang buhaton. Basta kaya ako din ako anin mo kuan, di naging kuanin niya mo balik pa. Di man ka nang uyab pa mo, dapatan ka ang biha.
5: Kaya na
4: mag-ana ka ba nga unsa na malang kay mabita na ingon og uyab pa. Dapat napa mo sa kanaang sistema o napa mo sa portion Miss Eva, nga napa din hang labing-labing.
5: Napa
4: din ha kanang pagpakitang gilas.
5: Sweetness.
4: Napalinha ka ng mga pagpangga kuno kay lagi nagpasikat pa ba kay uyab. Ano yung sao may ini nga imbes
5: uyab
4: napaka
5: pa.
4: Sa kuan
5: uyab pa lang
4: napaka sa level nga ka ng magpasikat-sikat baka kay uyab pa mo. Unsa naman ang gidapata naman
5: maugyod.
4: Unsa naman ang nagpakita naman si tinuod kinaiya Miss Eva. Unsa naman lang di ay inigabot na sa kaminyoon. Kay mo maaro ba na po wa pa ta kay ba basig mausab po no basig mabali ba nga sa pag-uyab pa manapat. Apan sa paggabana na kana ang kuan na sweet ta kaayo pero mo na pangutana og mabali bang panahon. Diba kay kasi mao lang ginastong giingon ba nga dapat sa uyab ba na magina nga uy ali diri nga uns uy paghinay uy
5: ana papaan pa imong tuhod
4: bibibibi kuguson be ana kay uyab pa man
5: oh
4: ini kami niyo na
5: kuguson judi ay
4: oh kuguson uy kay kuan pinangga pa mauyab pa pasikat ba.
5: Uh-uh.
4: Pag minyo na na Miss Eva, nay, pagdali diha nagdanghag mga, oy, sigalang mata ni niya, oh, klaro na din, palamba-lamba na ba. Pero maingon na ni kaning istorya, realidad ba ang guni? Realidad.
5: Maon
4: ni panghitabo gyud mga kabayebs kita, di man ta ingon nga kuan, na man gyud ta
5: makita ang mga silingan. Oh, ni agi masadtag mga ingon ana.
4: Na magita di bisag wa ni agi na Miss Eva na mangi mga makita na to silingan na to nga pag uyab nila perti mangi ko sweet
5: sweet kaayo
4: pero depende pud sa tao
5: mag- kay kuan tinabangay glaba kay uyab ba man
4: tabangag glaba
5: pero
4: ini kami niyo ang asawa man na putos trabaho
5: usa ka sa akong labhanan.
4: Bitaw ay nasa mga kabayabs karong naminas ng mga radio. Unsa may mahatag advice ninyo ining iyaha karong bana uyang uyab nga uyab balanggani sila na napat na niya gidapatan na siya mga kabayabs. O niya karon gusto siya nga makigbuwag kay lagi di man yun gisa naman siguro bayhana magkakuan na ka makawitness na ka di ang uyab pa mugi dapog-dapog na ka gisa naman po siguro bayhana o kaning uyaba nga moingon pa okay ka ining bana okay ka ni mamahimo na kung bana
5: Maayo gani no nga sila ka wala ilang isuon wala lalaki nga isuon eh kog naa pa na gubot siguro
4: mo na kuan mo na nana no sa to ang mga kabayabs karon unsa may inyong mahatag advice pwede mo nga mutawag ha. Pwede mo nga matawag dari sa ito ang numero nga 0995-472-0802 sa inyong mga advice, sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna. O niya, sa ito ang text line dari Miss Eva, ako si Jo, ako si Jose, ako si Jose Hirara, Hihara, Lahog, Cebu City, ang akong tubag kay Flashlight.
5: Flashlight?
4: Ito nang gahapon.
5: Ito nang gahapon.
4: Okay, sige na initawag at padayon nun sa ito ang linya mga kabibes. Okay, hello, maying hapon.
5: Hello, maying hapon.
4: Oh, tayo sa gadiot ha. Ato sa i-loudpick sa nato ni. Okay, kinsa ni kabibes? Isa ko na mas iba?
5: Ang speaker nasa babaw.
4: Sa, hello, maying hapon. Oh, okay.
3: Kabibes.
4: Oh, kinsa ni?
3: Kinsa
4: ni? Oh, kana.
5: Kana?
3: Kana.
5: Ah, si Binshak.
4: Binshak. Okay, may hapon Binshak. Unsa may masulti nimo sa tuang sender karong hapon na?
3: Ako kasulti na sinya sa babae, no?
5: Bisa na siguro ba na walay right nga manapat.
3: Oh, lagi pero kana. Mogi na lang yun. Saan ba may hulugayan na kana hindi man ka kuwan na sa ibo mamulog mo lang kana.
4: Ikaw, kisa tinga ni Miss Eva.
5: Binshak.
3: Kung maminyo sila.
4: Oh, Binshak, ikaw manapat ba ka Binshak si mohang partner Binshak?
3: Manapat ay kanang
4: ako mahalon
3: nila
4: to na pagdaon mo babae sa Manila
3: Diri ka ma kaning babae magpakababae na ang pagkalaki ang kaning lalaki magpakalaki pero okay malita pero firme tayo kusog ay tumer kayo nagkusog tayo sa babae.
4: Okay o niya o sumay angay buhato na lang atong sender nga si Laika karon.
3: Kaning si Laika piyari nga niya ang mita siguran niya kung portable di siya nga din isang bunogo din narapatan kailangan panggaon siya
5: o niya o biyaan kay maghikog man
3: alam mo di ba.
4: Okay.
3: Ayaw na pagito. Kaya nga na, walay sa kaya nga na, nakong sala sa ginawa na, mortal sina, ang sala na pagito.
4: Okay.
3: Oh.
4: Mahara to.
3: Ayaw, kaya na, ang kuwala na, didiri ko ang muno. yan po na ginawa nga makikita siya gawin nga binuhat nga para yun siya niya.
5: Okay.
3: Hindi sa pagdagok sa pag-iigo nga masolban ang niyang problema. Hindi. Nakum lang siya nga.
4: Okay.
3: Ang pagkampo na lang yun mo ay ekonomiya. Kanang iyang paano ba ito sa ginawa?
4: Oh, all right. Okay, sige, maura to. Okay, sige, larga.
3: Wala ninyo riyang may hapon, mga gwapa-gwapong marisi.
5: May
4: hapon?
3: Oo nga, sa Corbunay, Inday Field.
5: Sige, go.
4: Ang atong tigmo karong hapon na kabibes bintak. Moni. Aha, tay sa gadiot ha.
3: Binjak.
4: Okay, binjak dai. Okay, moni nga to ang tigmo ha gikan sa baba mo padong sa Dunggan. Dugay kining mawala og imong tipigan unsa man?
3: Bungot.
4: Okay, sige, bungot sige. Sayop. Okay, salamat. Ug may hapon. Okay, kuan ka na bangas guro.
3: Request ko ba kana kuang request DJ Kumambo kay. Kailan kuan lang ikay mahal pa rin by Rockstar.
5: Okay. Okay.
4: Ato tanawon karong tag-daon.
3: Bye.
5: Bye. Ka vibes Benja.
4: Sige. O niya, sa itong mga kabibes ko noon, pwede mo nga mo-text dire sa itong numero nga 0995-472-0802. Sino mga bulawan o pangunahuna, mga kabibes? Napanin na sa itong epipage, Miss Eva?
5: Kuan, gika ni DJ Clifford Ponce, ang iyang tubag sa tigmo kay Chismis.
4: Okay, Chismis. Okay.
5: Mm-hmm.
4: Ato tanawon ka rin yung tubag. Ano siya, mayong hapon, mga DJ, mga kabibes? My favorite Miss Eva Guapa. Cute o guapo DJ Rico Mambo. Lisod ang tigmo oy from Clifford sa from Carmen Bohol. Lisod ay kuno tigmo mi sa iba.
5: Lisod.
4: Okay, sige tanan tanaon karon unya pong paniya dere Jess Maroni Miglanilla Rico Mambo. Request ko og song Lady by Kenny Rogers.
5: Mm-hmm.
4: Mauna ni. Aton tanaon karon ninyo gipangayong awit. Apan sa dili pa mga kabayan, sum commercial break ko sa tamis iba kadiotra kay ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Okay na sa itong mga kawans, ginamin na alas 12.55 na sa kahaponon. Katong mga naminaw sa itong mga radio, pwede pa mo mga text kay hantol pa sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programang request na 31. At text na mo dari sa ito ang numero 09-9542-0802. On sa may angay nga buhaton, atong anining atong sender nga si Laika. Na, na problema karon sa iyang uyab nga manapat mga kawans. Unya, ganahan na siyang makigbuwag ni ini, apan! Maulagi na, hadlokon siya nga magpatiwakal. Hadlokon siya nga magbitay kunos mangga mga kabayabs. Mao niya na problemahan. On saan man niya nga mabuwagan niya, nga di ma, on saan kuno niya nga makibuwag ni Miss Eva, nga di ni magbuhat og daotan siyang kaugalingon kanitawhana. Mao na iya hakarong problema. On niya, DJ Clifford, Ponce Oraldi, pa-shout out ko dire sa Taiwan, nga naminaw ninyo. Karon salamat og may hapon. Alright, salamat kay ninyo sa Taiwan. Hello, may hapon, kinsa ni? Ah, sige, sa mga tubag ni mo. Okay, sige, ato pamin, ato tanaon. Sakto ba na yung tubag karon taon-taon, ha?
3: Oo.
2: Alright. Bye, may hapon.
3: Bye, may hapon.
2: Okay, sige, sa itong pagbalik karon taon-taon, mas iba, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, ining ato nga programang Request 931. Ang ipangayong awit sa ito ang sender, maukining Di Ko Ka, Di Ko Na Kaya by Carmela Kunita ba ni Miss Eva? Sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Alas 12.57 na, mga kabibes, mauna ni. Text na sa ito ang numero. Atong hatagan o pagtagad sa ito pagbalik. Karong taon-taon, mga kabibes, kaoban si Uncle Boy o si DJ Pamela. Mauna ni, mga kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ikabayans o ganian ang labing ulahing balita garo mga orasa. DOH 7 nipahinumdom unsaon na pagprotektar sa gaugalingon batok sa HIS.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
4: Favorite music radio.
2: 93.1 Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Atong oras mga kumain sa Las 3:27 na sa kahaponon o gamon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Kabibes sa soundtrip. Mayong hapon, unya sa itong mga kabibes, karong naminaw, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy. Right, mayong hapon sa pag-usap. Sa itong mga kabibes, karong nagtikaw-tikaw, kumusta man ang tanan, unya, unsa man. Wala ba mo din ha, wabay, wapabay traffic, arong mga orasa, di as may mambalik. Garan dia pertigit trapik kami si iba pero una sa to mga kabibes nga naminaw karong orasa wa naman tay igong oras usab onya pwede pa sab day no unsa man day aha nga tigmo karong hapunan aba ba kay ko an abay ni tubag dire no unsa gay to tigmo na to dire asa man to be. Okay, mao ni nga tong tigmo mga kabibes gikan sa baba mo padong sa dunggan dunay dugay kini nga mawala og imong tipigan unsa ka ha. Masa mo yung iba, atole, kaya padong mas dunggan. Oh, dahil mo man tipig-tipigan ang atoles dunggan.
1: Mauna yung lahang at ngay, lugon sa isaktong tubag.
0: Onsa man inyong analisar sa mga naminaw karon gikan sa baba ko no, mo padong sa dunggan, dugay kining mawala, og imong tipigan, ano man. Onya mo na, sa itong mga kabibes karon pakosgin yung mga radio, onsa yung tubag ni mo, sir? Arios! Onsa man na? Naa, kunot sa naong kunot. Ah, kuyawa, day, kunot les naong day. Ang tubag ni Sir Edcas nga to, antig mo apan. Sa dili pa, karong hapon na, Miss Iba, DJ Pamela, nga to, sinder si Laika.
1: Oo.
2: Mayroon.
1: Apan, sa dili pa, ang cool boy, DJ Pamela, DJ Rico Mambo. Ako ariyang i-greet ang ako ang suod nga higala. Birthday niya karong adlawa, si Maday Aileen or Kiza Giacoma.
2: Ah, Maday. Hi, Maday.
1: Happy birthday. Onya, stay healthy and guapa and buutan.
0: Muna, oy.
1: Ana, onya, thank you kayo sa lamian nga Maha Blanca.
0: Ah, wag ko kaon. Ay, sa din nag-hisikap tigag. Sa mga nag-birthday karon no, happy birthday sa mga nag-asaulog silang adlaw nga natawahan ni ng September 3, mga kabibes. Happy birthday ninyo diin kagahapon.
1: Happy birthday.
0: Og sa mga advance pa, sa mga wa pa mag-birthday, advance na lang. O sa mana, belated. Onya, belated happy birthday ni Bro Dimar Idanio kagahapon di ay.
1: Kagahapon, iyahang birthday.
0: Naagita dito gabi, Imus Eva. Onya, birthday nilang daghanang ipis dito sa baso.
1: Onya, nasangit ka dito.
0: Nasangit ang kadiyot kagabi. Eh, kaya pag-abot ato, maugin na yun, naabdan ako nga. Birthday nang inipisa sa baso. Kaya di ay birthday day ni Bro Dimar Idanio.
1: Abi ni mo og kuan, checkpoint.
0: Oh, abi na kong checkpoint na ba di ay ipis baso di ay.
1: Kabayo di ang ni Atang.
0: Kabayo mo ni Atang. Onya, kauban po nila dito kagabi si Chip Ruiz, no? Sa mga kuan din na ka ng sundalo ato ang mga army di aslahog si Chip Ruiz. Ingon man usab si Bro Chip Ryan Bilyar Kura, mga kabibes, no?
1: Okay.
0: Yabon sa lahog, Miss Iba. Onya, si Bro Will. Si Bro Will dito po kagabi. Onya, si kuan, Brad Jesus, no? Na usap po sa mga nangandam. Onya, muna, no? Happy birthday sa mga nag-birthday di ay karong adlawa. Onya, kagahapon, belated happy birthday. Onya, sa mga wapa, advance happy birthday ninyong tanan.
1: Okay na. Onya, okay. Maayong pagpaminaw di ay ni Aldred Gabuyaw. Diha sa Banawa. Kabibes,
0: baga pagpaminaw. Kabibes, Aldrex. Kumusta magandin na karon? Kalitig bugaw sa ero diha. Bitaw na sa mga kabibes, karong naminaw, ang istorya, kabahin ni Laika, mga kabibes. Kaya na problema siya lagi. DJ Pamela, ikaw ba?
2: Mayroon. Naon sa ito yung uyab sa Eva nga nanapat na niya bisag uyab pa sila pagkawasa
1: pagka wasay ko ang iyahang pangayu aga tambag kung unsay angin yung buhaton nga kana nga makalikay siya sa iyang uyab nga dili magbuhat og
2: katoy lagi kuan magingon nga magkuan daw siya mag suicide
1: kana
2: muna yung nakaapan muna yung nakalistod mga kabibes pero ikaw Miss Eva unsa may imong mahatag advice ining ato karong sinder ining hapon na.
1: Para na ko no nga kuan kung ganahan jud ka nga makalingkawas anang tawhana uyon-uyon ni lang sa pagkakaron imuharang tando-tandoon ba nga kana nagbalik mo o kira mo unya kalit og gawag ta nga way pananghit
2: nyag mo kuan mo sa Eva
1: unsa may
2: ay sa ato pa murag magkuan lang ka mag ghost town
1: murag kuan ba kay nang gone with the wind kanang ingon ang.
2: Aniya, unsa mo niya Miss Eva nga makadumdum sa ila ha niya mawas sa pagbuhat.
1: Kuan sa bisan mga 2 months ingon ana.
2: Asa man siya?
1: Amo adto sa mga probinsya ug na siya mga kaila kung gusto gyud niya nga makalingkawas. Kay kita mga babay ug ganahan na gyud ta nga kanang makalingkawas anang tawhana, pwede ra gyud mawagtang kag galit diha. Oo, ingon ana. Susama ra gyapon na sa mga lalaki kung wala na sila kauyon anang bayhana o nya nakuha na nila ang ilang gustong makuha, mawag lang rag pinakalit. Ingon ana, rapon.
2: Nari kuhaon, Miss Eva.
1: Ay, nari rin kuhaon.
2: Aha, sa kuhaon sa?
1: Sumani mo, wali ka kasaway, ana. Did you, Pamela?
2: Wala, ako magikuhaon.
1: Aha, ako ba di ay?
2: Bitaw, ana, nasa ako, apod siguro, Miss Eva, kana ang, muna, mangonsulta siya sa mga ginikanan, aron nga maprotektahan siya, Miss Eva. In kaso, kung unsay buhaton na natuhana, murag gawas na siya. Wala siya ka na ang labot pa. Kay mo na gina, kisa man po tawhana, malipay taon nga, manapat ka, uya pa man mo din.
1: Kaya nga.
2: Pagawa man po tayo po ang so, na para sa ko, bahala na day, oy. Mahalag mag-unsa na siyang kinabuhi, di aday, dili na nanimu ka na ang problema, dili na nanimu bago, kay at least ka na ang, wa man ka nagbuo, wa man ka nagsogo, ana. Kung sa iyang buhaton, pero mo na, tanaw na ako, borit rin na niya, gihadlok na kaan na niya. No, gihadlok
1: na niya. Mawin lisod yung gaayo, basta naaka sa relasyon nga ingun-anag sitwasyon. Mawin
2: na, saan to pa, mintras ka ron, nasayo pa, buwiin na na ay pada sa mga hulga-hulga na niya. Okay, way klaro na, uya pa lang gani mo, gibuhatan na kas mga kuan na, mga di maayong buhat. O niya,
1: sa gikaingun na ni mo, like ka, nga, sinugdanan pa lang, dili na okay, kay sige ra mo gaaway.
2: Mawin na, ana.
1: Buwag uli, ana, red flag na kaayo na. So, mas maayo nga, kanang, kuan na lang, laylo na lang anang imuhang hinigugma.
0: O siya, pasad, wag ka yun, ang imong pamilya, kay lagi, sige ra mugtok. Nga, isugon kag naong, di ka maumuhalo bilo po siya mong pamilya. O niya, manapat, pag yun mo na yung pagka makaingon ta, murag wag di ayon.
1: Naana niya tanahan.
0: Mas maayo na buwagin na, isug pa kag naong. Ngaon sa man ka ni, sugot masag ka ng laing kag naong taon, ngaon sa mapugay. Di mo siya ka maumili-mili.
1: Namay ko ay na ang cool boy. Namay ko ay na ang cool boy. Isog og naong pero gwapo.
0: Nadi ay.
1: Oy, na. Iyawang
0: ko na na. Kasagaran sa mga isog og naong mura magdi maayo.
1: Ay, dili oy. Naay ka ng dili lang tsutsahe nga tawa.
0: Mao ba?
1: Oo, kanang kusmodra permi ba?
0: Ano, bati na ay. Masayo kagtiguwa nga na. magsige mong maglingkod, magtapad mo sa inyuhan, sigihan na mugmugtukay, murag matiguang mo nagsayo, muna nga mintras ka ron, gidapatan pagyog ka, na way tao nga malipay anang uya pa mo, manguan na, manapat na, mintras ka ron tanto, sayo pa, buwagin na, ay padaan na, sagdi na to, hana, wala na maon na siya nga, imbes nga, uya pa yun, magpinanggaay, manapat naman hinoon. Muna napaka, way klaruan na niya. Okay, unya, di jeri ko mambo.
3: Okay, apan sa dili pa, daghang kayong salamat sa tuang sinder karon nga si Laika. Salamat kayo sa mong pagbabuhagay, sa mong pag-share, ini mong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sumuna para lagi sa kuab, ang kuan ay, mintras sa'yo pa, di na napadayon na ng gugma, lisuda na, ingon na, wapagay ka na uyo ni sa ginikanan sa babae, mo pag yung dapatan.
1: Kaya na.
3: Imbis nga magpasikat ka dito kay lagi,
1: para mauyunan.
3: Magpakuan ka ba,
1: magpamurag.
3: Pakitanggilas ka. Nanapat naman hinoon, huwag pagay ka na ayaw ni, nanapat pagyog ka, muna pag-ignore, pagka...
1: Tumas!
3: Huwag ayaw ni mo yun, no? Ako na day, buwagay na day, palaktod pagka-istorya, ano na, kung sa mataong ka ay, nagdaghan din na, bata ba kay, 27 pa ka-edad ni mo. Kana siya, sakto na po na siya sa kanaang panimuot, sakto na po na siya sa edad, kung siya yung buhaton siyang kaugalingon, ha?
1: Oh, naalin na niya. Niya. Basta, iharang hunahunaon nga, sakit siya kayo na, bisan magsama nilang kagamay, sakit. Mauna,
3: pero at least, nakahibaw siya nga sayo niya ang tanan, kay gawas nga, kanaang mana, wa siya mauyon niya sa pamilya ni mo, kay tungod ka nang di siya makamaumakighalubilo, iya pagigang gidapatan. Mo na nga, iyahan na ng problema kung sa'yo yung buhaton siyang kagalingon. Guwang naman. Sige, wala naman tayo kong oras. Unya sa ito mga kabibes, karang naminaw mo sunod ang programang servisyong kabibes. Kaobans DJ lang ganida. Musunod sa mga kabibes ang arangkada balita sa hapon. Kaoban niya po sa DJ lang ganida. Arangkada balita, kaoban si Jake Batalyonis ug si Ninia Corpus. Musunod sa ang TV Patrol mga kabibes. Dayon, playlist na inighaman replay sa drama. Gani ang inyoha karong gipaminaw na tayo replay unya. Ana siya. Wala tayo kong oras, Miss Eva. Ang ato nakaoban karon. Ang atong chief engineer kaganina, Sir Virgilio, karon Sir Edgas, napon Sir Gabriel, og si Ma'am Junits, o niya, ang atong station managers, DJ Langganida, salamat kayo. Sino makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa, sukan kaganinang buntag, mga kabibes, hangtod ning oras sa kahaponon. Mayong hapon ninyo dahil mayong adlaw, no? Wala tayo igong oras, kayo na, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
0: Okay, onya DJ Pamela.
2: Mara, ako na lang usap si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and then start, doon nagang salamat, ug may hapon, kaya itong tanan, Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, DJ Rikumako?
3: Again, sa mga kabibs karon wala naging taigong oras, musunod na ang servisyong kabibs. Daghang kayong salamat o manapod po sa adlaw nga Biyernes. Paspasas pagdagas panahon, ay no? Biyernes, sumandi o mga kabibs, Pizza 4. Sa lipat na mong bias kanginan, ako DS DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa, mintras sa may panahon, na payuras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabibs. Sa lipat na mong biyahe sa kahanginan, magbilinta o mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, Kabibs sa Sound Trip. Alas 3:38 mga kabibs, bye-bye! Sa mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa mga bus drivers, na mga drivers karon, sa itong mga kabibs, ganas mga karinderyahan, na sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, rak-raka na! Mauna ni! Bye-bye mga kabibs!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
3: Kabays, kabays, kasama sa
4: wana. Mauna ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langat Neda.

4:40 mayong hapon, Cebu, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga lagad, langga nada sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Gipang ubo na ba ang tanan? Gipang hutoy na ba? Medyo kuan na to ang tingog karon. Si tawag ana kanang pa mysterious sa tong voice. Kay dili na to pwede ipakalit. Kay na ay mga muhutoy pod og pinakalit. Mayong hapon mga ka-vibes, no? Sa mga ka-vibes ato din ha nga nasinati gyud ning gidala-dala bitaw nga mga sakit-sakit, kung medyo dili healthy, dili gyud healthy ang ato ang hangin dala ni ining haze, no? So magpadayon man gyud ta sa pagsulob sa tuang masks, no? So katong mga mugawas, dili malikayan, sama nato, no? Nga kinanglan gyud ta mugawas, magsulob gyud ta ana, might as well bring the entire pack. Bahala na mo ingon mo nga bulky man lang ga o pag bit-bit og lima ka buok. Kay ba sindaig maputol or you need to change? Oh, na mask up na, di ba? Na koy mask dito gab sa kong bag. Pangitaan na dito sa na pangabli dito, nara nakaputos dito. Manggawas sa kong mga batos. Kinahanglan magmask kay maupay pa na bag-o pa ming naulian, di ba? Sa among mga hutoy pod nga dala sa pag-change sa weather. Unya kining karon nga hutoy maragtongod yun sa haze. So dapat magmask mga ka-vibes. Mga ka-vibes, kay baba mo nga live ta. Di pa na mo ako isulti pero nahinomdom ko nga muawhag da ay ko ninyo nga live ta sa tong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. So pwede mo dito mo tanaw sa mga taas og oras og panahon nga mututok sa tuang official FB page para makatutok sa tuang live streaming. Almira Henares, good afternoon to you. Walay klase, no? Naanay pipila ka mga eskwelahan pod nga nag-post na silang announcement that until tomorrow, suspended pod ang klase. So, might as well go sa official FB page sa inyuhang eskwelahan aron makahibalo pod mo. And I'm sure, nakasend na pod og notice or announcement ang inyuhang eskwelahan. So, check aron sigurado. So, naanay pipila, daghan-daghan na gyud nga until tomorrow, wala na sila face-to-face klase. So, na sila'y online, asynchronous, depende kung sa ang plano sa inyuhang eskwelahan. Nga naman, nagpabilin pagyod nga unhealthy ang atuang hangin mga ka-vibes. So, atong klarohon, unsa man ni siya, dili ni siya healthy nga hangin ang atuang malanghap ang atuang ang masulod sa atuang ilong, paingon dito sa atuang baga. Buot pa sa butana mga ka-vibes, di na siya maayo nga masulod sa atuang sistema, sa atuang lawas, okay? So unsa man na siya, these are gikan ni siya, mga forest fires ni siya gikan mga ka-vibes. Unya, ang haze, nagikan po na siya sa vehicle emission, ang uban na smoke factory, kanang na ay mga gipang produce betaw, nasa lay mga gipang himo nya nay aso kana nay open burning, nay abog nya volcanic ash. Mo na ha ang asa na magikan ang haze. Unya, syempre mga ka-vibes, ug naa na siya sa tuang hangin, polluted ang atuang hangin. Buot pasabot ni ana mga ka-vibes, dili maayo sa tuang lawas. So, usay pwedeng buhaton, mga ka-vibes. Usa may pwede na tong himuon, aron dili ta masakit. No, naman na effect sa tuang lawas. So, una sa tanan, kung kinahanglan nga dili na lang mugawas, stay indoors gyud. No, magpabilin ta sa sulod sa tuang panimalay. Kung wala ra gyud may mahinungdanon nga tuyo sa gawas, dili kinahanglan nga mugawas sa balay. Ayaw na lang gyud mo og gawas. So stay indoors, magpabilin sulod sa balay. Next, kung dili malikayan, makagawas man gyud gani ta,
mask up gyud mga ka-vibes. Musulob gyud ta sa tuang face mask. Mas maayo katug yung mas durable, mas ma-protect bitaw ang ato ang paglanghap sa hangin. N95 nga mask mga ka-vibes, mas maayo. But if wala mo ana kay medyo mahal-mahal pud na siya. No, pwede ra gyud ang ordinary or unsay ordinary mask nga naa mo. Ang importante di mo magdugay sa gawas. Okay? Next, syempre, kung ingon naman ko ganina, kung mahimong muli kay ta sa paggawas-gawas, limitahi pod ang inyohang mga outdoor activities. Unsa man na, naba may planong mag-outing unta, ayaw na lang sa mo pag-outing. Na may planong mag-jog, mag-running, mag-walking sa Plaza Independencia, cancel. Ayaw lang sa. Pwede ra gyud mo magsakag kanaog sa inyohang hagdanan. O pwede ra mo magtuyok-tuyok din ha sa inyong tugkaran. Diba? Or, ay nako, pwede mag-zumba na lang, cardio gihapon. O, pagitagpaagi na aerobics, zumba, o sa pa may pwedeng buhaton, pwede rag yun indoor na buhaton mga ka-vibes. Unya, syempre, bantayan na to ang mga bata o senior citizens. Moni sila ang mga vulnerable individuals. No, labi na itong naanay mga sakit, betaw, hubakon, hypertensive, kanang medyo dali or kanang weak ang ilahang immune system. I-protect na lang yun sila. Ayun na lang yun sila pag-ausa. And syempre, kung in kaso man gani, ugdunan na mo'y mga gipamati, maglisod mo ginhawa, grabe na gyud ang hutoy, ang ubo, og sakit ang dughan. Pwede nang mo konsulta palihog sa doktor. Mangita nag medical attention, no? Pero kung ang inyong dughan naghuot or nagsakit tungod lang kay gibuwagan mo sa inyong uyab, masin kinahanglan ra gyud mo og kuan. Kanang kinahanglan ra mo og flavored bugnaw. Bitaw, pwede rin yun mo magpakonsulta na sa doktor. Kung medyo nagsagol na ng inyong gibati, no? Naglisod o ginhawa, grabe ng ang ubo, and at the same time, medyo sakit, no? Ang dughan, iniginhawa. So, muna tong buhaton, and most of all, mga ka-vibes, let us make sure kaan ang atuang panimalay secured. So kung doon ay aircon ang inyong balay, pag aircon na lang mo para dili pud open ang bintana or ang door. Ano, og wala o sige electric fan na lang. Importante dili sud gawas pud ang hangin. Aside sa haze na atuang giatubang karon sa unhealthy nga hangin nga atong nasinati karon, naapoy mga gitawag og food and the waterborne diseases, FWBD. Moni siya ang mga sakit nga dala nga gikan sa virus mga ka-vibes, no? Viruses, bacteria, parasites. Asa man na siya makuha sa mga kontaminadong pagkaon o gailimnon, contaminated food and water nga ato ang i-intake mga ka-vibes. Pwede po tang mataptan gikan sa lain nga tao nga nasakit na pud ana, mga viral infection nga kind of sakit or katong mga airborne, no, kanang mapasa bitaw sa imuha tungod sa hangin or mga kanang nag-share ba mo ron og gamit ana, so possible na siya mga ka-vibes. And syempre, hugaw nga palibot. Oh, kung hindi gyud ta kamao maglimpyo, di gyud ta kamao nga i-secure ang ato ang palibot, lagmit, doon nagyoy bacteria din ha. Doon nagyoy parasites din ha. O ang virus mag-party-party gyud na din ha sa ato ang tugkaran. Unya, so may buhaton na to. Syempre, magpakonsulta ta. So, kano sa man ta magpakonsulta? Kung grabe na, ang kanang nagkaan bitaw ta, loose bowel movement, kana. Kung nagsige na taga suka kalibang, excuse me, pwede na tang magpakonsulta. Grabe na gyud nga to the point na ma-dehydrate na ka. And grabing kaluya mga ka-vibes. Muna na siya ang sign nga, nga dehydrated na ka. Kung luya na kayo ang tao. Taas nga hilanat. And of course, no, kung ang pinakagrabe na gyud mga ka-vibes, kanang grabe nga kasakit sa tiyan, and then naanay kanang nanay dugo nga sagol ang imuhang pagpupo, okay? Or ang imuhang pagsuka.
So ayan, medyo grabe na gyud na nga mga sinyales, nga signs and symptoms. Please go have yourself checked na dayon sa nearest hospital or pa ER na dayon. Sa mga ka-vibes na to ha, ang labi na bitaw karong panahuna nga medyo daghan kaayog factors nga nung ma-dehydrate ta. Kung doon nagyutay gipamati sa to ang lawas, lagmit dehydrated ta. O sa may mga sinyales pod ana, maglisod na tag-inom og tubig. Kanang luya na kaayo ta. No, nya murag kapoy kayo ato ang lawas. Unya loy na kayo ato ang mata. O ang uban kanang laom gyud ang mata kana. And then murag giapas na nimo imong ginhawa. And dry ang imuhang baba or ang imuhang dila. And paspas nga pagpitik sa imuhang kasing-kasing. Kana daw ang timailhan nga dehydrated na ta mga ka-vibes. And unsa may mga pwedeng buhaton, syempre, go check na dayon. Adto na dayon sa ER, nearest hospital. And syempre, sa dili na nato buhaton, di mang kita mag-wish nga makaadto tag hospital. Let us make sure nga ang ato ang immune system andam sa bisan unsa ni nga klase nga mga sakit ang ato ang ma-experience ang musulod sa ato ang nasod, no, masinati pod sa matag usa ka nato unsaon man na, let us be well rested, matulog tag insakto. Medyo kapoy gani ang lawas, dili abusaran, dili kay kapoy naka sa trabaho tua pa nag sige pagduwag online games or wa pa gyud kani kaon og insakto. So eat, have a proper diet, your proper meal, no? So insakto gyud, dai gulay, dai protein, dai carbohydrates, balanced diet mga ka-vibes. And of course, proper hygiene. Di man gyud lisod man gyud sudlon ning ato ang lawas og mga bacteria, virus ug uban pa kung limpyo pod ang ato ang lawas. Apil nga limpyo pod ang ato ang palibot. Nganong manggawas man ni karon mga ka-vibes because of the changing weather, no? Init, mag-uwan, do na pagyoy baha, mudugang pagyud ang leptospirosis, naa pagyoy dengue scare, di ba? So daghan kaayo ang pwede natong makuha nga sakit nowadays. Naapagyod ning haze din hi sa Cebu. So kinahanglan gyud i-make sure nato nga lig-on ang atoang immune system. O diba, kadaghan kay kasika sa toang palibot. Hello, Almira Henares, maing hapon. Hello to Donna Avignante Dinopol. And hi to my sister Diana Avignante. I love you, auntie. I miss you. I will see you this weekend. And to the very bangis, ang kinabangisan, Pearl Angeli Quintanilla. Hello to you, Langga. I miss you, Langga. Ayan, syempre pwede nyo i-share ito ang gipahigayon nga Facebook live streaming para daghan ang makaibaw nga doon natin pagpangalagad karong hapuna. Alright, so daghan kay kasikas, no, na mga daghang klase-klase nga sakit na itong gikahadlukan nga atong masinati, mga ka-vibes, na apagyod ni nga ito ang red o yellow alert, no, sa ito ang Visayas grid. Medyo dili maayong balita tungod kay kaduhana sa usa ka-adlaw ang rotational brownout sa pipila ka mga bahin. Depende kung nabunutan ang inyuhang luna ang inyong lugar. Karong adlaw, daily man ang raffle. Naanay first set of raffle draw, na napag yung second set of raffle draw. Ang nakapait-pait pag yung gamay mga ka-vibes kay duha ka oras o 30 minutos na kuno ang pag-brown out. So, buot pasabot niya, Ana, mas taas na gyud. Lisod na gali pa abuton tong usa ka oras. Grabe na yung alimuota. May na lang kay medyo hangin-hangin. Pero mo, lagi na, di man po healthy ang hangin. So, asa man kita pa ingon ini, mga ka-vibes. So, ganinang alauna sa hapon nagsugod. Hangtod alas 10 sa gabi, red alert, mga ka-vibes. Alright? Unya, alas 10 sa buntag nagsugod. Hangtod ka ganinang alauna, ang yellow alert status. Nya, mubalik na po, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi. Ayan. So, maunay kahimtang na to, mga ka-vibes, sa Visayas grid na ha, red o yellow alert ang Visayas grid.
Alas 4:54 na. So syempre, tungod kay dili pagyud healthy ang ato ang hangin, dili pagyud healthy ang ato ang palibot, nagpabilin no nga suspended ang klase sa pipila ka mga eskwelahan. And syempre, ganina karong adlaw nag-announce na gyud si Talisay, Cebu City, Minglanilla, Karkar, Lapu-Lapu, Cordova. And then again, ingon ko ganiha do na nay mga eskwelahan nga nag-send na pud, nag-post na pud sa ilahang announcement nga suspended gihapon ang klase until tomorrow. So sa mga ka-vibes nato ang tanong, usa may pwede na tong buhaton niining ato ang mga nasinati karong panahon na daghan kita kinahanglang hunahunaon no, how to protect ato ang kaugalingon sa mga posibleng dalang sakit aning haze. Naapag yun ning posibleng dalang sakit sa pag-usab-usab sa ato ang weather, sa climate, no? Mo nang naatay food and waterborne diseases. So, unsa may pwede na itong buhaton? So, kaganina, akong gisulti per kuan, no? Per threat na ato ang pwede, posible na itong masinati. So, karon in general, atong ikuan tanan mga ka-vibes, kadto no, we have to make sure na ilimit na to ang activities that will also kanang makakapoy bitaw sa to ang lawas, and of course atong ilimit pod ang mga butang or tangtangon gyud ang mga butang nga makapaluya sa to ang immune system. Alright, and of course dili malimot take your vitamins. Unsa may source ninyo sa vitamins? Lain-lain ang uban na agyoy maintenance, agyoy tambal. Ang uban di ganahan masigin mug tambal, so pwede na ninyo makuha natural, no, natural vitamins sa gikan sa fruits and vegetables. Vitamin C mo na gikinahanglan yata nato nowadays, no, makuha na ninyo sa fruits and vegetables mga ka-vibes. And because maglisod o mo ta sa kamerkaduhan magmask, but do na nagid po, pwede na pud po mo order online, no, para i-deliver ra pud nato. And speaking of which, ang ato ang mga ka-vibes ng ilaha bitang panginabuhian, kinahanglan gyud nga mugawas, no, mag-amping mo ha. Ato ang mga delivery riders, mong gawas gyud sila, 'di ba? Kita kay bawo na ta, o sige dili lang mi mugawas, o magpa-deliver lang mi. Mo ana ta. How about those nga nag-deliver, no? So kinahanglan sila mugawas, naa pud ba sila'y pamilya? That's why akong pahinumdom nga mag-amping pud mo in town palihog, ha. Ayaw gyud mog kalimot nga dun na po'y pamilya nga nagpaabot ninyo, nagsalig ninyo. So you have to make sure nga luwas pud mo sa bisan unsa nga sakit nga pwede ninyo, nga pwede pud mong mataptan mintras nagtrabaho, samtang nagtrabaho mo. Hi to Bangs Kasura, Marajaw Karajaw, din sa Surigao. Kumusta man ang panahon diha sa Surigao, Bangs? Amping kanunay. Alright, so ayan mga ka-vibes. Muna'y ato ang pagpangalagad karong hapon na. Alright. Oy, hello, di ay ni Jovir Amatong. Hello, Jovir. Kumusta man after sa ato ang guesting yesterday? Kumusta man ang kami gama? Na ba yung mga bagong customers na may mga bagong orders? Ingon siya, magpabugnaw na kunudaan. Oo. Kay naaraman mo sa balay, bitaw, nindot na yun na, mapabugnaw, naaraman mo sa balay, katong flavor, charot. Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes din ha sa Compostela, all the way from Compostela. Thank you so much for always tuning in. Kuyugi ko ugma sa lain na pod nga pagpangalagad mga ka-vibes. Oo, tomorrow lain na pod ang ato ang ihatod ninyo nga serbisyo. Syempre, gikan gihapon sa programang anda maminaw, anda muunong, andam nga mga lagad serbisyong ka-vibes. Sa mga ka-vibes nato din ha, atangin ninyo no, tungod kay sa dili pa mahuman ang tuig, doon na tay laing pagpangalagad nga ihatod kaninyo. So this one ato ning pangandaman og insakto. So tanan nga mga nasinati nato or nabuhat nato, nahatag nato nga pagpangalagad nga to sa komunidad, we will try our very best to put them together aron masinati na pud ninyo siya sa usa ka setup, usa ka adlaw, usa ka lugar, di ba? So atangin na ang ato ang official announcement. Apan sa dili pa na mahitabo, nagpadayon ta sa pagpanghatag
Bulacag o mga papremyo at tangi sa mga nagkalain-laing barangay ang pagbisita sa inyong favorite ka-vibes. Si DJ Sprocket, DJ Kimyat, Ate Bay, o Rico Mambo, kasika sa barangay. O kanusa, at tangi. So mag, ang inyo ragyong buhaton kay i-surprise ramang yun mo o kanusa mi mamisita ninyo. Kanunaya lang yun ang pagpaminaw sa 93.1 FMR Cebu sa dial sa inyong mga radyo. And of course, pwede po mong maminaw, pinaagi sa to ang audio streaming app FMR Philippines. Para ni sa mga Android ang gigamit ha, nga gadget. So you go to Play Store, search FMR Philippines, i-download na ninyo. And then once it's installed or downloaded, you can vibe with us anytime, anywhere. Mas nindot na gyud no kay tibuok kalibutan gyud ang good vibes na ato ang ipanghatag. So ayan ha, so mora na. So dapat andam mo kanunay. Kay wa mami kay balo, amo kay balo kanus aman mamisita din ha ang inyong favorite ka vibes aron manghatag og pahalipay, no? Dun na tayo. Sabi, depende, pwede niyo yung paniudto, pwede niyo yung panihapon. Depende og kanus a unsang orasan ninyo madawat ang pahalipay nga ihatod sa inyong favorite ka vibes. And sa mga ka-vibes na ito nga naminaw karon, basi nagdunay specific nga pagpangalagad nga gikinahanglan ng inyong komunidad, inyong barangay, please do not hesitate to let us know. Pwede na nyo i-chat na langga. Mamahimo ba mong magpahigayon og dinhi sa among barangay? So masultira mo. Pwede na nyong i-chat na mo sa itong official FB page 93.1 FMR Cebu. Pwede po din nyong i-email no, sa fmrcebu@gmail.com. So daghan kaayo tag mahatag ninyo nga serbisyo, you just have to let us know mga ka-vibes. So kuyugi ko sa lain na pod nga pagpangalagad. Syempre tomorrow na pod na mga ka-vibes. Arang kada balita sa hapon musunod na. Daghang salamat sa tuang mga ka-vibes nga ningunong sa tuang programa karong hapon na. And of course sa mga ka-vibes nato mamahimo ninyong makitaan ang ato ang mga episodes sa ato ang YouTube channel FMR Cebu. I-follow po palihog ang ato ang mga nagkalain-laing socials. Doon na tayo Instagram o TikTok FMR Cebu. And napunta sa Spotify. Yes, ato yung Spotify account FMR Cebu. Diba? One of your excuse aron dili makasubay sa padayon nga pagpanghatag o galingawan, papremyo, o good vibes. Nagang salamat pag-usab sa inyong pagpakiguban kanako. Kini silangga nada.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Exit Radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: September 3, 2026, Huwebes. Matapos ang ilang araw na maaliwalas na panahon, pabugso-bugso na naman ang ulan sa Metro Manila. Kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway mas maluwag na ngayon kumpara nitong mga nakarang araw. SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City, na-recover na. Department of Health nagbabala laban sa pagtaas ulit ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa.
3: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na-contain ng ating magigiting na tripulante, however, may dalawang nasawi.
2: Dalawang Pinoy seafarers patay matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. At Hollywood, ipinasilip ang Walk of Fame star ni Broadway legend Lea Salonga.
1: Mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Pero mas maluwag na ang sitwasyon ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. At live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Ninia. Kanina nga ay nung nilibot natin itong kahabaan ng NLEX, ay nakita natin yung ilang mga traffic sa exit sa Balagtas, pati na rin sa Pulilan exit. Yan yung mga sinasabi ng NLEX na pwedeng puntahan o alternatibong ruta nitong NLEX. Pero nga dahil sa nangyayaring pagbigat ng daloy ng trafiko, pahirapan din makalabas doon sa mga exit na yon. At kung papunta ka nga sa area ng Norte, paniguradong sasakit pa ang ulo mo. Pero yung mga pauwi naman ng Maynila, kahit papaano ay may bahagyang pagluwag ng trafiko sa lugar na yan.
5: Sa nakalipas na araw, mala parking lot ang sitwasyon sa NLEX Southbound San Simon Interchange papuntang Maynila. May punto pa nga na nasa San Fernando exit na ang buntot ng pila ng mga sasakyan. Pero ngayong araw, makakahinga ng maluwag ang mga pauwi ng Maynila dahil ang mabigat na traffic bawas na. Sa drone shot na ito ng NLEX, kita ang mas mabilis na andar ng mga sasakyan patungong San Simon Interchange. May tubig pa ang lane 3 pero mas magaan ng trapiko. Ang mga alternatibong daan gaya sa MacArthur Highway sa labas ng Pampanga at Bulacan, may mga baha pa rin pero mas mababa na ito kumpara noong mga nakarang araw. Kaya payo pa rin ng NLEX na daanan ang isa pang alternatibong ruta. Kung galing SCTEX, pasukin ang Central Luzon Link Expressway, labas ng Gabanatuan sa Nueva Ecija at diretso sa Marlica Highway at Plaridel Bypass patungo sa Balagtas Toll Plaza para makabalik ng Maynila. Sa mga may balak naman na umakyat ng norte, sakit pa rin sa ulo ang pagbiyahe. Hebigat pa rin kasi ang traffic sa northbound kapag papalapit na sa Tulaok Bridge. Halos isang linya lang kasi ang nadadaanan ng mga sasakyan pagdating sa ilalim ng tulay. Kaya nagsisiksikan ang lahat ng klase ng sasakyan. 4 na kilometro din ang inaabot ito kaninang umaga. Kung ikukumpara kahapon, mas mababa naman ang tubig ngayong araw sa northbound. Simula pa noong nakarang araw, puspusan na rin ang pumping operation sa lugar para maalis ang tubig sa expressway. Kabi-kabila ang mga nakalatag na pumping machine sa gilid kung saan hinihigop nito ang tubig sa mismong kalsada. May mga nakalagay na rin na plastic barrier kasama ang mga sandbag para hindi na makapasok ang tubig. Nauna nang sinabi ng NLEX Corporation na dapat nang iangat ang kalsada sa lugar.
6: Nakikita ko lang po, isa, yun nga po kailangan din ito talaga na dahil hindi po enough yung taas at plano naman po talaga na 1 meter yung itataas. Ngayon pong naitaas yung bridge.
5: Pero sabi ng Pampanga LGU, konkretong plano ang kailangan sa matagal na problema sa bahagi ng NLEX San Simon, Pampanga. Inihinga naman ang paliwanag ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation dahil sa perwisyong idinulot ng pagbaha sa expressway. Epektibo na rin ang toll rebate sa mga Class 1 vehicle na dumadaan sa Pulilan Toll Plaza hanggang sa San Fernando.
4: Niya kanina ay nag-inspection rin si DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar kung saan sinabi nga niya na magdadagdag pa ng mga pumping dito sa lugar na yung pumping machine para naman mas mabilis pang mahigop itong mga tubig na nandoon sa area na yon. At sabi nga niya, inutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mapabilis itong aksyon para itong perwisyong nangyayari sa mga motorista dito sa NLEX sa San Dimas sa Pampanga ay matapos na. Niya.
1: Okay, JM, yan bang lugar na yan yung kung saan nagkaroon ng napakahabang traffic ano sa NLEX? Palagi bang ganyan kapag ganitong malakas ang ulan o medyo unprecedented ngayon lang nangyari yung ganito kabigat na traffic at ganyang kataas na baha at bakit daw ganun?
4: Yes, Nisha. Actually, nangyari na rin yan noong na mga nakaraang taon kung saan nagkakaroon nga ng baha. Nagkaroon lang talaga ng pagtaas ngayong taon na to ng tubig dahil nga sa malakas na ulan. Pero noong 2023, nangyari na rin yan kung saan halos isang linggo nga hindi madaanan itong NLEX dahil nga sa tubig baha na nangyari na pagtaas ng tubig baha dun sa area na yon. At ang ginawa nga ng NLEX dyan at ng DPWH ay inangat yan ng kaunti, mga 0.7 meters ata itong lugar na yon sa may San Simon Interchange pati doon sa may Tulaok Bridge para kahit papano ay hindi umakyat yung tubig doon sa expressway. Pero ngayon nga, nangyari ulit yan at kinukonsidera ulit ng NLEX na iangat ulit ito. Pero sabi ng Pampanga LGU ay malabo mangyari yan dahil panibagong angat din ang gagawin nila doon sa Tulaok Bridge na medyo mahirap gawin sa mga oras na ito. At sinasabi nga ng Pampanga LGU na dapat nga ay konkretong plano at master plan ang kailangan para masolusyonan itong problemang pagbaha doon sa lugar na yan. Niya.
1: Oo nga, kumbaga, hindi naman pwedeng ganito na lang palagi, ano? Hindi na tayo natuto. Pero sige, maraming salamat sa mga updates mo araw-araw at mag-ingat kayo dyan, ah. JM Pineda.
2: Na-recolder na ang SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City sa kasagsagan ng habagat. Ayon sa Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nakitang katawan ng iba pang nawawalang pasahero sa loob ng sakyan. Na-discovery ang SUV wala pang 2 kilometro mula sa Agana Bridge matapos humupa ang tubig sa ilog. Ayon sa ulat, nakita ng isang residenteng nangingisda sa lugar ang isa sa mga gulong ng sakyan na luwabas sa tubig. 2 nawawalang sakay pa ng SUV ang patuloy na hinahanap.
1: Ipatutupad na ang flood master plan na natengga ng ilang dekada para matugunan ang malawakang pagbaha sa bansa. At yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
8: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon nang matanong patungkol sa master plan ng pamahalaan pagdating sa flood control. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dahil sa tagal ng panahon, bago ito maipatupad ay kinakailangan itong pag-aralan muli. Aniya, maaaring hindi natugma ang master plan noon sa kasalukuyang sitwasyon ng panahon dulot ng climate change.
9: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha.
8: Sinabi ni Yusek Castro na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Department of Public Works and Highways para sa Aquino-Singson Master Plan na dinevelop sa panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III.
9: Mayroon nababanggit si Secretary Vince Dizon patungkol dun sa Aquino-Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Dizon patungkol sa flood control major plans para master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po ring i-update.
8: Matatanda ang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na walang natanggap ang kanilang ahensya na multi-billion master plan project ng Aquino Admin noong siya pa ang kalihima.
9: Hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunuan noon ay wala po siyang nahawakang master plan.
8: Samantala, handa naman ang palasyo na isapubliko ang National Master Plan ng gobyerno. Naniniwala din ang Malacanang na kailangan magkaroon ng political will sa pagpapatupad nito at hindi na dapat maantala pa. Patuloy ang hakbang ng pamahalaan pagdating sa pagresolba sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagpapatupad ng polisiya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Laking pasasalamat ang mga evacuees sa Lubao, Pampanga para sa tulong na ibinigay ng pamahalaan. Ito ay sa harap ng pinsalang dulot ng pagbaha doon. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
10: Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lubao, Pampanga nitong Miyerkules, Setyembre 2 upang inspeksyonin ang napinsalang Santo Tomas Dam at kumustahin ang mga residenteng na apektuhan ng malawakang pagbaha. Kasama ng Pangulo sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, iba pang cabinet members at ilang lokal na opisyal ng lalawigan. Nagdulo ng pinsala sa dam ang rumaragasang tubig mula sa kabundukan ng Zambales na may dalang mga puno, putik at debris na bumara sa daluyan ng tubig at nakaapekto sa mga kalapit na komunidad. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng dam at pagbibigay ng pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Matapos inspeksyonin ng dam, nagtungo rin ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina Evacuation Center kung saan nasa 201 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan dahil sa baha. Ayon sa evacuee na si Lorelai Rivera, malaking ginhawa para sa mga pamilya ang pagkakaroon ng maayos na evacuation center kung saan ligtas sa mga bata at may natatanggap ding tulong ang mga naiwan sa kanilang mga tahanan.
11: Buti na lang sa awa ng Panginoon, nandiyan po si BBM, nagkaroon ng kunang evacuation center, si Gov, si Vice Gov po, para po ibigay sa sinabi ko sa kapitan na lahat po ng pwede imakbakwit dito sa Lubao, dadalhin po dito sa Lubao, Bamboha.
10: Dagdag pa niya, nakatulong din ang mga ayuda upang may magamit ang mga pamilya habang hindi pa makabalik sa kanilang tahanan. Sa pagbisita ng Pangulo, namahagi rin ng food packs at tig 10,000 pesos financial assistance sa bawat apektadong pamilya. Bukod dito, nauna nang nakatanggap ang mga evacuee ng toiletries, kitchen kits at sleeping kits mula sa DSWD bilang bahagi ng patuloy na relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang dalawang Pinoy seafarer matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
12: Lunes ng gabi nang atakihin ang isang Saudi-flagged crude oil tanker sakay ang 16 na Pilipinong mandaragat sa Strait of Hormuz. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, tinamaan ang barko ng unidentified projectiles habang tumatawid. Dahil dito, sumiklab ang sunog sa barko.
3: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na contain ng ating magigiting na tripulante, however, may dalawang nasawi.
12: Isa sa mga nasawi ay ang 28 taong gulang na si Rodrigo o Rod Favis. Ayon sa Facebook post ng kapatid ni Favis, huli silang nag-usap noong Sabado. Di niya inakalang ito na pala ang huli nilang pag-uusap. Sa isang Facebook Live, kinumpirma ng isa pang kapatid ni Favis na pinuntahan sila ni Secretary Kakdak sa kanilang tahanan.
13: We are worried. Like, how long does it usually take para sila makapag-generate ng incident report? And we don't know yet the whereabouts of my brother. And nakakabahala yun.
12: Ayon sa DMW, nailikas na sa Oman ang mga nakaligtas pati ang mga nasawi.
3: Sinasaayos ang pagpapauwi ng 16 kasama na doon yung dalawa nating kababayang nasawi. Ngayon, ayon sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, ay agarang bigyan ng aksyon yung pagpapauwi.
12: Hindi patukoy kung sino ang umatake sa barko, kaya tuloy-tuloy ang imbestigasyon ng DMW, katuwang ang DFA at DND. Simula Pebrero, nasa 31 barko na ang inatake sa Strait of Hormuz, lula na mahigit 400 seafarers. Tatlo sa mga Pinoy ang nasawi, habang isa ang nawawala pa rin. Napauwi naman ang mahigit 200 sa mga apektado.
3: Patuloy tayong naka-red alert. The Strait of Hormuz continues to be a war like zone, high risk zone, kaya't ating pinabubulaanan na ating mga ship owners na huwag magpadaan ng mga barko ng mga tripulante natin.
12: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Nakikiramay ang palasyo sa pagkamatay ng dalawang seafarer matapos ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magpapaabot ang pamalaan ng tulong sa mga seafarer at kanilang pamilya. Iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng benepisyo, compensation, insurance proceedings para sa mga nasawing marino. Bukod dito, sinabi ni Castro na hindi papabayaan ng pamahalaan ang kanilang mga naulilang pamilya.
1: Kritikal ang asawa ng isang MILF commander sa Maguindanao del Sur matapos tambangan ang sinasakyan niyang multi-cab. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
15: Pipamundos ka na ito, kanina ka akin.
12: Malubha ang kalagayan ng isang babae matapos tambangan ang sinasakyan nito ng mga armadong lalaki sa Sitio Pulutan, Barangay Linantangan, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, 7 Agosto 27. Kinilala ang biktima na si Nalia Datunor, na asawa ng Battalion Commander ng MILF 128 Base Command na si Commander Malibuting. Ayon sa investigasyon, pasado alas 7 ng gabi nang binabaybay ng sinasakyang multicab ng biktima ang kahabaan ng nabanggit na kalsada na papunta sana sa Mama Sapano, nang bigla na lang itong pinaulanan ng bala. Agad naman siyang naisugod sa paggamutan. Itinuro na nasa likod ng pananambang ang Battalion Commander ng 180th Base Command na si Commander Kagi Adam Gani. Kaya makalipas ang isang araw, naghiganti ang asawa ni Datunor at muling nagkaroon ng putukan sa parehong barangay.
16: So parang retaliation ng dari ng yung shoot incident involving tip of a rebooting. So after that incident nung August 29, settled din yun ng CCCH at kung ano naman yung agreement nila, hindi lang may report na, pero most probably nagkaroon sila ng agreement doon paano nila ayusin yung personal grudge nila.
12: Hindi lang ang dalawang kampo ang may hiduaan sa Mindanao, kaya madalas pumapasok ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH na kinabibilangan ng mga representatives mula sa Government Security Force at MILF upang pumagitna at maiwasan na lumala ang tensyon na posibleng makaapekto sa mga sibilyan. Nangyari ang pamamaril sa kabila ng ipinapatupad na ganban ng COMELEC para sa gaganaping BARM parliamentary election. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Nasamsam ng mga otoridad ang higit 160 milyong pisong halaga ng kush sa isang foreign vessel sa Subic Free Port. Ayon sa Port of Subic, higit sa 98 kilograms ang nakumpiska ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, PIDEA, PCG at DOJ. Base sa natanggap na impormasyon, may kargang kontrabando ang vessel kaya ito ininspeksyon. Naging positibo ang resulta ng operasyon matapos makumpiska ang milyong-milyong pisong halaga ng illegal na drug.
1: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok ayon sa PAGASA. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ng extreme northern Luzon. Patuloy nakikilos ang bagyo pa northwestward papuntang southern Japan. pero magdadala pa rin ng malakas na hangin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Minomonitor naman ang isa pang low pressure area sa labas ng PAR.
14: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nindigan na walang ebidensya na mauugnay sa kanya sa flood control scam.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
17: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS! May nagbago, may arte, may budget.

0: Body Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Dahil ito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita.
1: Umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo.
2: Sa PRTV Manila, Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ang tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Justine Ignacio.
1: Sunod-sunod na malalakas na pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha ang naranasan sa Metro Manila nitong nakalipas na linggo at buwan. Dahil dito, muli na namang dumami ang mga nagkakasakit dahil sa baha. Isa na nga riyan ang leptospirosis. Nitong Huwebes, September 3, tinalakay sa pagpupulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ang mga hakbang kung paano ito malalabanan.
2: Meron po kasi tayong MMC ordinance na ipinasa before na naglalayon na pagbawalan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung recreational po na pagluusong sa baha.
1: Batid naman ng ahensya na may mga ilang residente ang walang choice kundi ang lumusong sa baha. Kaya naman ang Department of Health at mga lokal na pamahalaan may mga alituntunin na inilatag para rito. Kabilang na riyan ang pamamahagi ng prophylaxis, isang gamot na pangontra sa leptospirosis.
3: Kung lulusong, una muna, dapat meron protective, personal protective gears tayo. Kung kaya naman ang bota, okay, kasi depende nga kung gaano kataas.
1: Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 6,253 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa as of August 29, 2026. 378 naman ang binawian ng buhay dahil sa naturang sakit. Ayon kay Undersecretary for Health, Dr. Gloria Balboa, mataas ang kaso ng leptospirosis at dengue ngayon.
3: So, nakahanda naman ang ating mga hospitals, no? Kagaya ng ngayon, panahon, meron tayong tinatawag na leptospirosis fast lane, okay? Meron na rin silang dengue fast lane ngayon para masegregate na kaagad isa pa lang na hindi sila makikihalo doon sa mga yung sa regular patient flow.
1: Kanina ipinresenta rin ng mga LGUs ang kanilang mga best practices laban sa naturang sakit na ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pupwedeng i-adapt ng iba pang LGU. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Health laban sa panibagong pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa bunsod ng habagat. Ayon sa DOH, naitala ang 77% na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis mula August 2 hanggang 29. Dahil dito, mahigpit nilang binabantayan ngayon ang kapansin-pansin at nakababahalang paglobo ng mga kaso. Dagdag pa ng hensya, hindi bababa sa 6,000 at 200 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang sa katapusan ng Agosto ngayong taon. Mula sa nasabing record, nasa higit 300 na ang namatay dahil sa leptospirosis. Nanindigan ang kampo ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na walang ebidensyang nagpapatunay ng pagkakasangkot ng dating House Speaker sa anomalya sa flood control. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, na hinihintay din nila ang desisyon ng ombudsman. Kaugnay ito sa petisyon ng mag-inhibit si Ombudsman Boying Remulla dahil sa mga binibitiwang nitong pahayag laban sa mambabatas. Naghayag sila ng pangamba na masasayang lang ang panahon ng korte kung ipipilit na sampahan ng reklamo si Romualdez pagkatapos ay madidismiss lang dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sinabi ni Fajardo na kahit walang maiuugnay sa mambabatas ay baka kung ano-ano lang ang biglang idikit sa dating speaker.
5: We are confident po of the lack of evidence, no, na talaga mag-uugnay kay former speaker. Siyempre, lang nakakatakot lang o nakakapangamba lang after na magkaroon ng yun na nga, yung quid pro quo na tinatawag natin dahil state witness na, baka kung ano-ano na ang sabihin, di ba? Siyempre, ang taong gipit ay kahit sa patalim kumakapit.
0: Lusot na sa Senate Finance Subcommittee ang mahigit 7 bilyong pisong 2027 budget para sa Office of the Ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Mula sa inihaing 12.8 billion pesos na budget request ng Office of the Ombudsman, itinakda lamang ng Department of Budget and Management o DBM sa 7.2 billion pesos ang panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Bagay na sinuportahan naman ng Senate Finance Subcommittee na pinangunahan ni Senator J.V. Ejercito. Kabilang dito ang confidential funds para sa mga imbestigasyon at ang 168 million pesos na pondo para sa pagbuo ng Ombudsman Marshal Service. Sa usapin naman ng maanomalyang flood control projects, sinabi ng ombudsman na may 35 kaso na ang nakabinbin sa korte, habang 166 naman ang kasalukuyang nasa preliminary investigation at 107 ang sumasailalim sa lifestyle check. Sa gitna ng pagpupulong, binanggit naman ni Ombudsman Remulla ang tila mabigat na problema sa judiciary system ng bansa. Isa na rito anya ang tila paulit-ulit na pagbaliktad ng Court of Appeals sa mga desisyon ng Ombudsman, lalo na sa mga kaso ng dismissal.
7: It's one of the dilemmas that we face with the judiciary, Your Honor. I'm sorry to say, but as a lawyer, it's not really common for lawyers to complain about the courts. But sometimes we just have to raise that issue already because it can be the biggest elephant in the room within our justice system. It's something that has to be dealt with face to face by our people and by the legislators, by all of us. It's the biggest elephant in the room for this country. The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
6: Nang tanungin naman si Remulla patungkol sa posibleng pag-upo bilang Chief Justice.
7: I'm not applying by all of us.
6: Nakatakda namang talakayin sa plenaryo ang naturang budget para sa tuluyang pagpapasa nito.
2: Yes, thank you.
6: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Samantala, tumangging maghain ng plea si Senator Jinggoy Estrada para sa 573 million pesos plunder at graft cases na kinakaharap niya kaugnay ng flood control scandal. Dahil dito, ang Sandigan Bayan 5th Division ang naghain ng not guilty plea para kay Estrada. Hiniling naman ng abogado ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa korte na mag-issue ng release order para kay Bonoan, kasunod dito ng pagpayag ng korte sa motion ng prosekusyon na alisin si Bonoan bilang co-accused ni Estrada sa kasong plunder at graft.
0: Pag-usapan natin ang mga ganap sa politika nitong mga nakaraang araw kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi, Nina. Pasensya na, nasa labas ako eh.
0: Maulan ba, Sek?
8: Oo.
0: O yun na nga
8: bigla,
0: eh.
8: Biglaan yung invitasyon.
0: Ganun ba?
8: Yes.
0: Hindi, parang last week ko pa naisip po ah. Anyway, Sek, dito muna tayo sa tanong ko tungkol sa tinatawag na plausible deniability na sinasabing ginagawa raw ng Duterte camp. Yung sinasadyang walang paper trail o direct link para pwedeng sabihin ng boss na wala akong alam. Ano po ang inyong masasabi dyan?
8: Di uubra yun eh. Dahil siya yung head of office sa DepEd at saka sa OBP. So hindi pwedeng walang nakakaalam nung more than 600 million na confidential at saka intelligence fund. No, hindi pwede yun eh. At ang problema ng akusado ay naipaliwanag ng kanyang mismo mga tao. Si Acosta, si Antonio, si Poa mismo, na sa kanya nang galing ang desisyon na ibigay ito kila Colonel Achica. So yun, well-established na yun mismo ng mga tao niya. Ngayon, kahit walang paper trail, ang linaw-linaw kasi ng rules ng Poa. Una, dapat meron kang liquidation. Ikalawa, walang reimbursement na bago dumating yung pera. Tatlo, bawal ibigayan sa isang Colonel na chika. Dahil hindi naman siya banded eh. Hindi naman siya bahagi ng opisina. So, ang daming bawal nilang nilabag. So, at the minimum, ay liable sila. Hindi pwede din yung plausible deniability, yung walang pinirmahan. No? Ano yun? Usok na nawala. yung more than 600 million. Kaya yari sila dyan. Ay, saan mo tignan? Lalo na yung testimonya nung dalawang military officials last Tuesday. Kasi sinabi nila, sila ay kinamit para dito sa liquidation report. Doon na wala naman silang nakuha. Kaya, pero kasama sila sa report ng Office of the Vice President. Medyo kahit nga yung defense, hindi na nakapag-intervene doon eh, di ba?
0: Opo.
8: O, kaya hindi ko alam paano nila lulusutan yan. At panghuli, Minya, hindi ito yung usual court of law. Ang habol lang dito ay hindi ito yung kinakailangan na beyond reasonable doubt na ebidensya, yung hinihingi itong mga defense. Ang kailangan dito ay whether she is fit to remain in office. Diba? Yun yung usapin dito sa impeachment. Yung mga senator judges na hindi sila mga tunay na abogado o judges, sila ay mga politicians. So iba yung hinihingi rito level of evidence. At considering yung level of evidence na lumabas na, eh dapat talaga conviction yung harapin ni Vice President Sara.
0: Okay. Ngayon, puntahan naman natin yung latest witness, ano? Yung inabangan ng lahat, yung si Attorney Michael Poa. Sa tingin niyo po ba effective yung pagpapakita niya bilang isang hostile witness? At nakakatulong ba sa Vice Presidente yung pagsabi niyang wala siyang alam sa pera o lumalabas lang na nag-uunahan silang maghugas ng kamay?
8: Wala. Una, ilalaglag niya mismo yung mga tao niya. No? Kasi sinabi niyang wala siyang alam sa pera. Paano ka makawala ng pera? Eh, every step of the way, may mga pinipirmahan ka. Diba? Oh, hindi naman magic wand yan eh. Kalawa, itong mga tao niya, eh umamin na eh, na inutusan sila. Inutusan sila dito sa pag-withdraw, pag-transfer, at pag-disperse ng daang-daang bilyon. Katlo, di pwede yung mga argument ni Poa. Halimbawa, nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros, tingin niyo ba merong mga anomaly, liable ba ang head of office dito sa mga nangyari, dito sa pag-disperse ng pondo? Anong sabi ni Poa? Panyan, lawyer-client confidentiality. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sabutin. Bakit? Dahil huling-huli sila. So, yan yung problema eh. Hindi na usapin ito ng ebidensya eh. Lalo na, wala pa yung main article of impeachment, yung unexplained wealth. Pang pa lang ito. Itong grave threats at saka confidential fund. Hindi na nga nila itutuloy yung bribery.
0: Ayun na nga po. Diretso yung balita na gusto nilang i-drop yung charge na bribery.
8: Yes.
0: Ano po ang inyong reaction dyan? Kasi parang ang gusto raw nila eh mas mapabilis na at matapos na raw agad ang impeachment trial.
8: Yes. Kahit naman yung impeachment ni Chief Justice Corona, nagbawas na. Dahil yung isang invisible court yan is the court of public opinion. Mag-i-impact yan doon sa mga senator judges. Dahil na political process din ito eh, hindi lang legal process. Diba? Kaya, nawawala yung atensyon ng mga tao, una dahil mahaba yung mga session, ikalawa, nabobore to death na yung mga tao, lalo na sa mga objections ng defense.
0: Opo.
8: So gusto nila, bilisan na yan.
0: Ayun na nga,
8: para ma-sustain.
0: Daming objections nga kahapon no, si Attorney Sheila at meron pang yung tinawag ng prosecutor na quote-unquote abogadong walang alam si Attorney Michael Poa at ipina-strike out ito ng Senate. Sa tingin nyo ba, ano ba to? Pansariling away lang ba ng mga abogado yun o kitang-kita na yung matinding tensyon sa loob ng korte?
8: Well, sabi nga ni Attorney Poa, sige, tagalugin ko na lang. No? Nag-object pa rin. No? Nag-object pa rin si Attorney Sisson. Mukhang kumokota sila sa objection. Baka sakali, kung mas maraming objection, mas malaki yung kanilang tabot ba dyan? Hindi ko naman sasabihin na bayad. Mas marami yung papuri pag maraming objection. mula sa akusado. Baka kasi mabato ng laptop yung iba dyan eh. No? Kung hindi, dadamihan yung objection eh.
0: Opo. At sa punto pong ito ng impeachment trial, may last question na ano po sa tingin nyo ang mangyayari? Totoong ebidensya at facts ba ang pagbabatayan ng mga senator judges o sa huli ay numeruhan at politika pa rin ang magdedesisyon kung magagawa nila ng paraan matapos ito, matapos ang taon na ito? Ayan, patitupin
8: yes
0: ako,
8: hindi no.
0: Sa tagal eh, opo.
8: Yes and no, Nina. Halimbawa, yung grade threats, nagtaka nga ako, tumagal ng 3 linggo eh. Eh lahat naman tayo napanood yun. Itong confidential fund, 32 days ang nakaalat yan eh. Tingin ko maiksi lang yan dahil alam na rin natin yan eh. Sa, di ba?
0: Opo.
8: Sa Quadcom, sa Justice Committee, napag-usapan na yan eh. Diba? Kaya hindi na dapat yan patagalin. At itong parating na grade na kwan, unexplained wealth, yan yung medyo kulang dahil hindi naman natin alam officially ano yung laman ng mga bank accounts ni Sarah at saan lang galing. Pogo lords ba yan? Drug lords ba yan? Yun yung lalabas dyan sa panghuli na article of impeachment. So, yes, may impact itong ebidensya pero marami sa ebidensya alam na natin dati pa.
0: Okay.
8: Ang mahalaga dyan, yung impact ng ebidensya hindi sa senator judges. At dahil yung political calculation ng mga senator judges sa kanilang pagpapasya to convict or not to convict ay hindi naman basically yung ebidensya eh. Yung court of public opinion, paano sila hahatulan?
0: Opo.
8: At ikalawa, yung quid pro quo, yung carrot and stick, whoever pag-o-offer sa kanila noon. Of course, wala namang aamin dyan. So, yes, mahalaga ang ebidensya, pero baka in the scheme of things, yun yung least important. Ang mas important is the court of public opinion at saka yung usapin ng carrot and stick, no? Halimbawa, mayroong mga nakakulong na possibly nagsasenda ng feelers. May mga nasa labas ng bansa na possibly nagsasenda ng feelers. Mayroong mga baka makulong na nagsasenda rin ng feelers. Ebidensya ba ang kanilang batayan? Of course not.
0: At baka ayun na nga sabi nga nila imposible yung 16 na votes ano pero dahil sa mga pangyayari nga po eh tingnan po natin ano at saka
8: mukhang
0: isa pa
8: yun, mukhang doable na yun Ninya. If I can have a fearless forecast mukhang doable na yan yung 2/3.
0: Alright, okay. Sige po, and sana po yung interest ng taong bayan ay manatili dahil kung wala, walang court of public opinion. Kung wala naman silang opinion, hindi ho ba, Secretary Yamas?
8: Yes, kaya niya, mahalaga yung ganito mga programa dahil lalo na ginawa yung Rule 18 na medyo binusala na yung mga involved dito sa impeachment. Eh baka lalo mawala yung interest ng tao.
0: Ayun nga po. Eh di bali po, next week uli ha, Sec. Maraming salamat, Secretary Ronald Yamas.
8: Salamat din.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas.

0: kaso ng leptospirosis, kasama natin ang Director 4 ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, si Dr. Bernadette Velasco. Magandang gabi po, Doc, at welcome po sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi po, Sir Jack, at sa lahat po na nakikinig.
0: Yes, Doc, ito bang leptospirosis tuwing rainy season lang, katulad ito ng mga dengue, ganyan, ito ba yung nagpipik siya sa mga ganitong panahon?
1: Yeah, correct po, no? Kadalasan na nakikita natin na nagkakaroon po ng increase ng cases ng leptospirosis tuwing nagkakaroon po ng pagbabaha dahil po sa malakas na pag-ulan. Although hindi lang po dahil sa pagbabaha po, no? All throughout the year, may nakikita po tayong mga cases po ng leptospirosis.
0: Mm-hmm.
1: But again po, nakikita po natin yung increase, sudden increase ng cases during the time na meron pong pagbabaha.
0: Oh, and ito nga, Doc, kung makikita mo yun sa video, yung mga lumalangoy dyan, ang entry point po ba neto ay mga open wound or pwede yung mga paglalangoy ng ganyan ay pumasok sa mga bibig mo, sa ilong, or sa butas ng tenga?
1: So, kadalasan po na when we explain po ang leptospirosis, kung paano po natin siya nakukuha, ito po ay dahil po na tayo po ay lumusong sa baha. So, pwede po yan na may sugat, maliit man o malaki. Pwede rin po kasi siyang pumasok sa mga mucous membrane natin, sa mata, sa tenga, sa ilong. So, makainom din po tayo. So, pwede rin po tayo magkaroon ng leptospirosis because of yung mga ganong infected.
0: So, itong mga nakikita natin, yung mga naglalaro sa baha, mga bata na nagda-dive, lumalangoy, ay very prone sila sa leptospirosis.
1: Definitely po, no? Kaya talagang tayo po sa kagawaran ng kalusugan, talagang maiting po ang ating pagpapaalala po sa ating publiko na dapat po hindi tayo lumulusong sa baha kung hindi po talaga kinakailangan.
0: Mm-hmm.
1: At kung meron tayo mga protective gear, like for example, yung mga boots po natin, dapat po tayo ay nagsusuot, lalo na po yung mga may sugat po sa paa.
0: Okay, and doctor, ganito yung mga symptoms nito, ano ba ito? Baka kasi kala ng mga ibang lumusong dyan ay trangkaso lang yung pala may kaso na ng leptospirosis. Ano yung symptoms niya at gaano katagal bago mag-manifest ito?
1: Apo, meron po tayong tinatawag na incubation period. So, meron tayo from 5 days hanggang 14 days and sometimes nag-e-extend po tayo hanggang isang buong buwan po, hanggang 30 days.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin po, dito po nag-build up yung bacteria sa loob po ng katawan natin. So, anytime, from the time of exposure hanggang 5 to 30 days po, pwede po mag-develop yung sakit. So, initially po, linalagnat, kasakit ang kasukasuan. So, parang flu-like, no, na parang trangkaso. And then, eventually, proceed po, minsan yung pag-ihip po nila na apektuhan and even yung lungs po nila, yung baga po, nagkakaroon na rin po ng komplikasyon. So maganda po na tayo ay, if tayo po ay na-expose sa baha, lumusong sa baha, mas maganda pong magpakonsulta po tayo kagad para ma-assess po tayo, mabigyan ng prophylaxis. At kung may nararamdaman po, mas magandang magpatingin as early as possible para maagapan po natin at hindi po tayo mapunta doon sa mga komplikasyon po ng leptospirosis.
0: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Dr. Velasco. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
2: Humihirit sa Kongreso ang Department of Transportation na magkaroon ng dagdag pondo para sa kanilang mga proyekto sa 2027. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: For accomplishment. And let me assure you your honors.
4: Umabot sa 300 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa 2027. Mahigit doble ito kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Pero mula sa 179 infrastructure projects na isinumite ng DOTR, 30 lamang dito ang nakakuha ng pondo sa National Expenditure Program.
5: Ang total proposal po namin for our projects in 2027 is 624 billion, but we were only given 237 billion.
4: Kabilang sa mga hindi nabigyan ng pondo ang EDSA Busway Service, pati na rin ang Fuel Subsidy Program para sa 2027. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, ang kakulangan ng pondo ay

0: bunsod ng limitadong fiscal space ng ahensya o ang kanilang kakayanan na dagdagan pa ang paggastos.
1: Napakarami po sa ating mga kababayan ang umaasa sa public transport para makapasok sa trabaho at makauwi sa kanilang mga tahanan. I hope that Congress through this committee will not take this budget cut lightly and act to firmly restore the EDSA carousel budget.
2: So I manifest now, Mr. Chairman, my full support to the increase of the budget. Let's give them 30 billion more because there's so many projects to be undertaken.
0: Bukod sa pagsuporta sa Philippine Coast Guard, paglalaanan din ng dagdag pondo ang project study para sa Mindanao Railway System at magiging source ng local counterpart funding para sa foreign assisted projects.
3: 232 billion pesos ang inilaan ng DOTR para sa kanilang foreign assisted projects. Pero na-question sa House Budget Hearing ang paulit-ulit na malaking pagbawas sa mga proyektong ito.
0: Ayon sa DOTR, ang kakulangan sa programmed appropriations para sa mga foreign assisted projects ay maaaring magdulot ng pag-antala sa implementasyon at mas malaking financing charges.
4: Kasi kapag tinanggalan nyo kami sa GOP, wala na kaming pambayad sa right of way, wala na kaming pambayad sa VAT at sa lahat, nasususpend po yung trabaho. Lumulobo yung gastusin, tumatagal ang proyekto.
0: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Bumaba ang ratings ng Senado sa harap ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa second quarter ng 2026. Patuloy naman ang pagtaas ng ratings ng Kamara ayon sa pinakahuling Okta Research Survey. Ayon sa Okta, kapwa buwaba ang public trust at satisfaction ratings ng Senado. Ang 44% trust rating sa first quarter ay naging 41% sa second quarter. Tumaas kasi ang distrust mula 24% paakyat sa 27%. Buwaba rin ang satisfaction rating ng Senado mula 42% pababa sa 38% at tumaas ang dissatisfaction mula 27% sa 32%. Pero sa House of Representatives, tumaas ang trust rating mula 38% mula sa 36%. Buwaba rin ang distrust mula 33% sa 28%. Ang satisfaction rating naman ng Kamara ay tumaas mula 35% paakyat sa 37%. Habang ang dissatisfaction ay buwaba mula 35% sa 32%.
3: Tutukan ng administrasyon ang pagtugon sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
6: The recent weakening of the peso was brought about by broad U.S. dollar strength and rising global prices of oil.
7: Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ganito ang naging pahayag sa Office of the Executive Secretary matapos na umabot ang dolyar sa 62 pesos and 565 centavos at may tuturing na panibagong historic low ng piso. Sinabi ni Jose Castro na ito ang mga nakaapekto sa paghina ng foreign exchange ng bansa. Dahil dito, inaasahan ng OES na aksyonan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mabawasan exchange rate volatility.
6: We expect the DSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility.
7: Sinabi rin ng OES na mahigpit na ipatutupad ng administrasyon ng fiscal discipline at mabisang paggamit ng pondo ng bayan. Aniya, ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan na gastusin ang pondo sa tamang proyekto.
6: This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns.
7: Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa ating mga kababayan gaya ng uplift programa.
6: So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products.
7: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Economic Team kaugnay ng issue. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ipinasilip na ng Hollywood
8: ang Walk of Fame star ng Pinay Theater at Disney legend na si Lea Salonga. Sa Instagram, inanunsyo ng Hollywood Walk of Fame na magaganap ang ceremony sa September 4 ng umaga, oras sa Amerika, sa Hollywood Boulevard. Si Salonga ang kauna-unahang Pilipino na makakatanggap ng Hollywood Walk of Fame. Nag-perform si Salonga sa 20th anniversary concert ng Hong Kong Disneyland kamakailan. Naging boses siya ng dalawang makasaysayang Disney characters gaya nina Princess Jasmine at Mulan.

0: highest paid female athlete si Pinoy tennis pride Alex Ayala ayon sa Forbes. Nakakuha na si Ayala ng higit 5 milyong dolyar sa off-court earnings sa pamamagitan ng mga sponsorships at agreements, hindi kasama ang taxes at fees. Ayon sa Head of Client Representation ng WME Sports, malaki ang posibilidad na pumangalawa ang 21-year-old tennis star sa highest paid female athlete sa 2027 kasunod ni world number 4 Coco Gauff. Sinusubukan ngayon ni Ayala na makuha ang titulo sa US Open sa pag-abante niya sa ikalawang round.
1: Good luck. At naabangan ng mga... Wow, no? At hindi mo kailang nasa top 10. Kakaiba-ibang phenomenon.
2: Oo, ganun talaga.
1: Alex Ayala. At very proud talaga tayo sa kanya. Whatever happens, ha? Pero itong susunod na
2: grabe yung following, kaya nga ginagamit siya ng mga social media sites.
1: Yes.
2: Dahil alam nila yung mga Pinoy, grabe, ano, yung clickbait na yung iba dyan.
1: Tsaka siya mismo as as herself, ibang klase rin yung ano character niya.
2: Yes, so dapat may iwan siyang grounded.
1: Magaling. Yeah. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
3: This is FM Radio.

0: nagbabagang balita. Sasakyan na nahulog sa Gumuhong Agana Bridge sa Tarlac, naiahon na. Pamilya napahagulhol nang hindi makita ang dalawang nawawala.
1: Tawawan nyo na po para makauwi na po yung anak ko. Para mahal po namin yan eh.
0: Pamilya ng seafarer na namatay sa Strait of Hormuz, hustisya at agarang pagpapauwi sa labi ang sigaw. Binatilyo, patay sa pamamaril sa ulo. Sarhento Bumanga, nanapak, nanutok sa isang estudyante, nagsori. Safety drill sa paralan, pinalakas kasunod ng serye ng karahasan. Pagresponde ng paralan at pulisya, sinubok sa drill. NLEX, naglatag ng solusyon sa baha at traffic. Paghahanda sa banta ng ulan sa weekend, ikinasa. Josh Lea, may pasilip sa official poster at detalye ng kanilang reunion movie.

0: CDMU Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nahulog na AUV sa Tarlac River. Naiyahon na mula sa ilog ang sasakyang nahulog matapos gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City noong Sabado. Naging emosyonal naman ang pamilya ng mga hinahanap na pasahero nito nang malaman na wala sa loob ng sasakyan ng mga biktima. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
2: Matyagang nakabantay ang pamilya ng mga nawawalang sakay ng nahulog na AUV sa Tarlac River noong Sabado habang ginagawa ng paraan na maiahon sa ilog ang sasakyan matapos itong matagpuan nitong Miyerkules.
3: Ito yung pinaniniwalaang SUV na nahulog sa Tarlac River nang gumuho ang Agana Bridge Sabado ng gabi. Nakita ito at inireport ng isang residente sa mga otoridad nung makita nila yung gulong ng sasakyan. Posibleng lumitaw na ito ngayong bumaba na ang level ng tubig sa ilog.
2: Umaasa ang mga kaanak na makikita na rito ang dalawa pang nawawalang mga mahal sa buhay kasunod ng pagkaka-recover sa bangkay ng dalawa pa nilang mga kasama sa Pangasinan. Hindi naging madali ang pagkuha sa sasakyan na malalim ang pagkakabaon sa putik at buhangin. Mga alauna ng hapon nang lumusong sa ilog ang mga rescuer para talian ito. Pero hindi ito umubra nang hilahin lang ng crane. Kaya nagpadala pa ng backhoe para hukayin ang paligid ng sasakyan. At sakalang ito naiangat ng bahagya, mag-aalas 6 na ng gabi. Lahat nakatutok sa paglapit ng mga rescuer. Ito'y para malaman kung matutuldukan na ang ilang araw na paghahanap sa mga biktima. 2 oras pa ang lumipas bago tuluyang maiahon ang AUV, UPUP at puno ng lumot. Nang halughugin ang sasakyan, tanging cellphone lang ng isa sa mga biktima ang nahanap.
4: Yun po, inakala namin na sana nandun yung dalawa para hindi na, para matapos na po yung retrieval and rescue operation. Unfortunately, wala pong laman yung sasakyan.
2: Dito na naging emosyonal ang pamilya, lalo na ng ama ng driver.
5: Mas gusto ko nang malaman na talaga kasi sa ganitong sitwasyon, hindi ko alam kung ano na nangyayari sa anak ko talaga. Hindi ko na alam kung nasaan na siya. Eh kahit papaano, siyempre gusto rin natin mabigyan ng ano, kung ano man yung kinainatnan nito, mabigyan ng disenting burol, ganyan.
2: Pero hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Marcelino na nakaligtas sa trahedya ang anak.
5: Hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
2: Huwebes na umaga, pumalaot ulit ang iba't ibang grupo para sa pagpapatuloy ng search, rescue and retrieval operations sa mga nawawala. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Pasintabi po sa mga nanunood sa sensitibong balitang ito. Patay ang 14 anyos na binatilyo matapos barilin sa ulo sa Sampaloc, Maynila nitong Miyerkules ng gabi. Agad namang tumakas ang suspect matapos ang pamaril. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Nagpulasan ang grupo ng mga kabataang ito na nakatambay sa Center Island sa AH Lacson Avenue pasado alas 8 Miyerkules ng gabi nang bigla na lamang barilin ang isa sa kanilang kasama. Bago ang pamamaril, makikita sa CCTV ang salarin na nagtatago sa mga halaman. At nang magkumpulan ang mga kabataan, dahan-dahang lumapit ang sospek at bigla na lamang binaril ang biktima na bumagsak sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa ospital, napahagulgol ang kaanak ng 14 anyos na biktima nang makita ang wala ng buhay na binatilyo. Kwento ng tatay ng biktima, katatapos lang magkape ng kanyang anak at mga kasama nang mapatambay si Center Island. Naniniwala siyang napagtripan lang ng salarin ang kanyang anak.
7: Trip lang po, tinanong niya araw po yung mga bata, eh, matigasan kayo, magsasalita pa lang po yung anak ko, binaril niya na kaagad eh. Kitang-kita naman po sa CCTV kung ano yung ginawa niya. Ako nga po nagtataka bakit niya ginawa sa bata yun eh. Kaya hindi ko rin maisip kung bakit niya binaril yung bata.
6: Pero ibang tingin ng barangay.
8: Nagtataka nga kami, bakit nandun sila sa gitna ng ano, nagsiseta, guusap-usap. So, ang ano namin, baka magsiseta up nga ng riot.
6: Kinumpirma naman ng opisyal ng barangay 432 na residente nila ang nakatakas na salarin.
8: Pagkatapos ng shooting incident, tumawid siya papunta rito. Sa vicinity namin, lumusyo siya sa Ali 5. Pagdating sa Ali 5 yun, hindi na namin nakita kasi yung Ali 5 na yun is another ibang barangay na naman yun. Abang tumatakbo siya, sinusok-sok niya sa, ano niya, sa tagiliran niya yung baril.
9: So far, yung suspect, hindi pa siya dumaan sa akin na reklamo ha. Yung pagkakakilan lang niya sa barangay namin, hindi pa siya dumaan sa akin na may complaint.
6: Panawagan ng ama ng biktima.
7: Tuwa mo na lang, huwag mo namin pahirapan. Para matahimik lang din kami pare-pareho pati yung anak ko.
6: Siniguro naman ng PNP na patuloy ang paghahanap nila sa nakatakas na salarin. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Umamin sa pagkakamali at humingi ng tawad ang Police Senior Master Sergeant na inakusahan ng pagbangga, pagbugbog at pananako sa isang college student sa Cavite nang humarap sa National Police Commission. Pinaiimbestigahan na rin ng NAPOLCOM ang kapatid ng suspect na isa ring police official na nakialam umano para mapababa ang isasampang reklamo laban sa sarhento. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
11: Harap ng National Police Commission sa media ang Police Senior Master Sergeant na inakusahang bumangga, nanutok ng baril at nambugbog sa 20 anyos na college student sa 13 Martires, Cavite. Nakuhanan din ng video ang pagbumura at pananakot ng naturang police sa estudyante habang binibit-bit ang biktima sa presinto. Humingi ng dispensa ang sarhento sa kanyang nagawa.
12: Unang po sa lahat, humingi po ako ng tawad sa nagawa akong kasalanan. Minahal naman po ako na nagkamali ako. Haharapin ko na lang po kung ano yung mga desisyon na gagawin po para sa akin.
11: Hindi na nagbigay ng detalye sa insidente ang pulis at sa korte na lang aniya siya magpapaliwanag. Napag-alaman naman ng NAPOLCOM na nakialam ang kapatid ng sospek para mapababa ang reklamong isinampa laban sa sarhento. Nagsalita rin sa presko ng investigador sa kaso at nagpresenta ng screenshots ng naging usapan nila ng kapatid ng sospek na isang police captain. Dito, kita kung paano dinidiktahan ng police captain ang investigador sa mga detalye ng kaso.
13: Ang ipapail ko talaga dapat is attempted homicide dahil nga ho gumamit ng bihik, binangga ho ang motorsiklo ng kotse. And then there's an intent to kill ho. During that time ho kasi sir, nang nagkakanda ho ako ng investigation. So, may mga sinasuggest ho sir, kaya hindi ho talagang kung ano ang nararapat na kaso.
11: Dahil sa nangyari, inutusan na ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Galinisan na magsagawa ng motu proprio investigation laban sa police captain na kapatid ng sospek. Posible namang matanggalan ng driver's license ang sospek na pulis matapos mapatunayang nagmaneho ng nakainom.
14: Sa bagay, hindi naman niya kailangan ng lisensya sa loob ng kulungan, pero baka dapat i-revoke din natin yung kanyang lisensya.
11: Nakikipag-ugnayan na ang NAPOLCOM sa Land Transportation Office tungkol sa insidente. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
10: Agarang repatriation at malalimang investigasyon sa insidente ang hiling ng pamilya ng isa sa mga Pilipinong seafarer na nasawi malapit sa Strait of Hormuz. Nananawagan din ng tulong at hustisya ang ina ng biktima. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
6: Maya't maya ang sulyap ni Rhea sa kanyang cellphone sa kanilang bahay sa Cabuyao, Laguna. Mula nang sumampa kasi ng barko ang kanyang pang-apat na anak na si Rodrigo, lagi na siyang nakaabang sa pagtunog ng kanyang telepono sakaling may mensahe o video call ang anak. Pero hanggang tingin na lamang si Rhea sa kanyang telepono dahil noong Agosto 25 na pala ang huling video call ng kanyang anak.
15: Sabi niya, Ma, nandito ako sa delikadong lugar. Siguro mga isang buwan pa matatagal lang kami dito. Yun na sabi, natakot po ako kasi bakit nandiyan kayo? Ba't nandiyan kayo?
6: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na isang anak ni Rhea na si Rodrigo sa dalawang nasawi ng pasabugan ang sinasakin nilang crude oil tanker na MVSIDR habang dumadaan sa bahagi ng Strait of Hormuz noong Agosto 31.
16: Isa siyang crude oil tanker at siya inatake ng still unknown projectiles that hit the ship as it was about to cross the Strait of Hormuz. There were 16 Filipino seafarers on board. Unfortunately, meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. We express our deepest sympathies to the families of the two deceased dun sa ship na si Dear.
6: Nitong Miyerkules lang ng umaga nang malaman ni Ria ang sinapit ng 28 anyos na anak na isang buwan pa lamang mula nang sumampa sa barko.
15: May bumunta po dito sa bahay namin na naka-tricycle, may kasama barangay po. Yun po, tapos may kasama po silang taga-agency po. Hinahanap po yung bahay ni Rodrigo Pabis. Eh, na-tsempohan po nandito ako sa may Galaba ako. Sabi ko, dito po yun, tapos ako po yung mother niya. Pero kinakabahan na po ako noon kasi hindi po sila umiimi. Wala po silang salita. As in, wala po talaga. Pero kinakalma ko lang sarili ko. Tapos nung nasa loob na sila, hindi pa rin sila nagsasalita. Pero nararamdaman ko na talaga na may nangyari kasi bakit pupunta dito yung agency, di ba po? Yung sinabi po nila na wala na daw po yung anak ko. Na-confirm naman po nila raw, sinabi na po.
6: Ayon sa DMW, nasa UMA na ang 12 nasawi. Panawagan ni Rhea, mapabilis ang pagpapauwi sa 12 ng kanyang anak.
15: Pangulong Marco, sana po tulungan niyo po kami na makauwi po yung anak ko dito. Para po makasama namin. Kasi sabi po, isang buwan pa daw po, eh, sinabi po kanina sa amin, ang tagal po nun.
6: Nanawagan din siya ng investigasyon sa pagkasawi ng anak at isa pang kasama nito.
15: Sana po, tulungan niyo po kami para makauwi po yung anak ko. At sana po malaman po namin talaga kung ano po talaga yung nangyari. Sabihin niyo po yung totoo. Kasi lalabas at lalabas din naman po yun eh. Parang awa nyo na po para makauwi na po yung anak ko. Mahal po namin yan eh. Napakabait na bata niyan. Walang reklamo. Walang siya reklamo sa buhay niya. Mabait po talaga siya.
6: Samantala, ayon sa DMW, ligtas na rin ang 14 na crew at naghihintay ng flight pa uwi ng bansa. Siniguro naman ang kagawaran ang tulong sa pamilya ng mga apektadong seafarers.
16: Rest assured, we will be helping and holding the family together with the OWA sa pagbibigay ng ganap na assistance sa pamilya kasama na doon ng agarang pagpapauwi ng kanilang mga mahal sa buhay.
6: Muli namang nagpaalala ang DMW na mananatiling red alert at warlike high-risk zone ang Strait of Hormuz para sa mga seafarer.
16: This Saudi ship manager called Bari has been a very good employer of Filipino seafarers. We are in touch with them and however, we continue to remind them to be mindful of the safety of our seafarers on board. And to put them out of harm's way.
6: Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa DFA, DND at Omani authorities para patuloy na matutukan ng seguridad ng mga Pilipino sa lugar. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Samantala, nagpahatid po ng pakikiramay ang Malacanang sa pamilya ng 2 Pinoy seafarer na nasawi sa Hormuz Strait. Siniguro rin ni Communications Undersecretary Claire Castro ang tulong sa pamilya ng mga biktima. Patuloy niya ang pakikipag-ugnayan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Pangulo para magbigay ng update.
17: Pakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng 2 seafarers. Hindi po papabayaan ng gobyerno ng pamahalaan yung pamilyang naiwan ng 2 nating kababayan.
18: Arestado ang isang lalaki matapos paglakawan ang kanyang mismong kapitbahay sa Quezon City. Nabisto ang suspect matapos makilala ng biktima sa kuha ng CCTV. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
19: Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong Martes, makikita sa CCTV ang lalaking ito na nakasombrero at face mask na pumasok sa bahay sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Dahan-dahan siyang umakyat papunta sa ikalawang palapag. Ilang saglit din nagmasid ang lalaki hanggang sa mawala na ang kuha ng CCTV matapos putulin ng suspect ang wiring nito. Ayon sa police shot, tinangay ng lalaki ang mismong CCTV set ng bahay at 2 pares ng sapatos na may kabuuang halaga na abot sa halos 20,000 pesos.
20: Pagkagising niya po ng bandang alas 10 ng umaga, nalaman ng biktima na nakawan sila. Nagduda kasi dahil bukas yung gate. So nag-check sa bahay nila ng mga gamit nila.
19: Agad nahuli ng QCPD ang suspect matapos siyang makilala ng biktima base sa narecover na CCTV footage.
20: So, dahil po sa markings ng kanyang mga kamay, may mga tattoo po. At yung suspect natin ay kapitbahay mismo ng biktima. Binigyan natin sila ng police assistance, nag-dispatch po tayo at pumunta sila dun sa address ng suspect.
19: Aminado ang suspect sa pagnanakaw at humingi ng tawad sa biktima. Hindi na naibalik ang mga ninakaw niyang gamit dahil naibenta na umano niya sa kanyang tropa sa halagang 150 pesos.
21: Ano naman mapatawad ko nila ako? Hindi na mauulit yan.
19: Dati na rin nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga, illegal possession of firearms at pagnanakaw. Naharap siya muli ngayon sa reklamong theft. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Patay na ng matagpuan sa isang creek ang nawawalang senior citizen sa Caloocan City. Sa Camarines naman, sa pool sa CCTV ang pananambang sa isang negosyanteng dayuhan sa tapat ng isang mall. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
19: Papaalis na ang mall ang lalaking foreigner na ito sakay ng motorsiklo nang biglang sumulpot ang isang armadong lalaki at pinaputukan ang biktima Martes ng gabi. Tumakbo papalayo ang gunman. Bumulagta naman sa bahagi ng Camarines Road ang biktima.
22: Dating namin doon, zero-zero na yung tao eh. Ano kasi siya ng motor? Naano nga yung paa niya, naano dagalan din ng motor eh. Paa niyo kasi tumba eh. Itinda lang daw lang ano sa mall. Mayroong pistol doon sa mall.
19: Ayon sa barangay 178, hindi pa tukoy ang pagkakakilanla ng suspect na patuloy na pinaghahanap. Gumugulong din ang investigasyon ng pulisya. Sa Caloocan pa rin, patay na ng matagpuan sa isang creek ang 73 anyos na lalaki na napaulat na nawawala. Sa kuha ng CCTV noong September 1 ng madaling araw, nakita pa ang biktima na naglalakad sa tabing kalsada. Base sa salaysay ng kaanak ng biktima sa otoridad, lumabas ng bahay ang senior citizen para sa regular na ehersisyo nito sa isang court sa kalapit na barangay, pero hindi na nakauwi pa.
23: Noong September 1 daw po umalis yung kanilang padre de familia at nireport nila na missing person na.
19: Kinabukasan ng umaga, September 2, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan ng isang mangangalakal sa Matarik Creek sa barangay 175.
23: Nung dumating na po yung soko, naitiyaya na yung bangkay, sir. Kinumpirma nung anak na yun nga ang father nila.
19: Isinailalim na sa autopsy ang labi ng senior citizen bilang bahagi ng investigasyon. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Gretchen, ano ang mga aabangan sa sine at teatro?
10: Adrian, matapos magpaiyak sa nobela at pelikula, dadali naman sa entablado ang kwento ng pag-ibig ni Noah at Ally sa The Notebook the Musical. Good news naman sa fans ni Kyle Echari at Kai Montenola, bibida na sila sa pelikula. At aarangkada na rin sa big screen ang huling pelikula ng yumaong movie icons sa sina Jacqueline Jose at Ronaldo Valdez. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
24: Huwag mo po iiwag. Matapos ang tatlong taon at ilang mga hamon, mapapanood na sa wakas sa mga sinehan ang Puon. Nag-world premiere sa Moscow International Film Festival noong Abril ang horror thriller ni Direk Adolfo Alex Jr. Tampok ang mga batikang artista na sina Gina Pareño, Janice de Belen at ang mga yumaong veteranong aktor na sina Ronaldo Valdez at Jacqueline Jose.
25: It was really exciting kahit may mga malungkot na naganap.
24: Labis namang ikinatuwa ng Queen of Filipina melodrama na si Gina Pareño na mapasama sa Puon.
26: Maganda, no? Maganda.
24: Mapapanood na sa mga sinehan ang Puon simula September 9. May movie na rin ang tambala ni Kai Montinola at Kyle Echari. Bibida ang dalawa sa pelikulang First Sem.
0: Excitement kasi it's been a while since I've been able to do something light din. Romance naman tong genre.
24: Extra special ito dahil ito ang first leading lady role ni Kai.
1: Siyempre, nafe-feel ko din yung pressure. I think we've grown naman, we've built a strong foundation.
24: Kasama sa maghahatid ng kilig sa First Sem si Joaquin Arce at Lila Ford. Isa naman sa inaabangan sa mundo ng teatro ay ang The Notebook The Musical. Kasama sa cast sina Benedix Ramos, Sheena Bellarmino at Carla Guevara La Forteza na may update sa icons tungkol sa anak na si Sofia La Forteza na nakabreak muna mula sa cat's eye.
2: Don't worry, this is for her own good. It's a good thing that she is resting.
3: You were
2: so that she's smart, she's stronger when she comes back.
24: Kinuwento rin niya na madala si Sofia sa Disneyland habang nagre-recharge physically at mentally dahil happy place niya ito. Mapapanood ang The Notebook The Musical mula September 3 hanggang 2026 sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Sa pagpapalik ng TV Patrol, NLEX naghahanda sa banta ng pag-ulan sa weekend. Department of Health muling nagbabala laban sa leptospirosis. At ilang kalsada sa Northern Luzon apektado ng paglambot ng lupa at pagguho. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
11: Tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ang Thailand muling pinalawig ang visa exemption sa mga Pilipino. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
30: Hindi muli magpapatuloy ang visa-free travel ng mga Pilipino sa Thailand pero hanggang 30 araw na lamang simula September 15, 2026. Ayon sa Tourism Authority of Thailand o TAT, papalitan na ng 30 araw na day visa o 30 araw na visa exemption ang kasalukuyang 60 araw na visa exemption para sa mga turista mula sa 60 bansa at teritoryo kabilang ang Pilipinas. Batay sa panuntunang inilathala sa Royal Gazette ng Thailand, mula September 15 ang mga biyaherong sakop noon ng 60 araw na visa exemption ay papayagang manatili ng hanggang 30 araw ng walang visa depende sa kanilang nationality at applicable entry arrangements. Kabilang ang Pilipinas, sa 60 bansa at teritoryo ang maaaring makapasok sa Thailand ng walang visa para sa tourism purposes at manatili ng hanggang 30 araw. Kabilang din sa mga bansang sakop ng bagong 30-day visa exemption ang Australia, Canada, China, France, Germany, India, Spain, Switzerland, United Kingdom at United States. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, 6 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
31: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahigit 6,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health hanggang Agosto ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa nakaraang taon, nagbabala pa rin ang kagawaran na posibleng tumaas muli ang mga kaso. Nagpapatrol, Easily.
3: Mabilis na tumaas ang tubig sa lugar ni Naana sa Barangay Manresa, Quezon City. Kahit magsuot ng bota, inaabot pa rin ng maruming tubig ang kanyang paa, lalo na nang ilikas ang kanyang mga gamit bago pa lumubog ang mga ito sa baha.
6: Hindi maiwasan talagang mabasa kami. Kahit anong bota, kahit anong kataas ng bota, mabasa pa rin. Naghuhugas na lang, ganun, sa sabon.
10: Hindi ka ba natatakot na baka magkaroon ka ng leptospirosis?
6: Natatakot na, pero wala kang magagawa mo. Ganun talaga, wala kang choice.
3: As of August 29, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng mahigit 6,000 kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ito ng 12% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Pero kailangan pa rin ani lang mag-ingat.
7: Kalimitan yan doon sa severe type ng leptospirosis ay nasa mga 6%. Ito ay mas mababa rin kumpara noong nakaraang taon na nasa 10%. So ibig sabihin po, mukhang nagiging effective yung ating preemptive na treatment, yung pagbibigay po natin ng doxycycline bilang ating pong prophylaxis. Pag sinabi pong prophylaxis, para po hindi pa man tumatama yung sakit ay bibigyan na natin ng gamot para hindi po lumala.
3: Nagbabala ang DOH na maaaring tumaas ulit ang bilang ng kaso ng leptospirosis dahil posible pa rin makaranas ang bansa ng mga malalakas na pag-ulan hanggang sa katapusan ng taon.
8: Huwag ho tayong mapagkampante because kahit ngayon maganda ng panahon, pero nakita naman natin, narinig natin kanina sa forecast ng pag-asa na merong inaasahang mga 4 pa na bagyo na parating. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng tumaas pa. Okay, kasi makakaroon na naman ng ulan at saka flooding.
3: Nasa 600,000 doses ng gamot na doxycycline ang naipreposisyon na ng DOH sa 17 local government units. Payo ng ahensya sa publiko para makaiwas sa sakit, iwas ang lumusong sa baha at umiwas din sa putik. Kung hindi maiwasan, hinikayat nila ang pagsuot ng protective equipment gaya ng bota. Linising mabuti kung may sugat at kumonsulta agad sa doktor kung kinakailangan. Samantala, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakikipag-ugnayan na ito sa mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang mga pinakamabisang paraan sa pagtugon sa baha.
9: Pwede pong i-adapt yan noong iba pang LGUs para po maging accessible yung gamot, yung pagpapacheck up, yung information campaign, napaka-importante po.
3: Dagdag ni Artes, kumpleto na ang feasibility study para sa planong underground catchment system. Pipili rin ang MMDA ng 5 lugar na maaaring mapondohan ngayong taon at makumpletong gawin bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Easily, ABS-CBN News.
18: Ilang kalsada sa Northern Luzon ang apektado ng paglambot ng lupa, rock slide at landslides, dulot ng walang tigil na ulan nitong mga nakaraang araw. Sa Suyo, Ilocos Sur, nakuhanan ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng kalsada sa Barangay Urzadan. Nadaanan pa ang naturang kalsada pero nagbabala ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na iwasan muna ang lugar kapag malakas ang ulan. Naharangan naman ng landslide ang bahagi ng kalsada sa kilometer 45 sa Abyang, Atok, Benguet ngayong Huwebes ng umaga. Patuloy pa ang clearing operations sa lugar. Habang sa bayan ng Itogon, gumuho ang bahagi ng slope sa ilalim ng kalsada sa Midas Ukab dahil sa paglambot ng lupa. Pinayuhan ang mga biyahero na humanap ng alternatibong ruta.
4: alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan ha. Magpapatuloy ba mga paulan ng habagat?
12: Alam mo Alvin, magpapatuloy pa yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil magpapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat ngayong Setyembre. Alam nyo kapamilya, sa unang bahagi pa ng Oktubre, kadalasan nagtatapos ang habagat season sa ating bansa. At yung kasalukuyang habagat na yon ay pinalalakas po ng dalawang bagyo sa paligid ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Storm Cruvan o yung dating bagyong Pilandok na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility alas 4:30 ng madaling araw kanina. Huli po ito namataan mahigit 1,000 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ang bagyong Saudel naman, dati local name na may local name na Obet, ay naglandfall na dyan sa may southeastern China at posible pong dyan naman na natili ito sa kalupaan. Posibleng malusaw na rin yan sa mga susunod na oras. At meron din pong low pressure area na mahigit 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon ang nakikitang posibleng lumapit sa eastern boundary ng PAR, pero posibleng malusaw lang din ito bago pa makalapit sa ating PAR. Habang yung bagyong Pilandok naman po ay kikilos ng paikot dito sa may Ryukyu Islands at base sa wind forecast ng The Weather Company, pwede po ito muling kumilos pababa at pumasok muli ng Philippine Area of Responsibility. Kaya manatili po nakaantabay sa updates dahil magabago pa ang forecast sa mga sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 4, Biyernes sa Luzon, may malalakas pong ulan sa madaling araw dito sa Central Luzon at meron din mga pag-ulan sa may Ilocos Region. Maghapon pang maulan sa gitnang bahagi ng Luzon at meron din malalakas na ulan sa hapon sa may probinsya po ng Masbate. Pagsapit naman ang hapon, tuloy-tuloy hanggang gabi, dito naman sa may bahagi ng Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon, bubuhos ang malalakas na mga pag-ulan pati sa ilang bahagi po ng Quezon at Bicol Region. Kaya kapamilya, maging alerto at handa dahil posible muli ang mga pagbaha at paguho ng lupa sa Central at Southwestern Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, may kaunting ulan umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Palawan, ngayon din po dito sa may Panay. Uulan sa hapon dito po sa may bahagi ng Sokcergen, habang mas maulan naman sa halos buong probinsya ng Palawan sa hapon hanggang pagsapit po ng gabi. Kaya posible rin po dyan ang mga pagbaha at paguho ng lupa. At pag lumalim ang gabi, maulan din sa may northwestern Aklan or northwestern Panay, dyan po sa Aklan at northern Antique. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan muli ang pabugso-bugsong ulan. Dala pa rin ng habagat, may kalakasan po ang buhos ng ulan sa madaling araw at pagsapit ng hapon. At dahil sa patuloy pang pagkapaulan ng habagat, tumaas pa po ng higit isang metro ang water level sa Angat Dam na nasa 203 meters na nitong Webes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, safety drill sa paaralan, pinalakas kasunod ng serya ng karasan. Tanggal VAT sa system loss charge, sigurado na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Mula noon,

0: 4 patrón se estrena. Una sabalita, una sa public service.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Akala ko ang pinakamahirap kong laban ay ang pag-ahon sa kahirapan. Hindi ko alam na mas mahirap palang tanggapin na kahit na ibigay mo na sa pamilya mo ang lahat ng pangarap nila, darating ang araw na wala ka nang magagawa kundi ipagdasal na pahabain pa ng Diyos ang oras na kasama mo sila. At doon ko naunawaan na ang tunay na yaman ay hindi ang perang naipon ko, kundi ang bawat araw na nagigising pa akong kasama ang mga taong pinakamamahal ko.
3: Private Confessions. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Iba-ibang solusyon na ang itinatutupad ng NLEX, DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha at matinding traffic sa expressway. Live mula sa may NLEX sa Sibol sa Pampanga, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kamusta ang daloy ng trapiko dyan? May pagbabago ba ngayong araw?
7: Adrian, dito sa kinatatayuan natin sa northbound side, bago makarating ng San Simon Interchange, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko, lalo na dahil marami sa mga nakikita nating dumadaan ngayon ay puro mga truck at mga bus. Meron pa din kasing mga lane sa unahan na apektado ng baha, kaya ganito pa rin. Pero sa araw na ito, mas maluwag naman na ang daloy ng trapiko sa southbound lane. Hindi katulad nitong mga nakaraang araw na talagang standstill o walang galawan ang traffic. Bagamat meron ng mga hakbang na ginawa upang maibsan ang pagbaha dito sa NLEX, aminado si DPWH Secretary Vince Tizon na kailangan pa itong paigtingin, lalo na inaasahan na naman ang malalakas na pag-ulan sa darating na weekend. Nakapasok na ng North Luzon Expressway si John Vincent mula Maynila nang mapansing lumalambot ang kanyang gulong. Nakapagpahangin siya sa isang gasolinahan sa Bulacan, pero habang binubuno ang mabigat na traffic sa may Pampanga, lumala pa ito. Buti na lang at umabot siya sa vulcanizing service.
8: Nagbabibrate po kasi yung manibela eh. Nakakatakot po para sa safety ko kasi mag-isa lang po ako. So wala akong katulong para dyan, walang magtutulak.
7: Sabi ng mga gasoline boy, marami na silang naserbisyuhan na mga nasisiraan ng sasakyan sa tagal ng biyahe sa NLEX.
9: Minsan po overheat, tapos butas po yung gulong.
7: Kulang na palikuran naman ang problema ng iba.
10: Bata, pwede naman siya to ng diver or ano eh. Pero sa amin sa adult, medyo yun. Pag na-stuck ka talaga, ng matagal, yun lang, yung hassle. Siguro, wala kang pwede pag, ano, hindi ka ng CR.
7: Baha pa rin ng ilang lanes sa expressway kaya hindi pa rin madaanan. Sabi ni DPWH Secretary Vince Nizon, kumpara noong weekend, malaki na ang hinupa ng tubig, partikular sa southbound lane. Nang nakarin niya ang San Simon area sa Pampanga ngayong Huwebes ng umaga. Hanggang alas 3 ng hapon ngayong Huwebes, nasa mahigit 1 kilometro na lang ang pila ng mga sasakyan sa may San Simon Interchange kumpara sa 8 kilometro noong Lunes. Lumipat nga lang ang bigat ng trapiko sa may Tulaok northbound kung saan lampas 5 kilometro ang pila. Ayon sa NLEX, nakapaglagay sila ng sandbags pero natangay ang mga ito ng tubig mula sa umapaw ng mga creek at ilog sa Pampanga. Maski ang kanilang flood barriers na nasa 7 talampakan na ang taas, inabot din ng baha.
11: May nakita rin po kami na nabasag ng mga dike dito sa Pampanga River na also nag-cause ng baha, ng malaking pagbaha. Humingi kami ng paumanhin.
7: Para makahanap ng solusyon, nakipagpulong si Dizon sa NLEX kay dating Public Works Chief at Metro Pacific Tollways Corporation President at CEO Rogelio Singson at Japanese consultants nitong Miyerkules. Ang kanilang strategy, papalitan ng makabagong flood wall technology ang sandbags bilang mas matibay na pangharang ng tubig na pumapasok sa NLEX.
12: Pupunoy, buhangin yung mga cubes na nakita nyo at iagagay namin dito. The supplier can provide us at least 300 of those by tomorrow. They will start sending by today and we will line up the problem areas of Tulaok and San Simon between today and tomorrow.
7: Ipagpatuloy ang pagbomba ng tubig palabas sa tulong din ng MMDA at DOTR at magsagawa ng dredging sa Tulaok River. Habang hindi pa rin normal ang sitwasyon, iiral ang toll holiday mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga. Pinunan naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang kakulangan sa pag-abiso sa publiko ukol sa lagay ng trapiko. Kaya inatasan na rin ang DOTR ang NLEX na maglabas ng abiso gamit ang text at iba pang platform.
13: May pagkukulang how to inform the public kaya na perwisyo. We understand, no, na they would rather take the expressway than take the alternative routes inside kasi baha din po.
14: As early as August 28, meron na po tayong mga advisories, social media ng NLEX, kasama na rin po yung aming variable message signs na nandito pa lang po sa bungad po ng expressway, and also kasama na rin po sa mga halos tuloy-tuloy po na interviews ko sa media. Despite of these advices, na hype na po yung ano, they still ano naman po to use yung NLEX.
7: Hiniling din ng DOTR sa NLEX na maglaan ng tubig at portalets para matulungan ang mga motoristang apektado ng matinding traffic. Adrian, tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon dito sa NLEX at pinag-aaralan kung pwede na bang alisin o kailangan pang palawigin ang kasulukuyang ipinapatupad na toll holiday mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga. Adrian?
6: Andrea, sa tansya mo at ng mga otoridad na rin, mga ilang oras o minuto yung gugugulin ng mga motorista dyan sa may area ng Pampanga, lalo na yung isang na-interview mo, diaper na yung pinag-uusapan.
7: Adrian, kanina, yung nanay din, no, na-interview natin, no, ang nabanggit niya, mahigit 1 oras yung kinailangan nilang tahakin bago makatawid sa San Simon. Ang payo naman ng NLEX ay talagang mag-monitor din kasi every hour nagpo-post sila ng live stream ng itsura ng mga kalsada at doon nila sinasabi every hour kung ilang oras yung kailangan o kaya kung gaano kahaba yung pila ng mga sasakyan. Particular ngayon, 3 kilometro yung haba ng pila dito sa northbound side sa may San Simon. So, nasa sa mga motorista na rin kung worth it ba yung pagdaan pa sa NLEX o pwede naman dun sa mga sinasuggest ng expressway na alternatibong mga ruta na dadaan sa Maharlika Highway. Adrian?
6: Okay, talagang expect the unexpected. Maraming salamat, Andrea Tagines.
15: Umarangkada ngayong araw ang nationwide simultaneous school safety drill. Kasunod ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Nagpapatrol, Rafael Posano. 3, 4.
16: Ang dapat sana'y isang karaniwang araw sa Carlos Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan, nabalot ang tensyon kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng sirena. Nagtakbuhan ang mga bata papasok ng mga silid at mabilis na hinarangan ng mga lamesa ang pinto. Dama ang takot sa hikbi ng ilang bata habang ang kanilang guro pinakakalma sila. Ilang minuto lang ang nakalipas nang magdatingan ang mga tauhan ng PNP at sinuyod ang mga pasilyo ng eskwelahan. Nang makumpirmang ligtas ang paligid, kinatok ang mga kwarto at pinalabas sa mga estudyante habang isinakay sa ambulansya ang mga sugatan. Sa ganitong paraan natapos ang nationwide simultaneous school safety drill na pinangunahan ng Department of Education at ilang ahensya ngayong araw. Pangalawa na ito mula nang mangyari ang ilang insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Pero di gaya ng naunang pagsasanay, pinili ng Department of Education na wag nang gumamit ng live actors at props na armas.
17: Hindi na ho natin ginamit o yung senaryo na mayroon ho talagang attacker, no, tinatawag natin. Hanggat maaari nga, ayaw natin gamitin yung salitang attack, no. Nakita ho natin yung sequence. Importante ho na makita natin kung gaano kahanda yung school at alam nila yung gagawin nila kung sakaling magkaroon ng ganitong mga insidente.
16: Bukod sa hangaring makita kung paano kikilos sa mga bata at guro, layon din ang safety drill na tutukan kung paano hihingi ng responde ang eskwelahan sa mga ahensya gaya ng PNP, lalo't walang segundo ang dapat nasasayang sa mga emergency situation. Ayon pa sa DepEd, paraan din ang drill para makita kung paano re-responde ang pulis. Para sa guidance designate ng paaralan o yung guro na nangangasiwa sa guidance at counseling, malaking bagay ang paghahanda lalo't minsan na niyang naranasan na makipag-usap sa estudyanteng nagsabing gusto umanong manakit.
18: This is really alarming. We were able to explain to him na, anak, hindi dapat na pag nagagalit tayo, lahat ng gusto natin sabihin, sasabihin natin. Hindi namin siya gustong karusahan dahil galit kami sa behavior niya. Kung hindi ang gusto namin, i-change yung environment niya.
16: Ayon sa DepEd, nasa proseso na ito ng pag-hire ng mga karagdagang guidance counselors. Aabot din sa 9 billion pesos ang

0: nakaresponde yung kapulisan natin.
1: Lumahok din sa nationwide school safety drill ang mga paaralan sa Abra, Romblon, Antique at Metro Manila. Batid ng DepEd na magkakaiba ang sitwasyon ng bawat paaralan.
2: Definitely, we are not saying na kaya nating i-perfect ito during an actual situation. But at least, we can mitigate the harm, we can mitigate loss of lives, we can mitigate injuries, and I think more importantly, we can mitigate yung emotional stress and trauma na maaaring maramdaman ng ating mga mag-aaral at mga guro.
3: Kailangan natin ang pinaghahandaan, and there's no substitute for practice. It should be ingrained lalo sa mga teachers, kasi mga teachers na nagbibigay ng instructions. I'm very confident that we will respond better.
1: Tiniyak ng DepEd na hindi ito ang huling pagsasanay. Gaya kasi ng paghahanda sa lindol at ibang sakuna, dapat na rin maging maalam ang mga estudyante kung paano mapoprotektahan ang sarili at kapwa sa iba pang uri ng banta. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
4: Mahaharap po sa 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder ang 15 taong gulang na batang sangkot sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, lumabas na malinaw ang aksyon ng suspect habang nakipagsabwatan pa sa isang menor de edad. Ihahain sa Tacloban City Regional Trial Court ang mga naturang reklamo. Bukod pa ito sa murder case na naihain na noong Hunyo sa Family Court ng Tacloban City RTC. Sinabi naman ng DOJ na bagamat exempted sa criminal liability ang isa pang suspect na 14 anyos, mahaharap naman ito sa mandatory intervention at rehabilitation programs.
5: Bagong tambalan at bagong hamon ang aabangan para kina Joaquin Arce at Lela Ford. Magsasama ang dalawa sa isang series tungkol sa mga kabataang papasok sa mundo ng politika. Samantala, mula sa pagiging influencer, bida at producer na rin ngayon si Sasa Girl. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
6: Excited na sina former PBB Collab 2.0 housemates Joaquin Arce at big winner Lela Ford para sa kanilang unang project na Juan and Lily Run for SK. Para kay Lela, extra special ang series dahil ito ang kauna-unahan niyang acting project.
7: It's really gonna be fun and ang ganda din po ng story, so it's something na kaabang-abang po talaga.
6: Matagal din umanong pinaghandaan ni Lela ang pagsabak sa pag-arte.
7: Lahat po ng workshop na pwede kong pasukan, pinasukan ko po talaga, and I prepared myself physically also. Went to the gym.
6: Sa Juan and Lily Run for SK, gaganap sina Joaquin at Lela bilang mga kabataan papasok sa sangguniang kabataan.
8: So, the gist of it, basically, political nepo babies kami.
6: Okay.
8: And we're running for SK, sangguniang kabataan.
6: Okay.
8: And, yeah. That's what the story revolves around.
6: Kahit comedy at youth-oriented ang series, may mga isyung panlipunan at pampolitika rin umanong tatalakayin dito.
8: I like the fact na SK siya, na sangguniang kabataan. Parang you may think na hindi siya ganun ka-seryoso, but parang may mga themes na nagpupok sa, syempre, politics world ng Pilipinas.
6: Kasama rin sa project sina Crystal Mejes, Miguel Vergara, Eliza Borromeo at Fred Moser. Sa direksyon ni Peterson Vargas, aabangan ng Juan and Lily Run for SK sa iWant. Samantala, mula sa pagiging content creator at aktres, bagong papel naman ang ginampanan ni Sasa Girl sa likod ng kamera. Personal na naglabas ng pera si Sasa para tumulong na may sakatuparan ang kanyang kauna-unahang lead film na Mutwa.
9: Bukod sa pagiging actor dito sa pelikulang to, producer din ako.
6: Sa panayam sa Oh My God, ikunento ni Sasa na noong nabuo ang konsepto ng pelikula, wala pa itong producer o pondo. Kaya nagdesisyon siyang tumaya mismo sa proyekto.
9: Noong una, ano siya, ang tawag dito, parang concept pa lang siya. Wala pang pera basically. So, noong mga oras na yon, pre-nudus ko siya.
6: Sure. Mapapanood ang Multwa sa mga sinihan simula September 26. Mapapanood naman ang buong panayam kay Sasa Girl sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel. Nasa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A2C din ang Oh My God. Mula Lunes hanggang Biyernes, pati sa iWant. Gino Krishnan, ABS-CBN News.

0: susunod, Ombudsman Jesus Crispin Remulla itinangging nag-a-apply na maging Chief Justice. At Alex Ayala, balik ensayo sa US Open. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7.22 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, hindi ka mainip, mapinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
6: Every Sunday afternoon,
5: mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect.
6: With Due Respect, starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With Due Respect.

0: sa DZMM.
1: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: Vázquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Sigurado nang matatanggal ang value-added tax sa system loss charge sa kuryente. Pero malamang sa Nobyembre pa ito mararamdaman ng mga consumer sa buong bansa. Samantala, kailangan ng paghandaan ng mga motorista ang namumurong malakihang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes dahil lalo pang sumirit ang presyo ng langis sa world market.
2: Barya na lang ang natira kay Jomar matapos ipinakarga ang kinita sa unang ikot ng pasada. May diskwento rin naman siyang 12 pesos kada liter sa diesel pero dahil mahal ang presyo, naglalaro lang sa 500 hanggang 600 pesos ang kinikita niya sa 12 oras na biyahe. Anya, laki ang pasana ang diskwento ng gobyerno.
3: Kahit 15, pwede na siguro yun. Kahit mga 60 o kaya 50. Mas okay kung 50 na lang yung diesel. Pero ngayon, 70 plus eh. Kahit nababawasan pa yung discount, mataas pa rin masyado.
1: May bad news sa mga tsupera pribadong motorista dahil lalo pang lumaki ang increase sa presyo ng langis sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 4.50 na ang itinaas. Halos 4 pesos sa gasolina at mahigit 4 pesos din sa kerosene.
2: Pero si Nico, hindi pa muna nagpa-full tank kahit nabalitaan na niya na malaki na ang sinipa sa presyo ng imported na petrolyo sa unang tatlong araw ng trading.
4: I would suggest if kaya, kung may finality kasi Sunday, Monday.
5: So Monday.
4: I would wait until then.
2: May 2 araw pa ng trading pero posibleng mananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market dahil sa umiigting na tensyon sa palitan ng airstrikes ng US at Iran.
6: Hindi po natin nakikita na talagang may abrupt na bagsak ito, no? Unless po talagang may magandang mangyayari po dun sa kaguluhan sa Middle East na pwedeng magpabagsak ng presyo.
2: Lalo pang nagpalala sa dagdag presyo ang paghina naman ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 62.52 matapos sumadsad sa pinakamahinang palitan na 62.565 kada dolyar kahapon.
6: Sa diesel po, since mas mataas po yung MAPS ng diesel, lumalabas po na sa mga 70 centavos din po yung inakyat, no, yung dinagdag niyan. Sa gasolina po, medyo kasi since mababa yung MAPS ng gasolina, ang epekto niya is actually more than 50 pa rin.
2: Samantala, sigurado nang matatanggal ang value-added tax sa system loss charge sa kuryente sa buong bansa. Inahanda na ng BIR ang Revenue Memorandum Circular pero mukhang sa konsumo na sa Oktubre magsisimula ang bawas buwis.
7: Makikita natin na doon sa bill natin na matatanggap sa Nobyembre ay bawas na. Wala ng VAT doon sa system loss component.
2: Pero maliit lang din ang bawas, halimbawa sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours batay sa overall rate ng Meralco noong Agosto, wala pang 20 pesos ang matatapyas sa bayarin. Kung 500 kilowatt hours ang konsumo, halos 50 pesos lang ang bawas singil. Pero bakit nga ba hindi yung 12% VAT sa kabuuang singil ng kuryente ang tanggalin?
7: Yung VAT doon sa distribution service na pinoprovide sa atin ng mga utilities, ito ay saklaw ng batas, yung expanded VAT. At para lang mabago ito, kailangan din ng pag-amienda sa batas.
2: Sa isyu naman ng pagtatanggal ng buong system loss charge, aminado ang ERC na matatagalan pa bago ito mawala sa bayarin ng mga consumer, kahit mismong si Pangulong Marcos na ang nag-utos na alisin ito sa kanyang SONA noong Hulyo.
8: Inihayag po ni Majority Floor Leader Senator Mick Zubiri na ilang senador ang gusto na babaan ang kinakailangang 16 na boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Zubiri, naungkat ang usapin dahil hindi pa rin alam kung hanggang ngayon kung nasaan si Senator Ronald De La Rosa. At nakadetene naman sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Dagdag niya, pagdedebatihan ng mga senador ang issue at anumang pagbabago sa 16-vote threshold ay maaari ding maidulog at ma-question sa Korte Suprema.
5: there are some senators that have questioned the threshold, and it may come up sooner or later. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. So when the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate. But let's see if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate.
8: Nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya nag-a-apply na maging Chief Justice. Bukod sa Office of the Ombudsman, sumalang din ang Commission on Audit sa budget hearings ng Senate Finance Committee. Nagpapatrol, RG Cruz.
9: Walang interes si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pumalit kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo na magre-retiro ngayon taon. At sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senado sa 2027 budget ng kanyang tanggapan, naglabas si Remulla ng sama ng loob sa hudikatura. Anya, panahon na rin suriin ang hudikatura at magnilay-nilay ang mga bahagi nito. Ang pinaghuhugutan ni Remulla ang mga natatalong kaso ng Ombudsman, mga kasong matagal nang natitenga, kabilang ang isang nakabinbin mula pa 1987 at mga kasong nababaliktad ang desisyon.
10: Institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed. The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
9: Tiniyak naman ni Remulla na tuloy ang mga kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez kahit may mga bumaliktad na testigo. Humirit din siya sa Senado ng dagdag na budget kasama na ang dagdag na confidential funds.
10: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized.
11: Yes, hindi natin mapapangako na ma-re-restore 147 million na hinihiling na Ombudsman kasi 50 lang yung ano, no? But we might add a little.
9: Kinumusta naman sa budget hearing ang apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na tinatalakay sa impeachment trial. Ayon sa COA, malapit ang lumabas ang hatol nito sa motion for reconsideration ng OVP. Pero hindi pa dito matatapos ang proseso.
12: Then they can go to the Supreme Court po, Your Honor.
9: Aminado naman ang COA na may mga kailangan baguhin sa joint circular na patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds, partikular sa mga tatanggaping patunay na pinagamitan nito, lalo na kapag gumagamit ng alias.
13: The present joint memorandum circular po does not exactly prohibit, nor does it really straightforwardly allow the use of aliases. Ang critical nga po dito is on the part of the operational agencies is the matter of the program itself behind the confidential expenses or the intelligence expenses.
14: For example, dun sa role of a disbursement officer, siya ba talaga yung tanging nag-iisa na magdi-disburse lahat ng funds sa lahat ng informant sa buong Pilipinas? You don't expect, I mean, I don't think COA is expecting a single individual who would do that.
13: Wala pong limitasyon kung ilang SDO po ang pwedeng gamitin po ng isang opisina.
9: Samantala, on leave pa rin at nagpapagamot pa umano si COA Commissioner Mario Lipana na nadawit sa flood control scandal. Nilinaw din ng COA na wala silang nakita sa kanilang investigasyon na may pananagutan si Senator Joel Villanueva sa umano'y maanumalang flood control sa Bulacan. RG Cruz, ABS-CBN News.
15: Nagpasok ang Sandigan Bayan 5th Division ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada ngayong Huwebes. Ito ay matapos na tumanggi ang senador na maghain ng kanyang plea para sa mga kaso niyang plunder at graft kaugnay ng umano ay flood control kickback scheme. Dumating si Estrada sa arraignment na may gamit na saklay at sinamahan ng ilang tauhan ng BJMP. Ayon sa kanyang abogado, desisyon ng mambabatas na hindi magpasok ng plea at kukwestiyonin nila ang motion para amyendahan ang information sa kaso niyang plunder. Tinanggihan naman ng korte ang motion for reconsideration ni Estrada na humiling sa korte na magtakda ng piyansa kahit wala pang isinasagawang bail hearing para sa kanyang plunder case. Base sa resolusyon ng korte, kailangan ang pagdinig para malaman kung malakas ang ebidensya bago magtakda ng piyansa.
16: So, will exhaust all legal remedies available to us, as advised by my lawyers. Okay lang, according to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
15: Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makalaya. Ito ay matapos alisin ng anti-graft court si Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano ay mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Binawi rin ng korte ang warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim na tatlong buwan nang nasa kustodiya ng PNP General Hospital. Ayon sa PNP Public Information Office, pinoproseso na ang release order ni Bonoan pero posibleng hindi siya agad makalalabas dahil inaalam pa ng pulisya kung may iba pang outstanding arrest warrant laban sa kanya.
8: Matapos maipanalo ang kanyang unang laban sa 2026 US Open, sumabak agad si Alex Ayala sa practice para paghandaan ang second round. Patuloy namang lumalakas ang suporta ng fans kay Alex. Ilang tennis greats ang humanga sa ipinakitang potensyal ng Pinay tennis star. Mula New York, nagpapatrol si TJ Manoto.
17: Wala pang 15 oras matapos manalo sa una niyang laban sa US Open, balik-ensayo kanina si Alex Ayala para paghandaan ng second round. Kasama si Coach Joan Bosch, tinutukoy muli ng team ni Alex ang kanyang serves at return of serve. Sa maliit na court lang nag-ensayo si Alex, pero napuno pa rin ito ng kanyang fans. Matapos ang practice, sinubukan pa ni Alex na bumirma ng autographs at magpa-selfie. Pero inabiso na siya ng security na bumalik sa players' locker room. Mainit pa rin sa marami ang panalo ni Ayala sa laban kay Mary Stoyana. Para sa PhilAm Pro Tennis Coach si Raymond Sarmiento, ang pag-i-enjoy sa laro ang isa sa susi sa panalo ni Alex.
18: I think it just looks like she's having fun out there. And she's riding the wave and, you know, and that's what it's about. I think just if you can combine having fun out there, competing, playing your game, like good things will happen. And you know, she's got great player and she's got a great team around her.
19: Like-minded people.
17: Sa podcast naman na Off the Court with Greg Rusedski, sinabi ng dating world number 4 at US Open finalist noong 1997 na si Greg Rusedski na humahanga siya sa naipakita ni Ayala sa una niyang laban.
20: It was an impressive performance in her opening round, and she's only going to go from strength to strength. And what I like about her, she's got that humbleness and that confidence, and that's a dangerous combination. I was impressed with her movement to return a serve, her ground strokes. She was impressive.
17: May fearless forecast pa si Rusedski para sa potensyal ng Pinay star.
20: I think it just shows her mentality and her work ethic and her desire. And once that becomes a weapon, then she's going to pop into the top five and higher and so forth. And you look at one thing, you look at someone's demeanor after the match, how they handle the press conference, you look at their body language, she's got all those things of a great champion. And to have that at such a young age is so, so impressive. So I think we're going to see the Ayala career go for many, many years at the top of the women's game. And imagine if she gets into the top five in the world, the top 10 in the world. How much bigger she's going to become, and that could happen very soon. I mean, why not here at the US Open have that massive breakthrough?
17: Para naman kay Sarmiento, bilang isang PhilAm sa pro tennis scene, nag-uumapaw ang kanilang pride at labis silang pinagmamalaki ang mga nagagawa ni Ayala.
18: It's amazing to see what she's done for not just Philippine tennis, but the Philippines in general, and putting the Philippines on the map. So just makes me super proud to have, you know, Philippine background, Philippine heritage.
17: Man ang pagkukondisyon ni Alex para sa kanyang laban.
15: Bukas ang tanghali ang round 2 match ni Alex Ayala kontra Alexandra Olenikova sa Louis Armstrong Stadium. Siguradong uhaw makabawi si Ayala sa talo niya nitong Mayo, at siya handa din ang Barangay New York para suportahan siya patungo sa round 3. TJ Manoto, ABS-CBN News, Flushing, New York.
1: Susunod, Josh Lia may pasilip sa official poster ng kanilang reunion movie. At
2: sining at maligaing gamit mula sa niyog. Tampok sa muling pagbubukas ng Coconut Palace. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Private Confessions.
2: Akala ko ang pinakamahirap kong laban ay ang pag-ahon sa kahirapan. Hindi ko alam na mas mahirap palang tanggapin na kahit na ibigay mo na sa pamilya mo ang lahat ng pangarap nila, darating ang araw na wala ka nang magagawa kundi ipagdasal na pahabain pa ng Diyos ang oras na kasama mo sila. At doon ko naunawaan na ang tunay na yaman ay hindi ang perang naipon ko, kundi ang bawat araw na nagigising pa akong kasama ang mga taong pinakamamahal ko.
1: Private Confessions. Private Confessions.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Tiniyak po ng Department of Foreign Affairs na ginagawa nito ang lahat para mahanap ang Pinoy na doktor na kabilang sa mga nawawala matapos ang mapaminsalang flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, humingi na sila ng DNA sample mula sa pamilya ni Dr. Juan Carlos Manalo para makatulong sa pagmatch sa mga na-recover na katawan sa lugar. Sa huling tala ng otoridad sa Nepal, higit 1,200 na ang nasawi sa flash floods, habang higit 4,200 ang nawawala pa rin.
1: Of all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching, as there are many. Reports said that there are about 4,000 missing persons. So now, I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies that are around the area.
0: Sa mensahe naman niya sa ABS-CBN News, sinabi ng kapatid ni Manalo na si Shara na hindi pa nakokolektahan ng DNA sample ang kanilang mga magulang hanggang ngayong Webes ng hapon. Patuloy naman anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa India na may jurisdiksyon sa Nepal.
2: Muling binuksan ang makasaysayang Coconut Palace sa Pasay City, kung saan tampok ang lokal na sining at mga malikhaing gamit na gawa sa niyog. Balak naman itong buksan sa publiko sa susunod na taon. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
3: Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, binuksan na muli ang iconic na Coconut Palace sa Pasay City. Mismong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa ceremonial reopening ng gusali. Pasilip ito bago gamitin para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre.
4: Well, I shouldn't say remodeled because it really looks very much like it used to be. And I'm sure that my mother is very, very happy to see it once again in its former glory. And I look forward to the future and I hope that we will once again be able to host some of the dignitaries that come to visit with us here in the Philippines.
3: Ayon sa GSIS na siyang may-ari ng gusali, halos 200 milyong piso ang ginastos para sa renovation nito.
5: Medyo, of course, the natural wear and tear on the structure, especially because if you notice, it is majority wooden siya, right? And malapit po tayo sa Manila Bay, so therefore the salt in the air contributed to its degradation.
3: Taong 1978 nang kinomisyon ito ni Noy First Lady Imelda Marcos bilang guest house sa mga dayuhang bisita at foreign dignitaries. Tinawag ni Noong Tahanang Pilipino, idinisenyo ang palasyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Bobby Mañosa. Ito rin ang naging official residence ni Noy Vice President Jejo Marbinay mula 2011 hanggang 2016. Idineklara ang Coconut Palace bilang important cultural property ng National Museum noong 2023. Mula sa mga muebles at dekorasyon, buhay na buhay ang talento at kulturang Pilipino sa palasyo na magkahalong mga produktong galing sa niyog at iba pang lokal na materyales gaya ng capiche shells at rattan. Ang bawat kwarto may sariling kwento. Sumisimbolo sa 7 rehiyon sa Pilipinas ang 7 kwarto sa loob ng Coconut Palace na nagpapamalas ng mga kagamitang eksklusibo sa kultura nito. Plano ng GSIS na buksan ang palasyo sa publiko sa susunod na taon.
5: The public in general will be able to benefit in seeing the grandeur of the Coconut Palace.
3: Umaasa ang GSIS na sa muling pagbubukas ng Coconut Palace, mas maraming Pilipino ang tatangkilik sa angking galing sa sining ng Pilipino at manatiling buhay ang kulturang Pinoy sa mga susunod na henerasyon. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
6: Sang-ayon ng Korte Suprema sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat panagutin ng publiko ang hudikatura sa mga proseso nito matapos maglabas ng hinaing tungkol sa justice system. Sa pinakahuling pahayag, sinabi ng Supreme Court na hindi lang ito usapin ng polisiya kundi nakasaad din sa saligang batas. Pero iginiit ng kataas-taasang hukuman na sineseryoso nito ang anumang alegasyon ng pagkiling sa hudikatura, pati ang umano'y misconduct at maling gawain at katiwalian. Ayon sa SC, inaksyon na nito ang mga paratang kapag may nakapaghain ng kaukulang reklamo, may ebidensyang iyahain at may pagkakataon ang mga huwes o justices na tumugon. Kaya hinihikayat ng Korte Suprema ang Ombudsman na maghain ng reklamo at magsumite ng ebidensya para masuri ang alegasyon at magpataw ng kaukulang parusa kung kinakailangan. Masayang kwentuhan ang hatid ng ikalawang episode ng Cross Court Podcast kung saan ibinahagi ni Nadayan Castillejo at ANC anchor at tennis fan Rico Hizon kung bakit todo ang suporta nating mga Pinoy kay Alex Ayala.
7: Never has it been a more exciting time to be a fan.
8: Oh, yes, right? Indeed. I'm so excited.
7: To discuss Ayala Mania and so much more, my good friend and colleague, established, esteemed journalist, Rico Hizon.
9: And this is Dayan Castillejo.
7: Wait, no.
9: My favorite number one tennis player in the Philippines. That's true. I'm sorry, I'm not really a bolero. I was like in awe.
8: Oh, my goodness.
7: No, guys, come on. Alex Ayala is doing fantastic. To me, what's truly amazing to her is her fight.
8: Yeah.
7: Her fight and her, like, belief and her vamos spirit talaga, Rico. It's like, it's really something that is not just inspiring for Filipinos, but especially for Filipinos, but for anyone. And that's what everybody tells me when they watch her. Like, they love her energy, her enthusiasm, the way she dives for the ball, the way she just, you know, like, doesn't give up. And the way she celebrates is super fun.
6: Panoorin ang bagong ABS-CBN News podcast na Cross Court sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
0: Bagong hamon ang gagampanan ni Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang reunion movie na Always Yours, Never Mine. Lalo namang kiniligang fans dahil inilabas na ang official poster ng pelikula. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: Hindi ba? Ba't kayo magkasama?
11: Kasunod ng blockbuster hit na Unhappy For You.
12: Actors ready and...
11: So... Huling magbabalik-tambalan sa big screen sina Joshua Garcia at Julia Barreto para sa maituturing, most mature at isa sa pinakamabigat nilang proyekto na magkasama. Ang Always Yours, Never Mine.
13: Gusto ko maging part ng itong project na to. Kasi laki ng project eh. And nung nabasa ko rin yung script, sabi ko, ito yung mga klase ng pelikula na gusto kong gawin. Parang mas mature namin ginawa sa lahat ng nagawa namin together.
14: I always look forward to working with Josh. So, it wasn't even an option. It was definitely a project to look forward to.
11: Bagong hamon para sa dalawa ang mga karakter na gagampanan nila sa romance drama.
13: Mas makikilala natin yung characters kasi iba't ibang timelines yung ikikwento namin sa inyo eh.
14: What's like growing up with them?
13: Oo eh. So makikita nila yung character namin from 18 years old all the way up to 45.
14: Oh, wow. Or more.
13: Or more.
14: Yeah.
13: So very challenging for us, of course, kasi yeah, hindi pa namin na-reach yung ganong age.
14: Yeah.
13: Very challenging din for us, of course, yung mga 18 years old kasi ang hirap bumalik maging bata.
11: Pero dito rin sila mas na-excite.
13: Binuksan niya na yung envelope.
14: Yeah, that's true. Di ba tapos yung meeting, binabasa ko na, I just wanted to know my name.
11: Isa sa filming locations ang Vigan, Ilocos Sur. Kaya dumayo ang cast kamakailan para sa official poster reveal ng Always Yours, Never Mine na dinirek ni Cathy Garcia Sampana. Mapapanood sa mga sinehan nationwide ang Always Yours, Never Mine simula September 30. Inaabangan din ang mga petsa ng international release nito.
15: Always Yours, Never Mine, soon in cinemas.
11: Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Na naman ha, yan na naman yung sinasabi ni Ariel na ano, yung sungit ng panahon, babalik. Oh, my goodness. Ang susunod niyan, babaha na naman sa NLEX.
12: Iyon na nga. Alam mo, sana yung mga gasoline station, yung mga rest stop, sana mas pinaghahandaan, ano? Kasi dyan pupunta yung mga masastranded.
2: Naglalakad din. Diba? Nakita mo ba, naglalakad sila papunta sa... Kasi masisi. Walang, pag walong oras, hindi pipindi ka masiyar. Masisiyar at masisiyar ka.
0: Pero si, baka
2: yung
0: pwede...
2: nanay mo ba, paano...
0: Hindi ko nga. Hindi nga umiinom ng tubig sa biyahe kasi baka maihi.
12: Para hindi maihi.
2: Pero yun yung 8 hours sa TV.
12: Pero baka naman
0: alam mo,
12: delikado.
0: Iniisip ko, paano kaya ipaprioritize rin yung mga kailangan dumaan given na kailangan pa rin bumiyahe ng iba, kundari mga gulay, pagkain from the north. Diba,
2: may ibang daan.
12: Ganun din eh.
0: Oo, diba?
12: Napupunod din yung
2: Arthur Highway.
0: But hindi mo, may mga nagsasabi, oh, huwag ka nang bumiyahe, kung hindi mo naman kailangan bumiyahe, pero may mga kailangang ibiyahe.
2: Pwede.
0: Parang yata din.
12: May kailangan. Mamahal ang presyo ng gulay sa atin kapag wala yung gulay.
0: How do you prioritize that para hindi pa rin natitigil yung mundo?
2: Yung kalakalan.
0: Yung
2: trade.
0: Diba? Kailangan isipin nila, oh, ito, hayaan natin mauna sa mga ganito medyo ang tagitin.
2: Ay, hindi. Makakadaan naman. Mag-aantay ka lang talaga sa 5 oras, 6 oras na traffic. So, may delay din. Eh, problema kung perishable, naku, good luck.
12: Kaya diba? Talagang hindi importante masyado, huwag na lang munang bumiyahe.
0: Para makatulong ka na rin sa ano?
2: Tama.
0: Sa bayan, actually, no? Huwag na tayong dumagdag.
2: Dahil pang manggagawa. EBS-EBN lang, daming taga-Bulacan at taga-Pampanga. Diba? Nauyan pag-weekend.
12: At hirap.
2: Talagang abalan dulot yan. Eh, lalagyan daw ng wall. O ilang ano yun, ilang kilometro yung lalagyan ng wall. At paano pag malakas ang ulan, pwede maiipon din yung tubig sa
12: wall. Kawawa yung
2: So may pumping ano siguro doon na mailalabas yung tubig.
12: Yun.
2: At bagay, mga engineer naman yan, magagaling niya. No? Sana good magawa na maayos. Ano naman si Singson? Alam mo na si Secretary, di ba?
12: Sana. At yan po ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Dakit na! 113 days na lang. Pasko na! Nagpunta akong Dango kanina.
2: Ano ginawa ko?
0: Nag-shopping na naman ang nanay ko. Sinamahan ko.

0: si Bernadette Zambrano.
1: Tsaka ni Ate B. Napapanood po TV Patrol. At iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
0: Dapitan pala.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauinin ni

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Mayong gabi, mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sender nga sila ka. Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga ka-vibes.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio
1: 93.1. Mauna ni.
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
4: Request 931.
5: Ayun sa mga ka-vibes, hello! May hapon! Sa mga ka-vibes, may hapon, hapon, hapon, hapon, hapon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. Ayun sa mga ka-vibes, karong naminaw, maing pagpaminaw sa pag-usabay, ng pagtigaw-tigaw, ining adlaw nga huwibes, mga ka-vibes. Ogma Biyernes na! Ogma Biyernes na, mga ka-vibes, unya sa ito ang mga ka-vibes, karong naminaw, kumusta man ang inyohang adlaw nga huwibes? Kumusta man ang kahaponon sa inyong adlaw nga huwibes, mga ka-vibes? Sa mga naminaw karon sa itong mga radyo, maayong hapon sa pag-usap. Huwag ako na usap, DJ Rico Mambo. Di ba kaoban hangtod tangadto sa alas 4 sukad sa alauna, mga ka-vibes? Ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite radio station. Basta kayo maala ito, ay. No, maala ito, maala ni, maala ni. Ano niya, nanapon si Uncle Boy, nanapon si DJ Pamela o si Miss Eva, mga ka-vibes. At usang i-welcome, Uncle Boy, pasok.
6: Hello, kumusta mayong hapon sa kanan? Ogi anapon si Uncle Boy ninyo si DJ Rico Mambo o si Miss Eva o si DJ Pamela, mga ka-vibes. Alauna 30 kahapon na kumapanghinaoto na usab. Nga anaamo karon sa maayong nga kapis kay Kalagsik pang lawas. Onya sa itong mga ka-vibes nga naminaw, pakusgin yung mga radio kay mga maanindot nga mga sunata ang atong hatagan o pagtagad nining atong programang Request 931. Onya, siyempre, di anaman si Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow.
7: Ka-vibes.
8: Hello!
7: Hi, DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
5: Kumusta man ninyo kahapon nun, Ms. Iba o DJ Pamela?
7: Okay na kaayo. Excited na para ugma.
8: Ay, ano man, Ms. Eva?
7: Okay, Friday na.
8: Mo ba? Abi na ko kung sa'yo naas sa ugma.
7: Friday na. Nga, iga Saturday, day off na.
8: May na. Ano sa mga ka-vibes ka nang naminaw? Pagkos gini mga radio, ang numero nga pwede nga text, mag-hapon, 09 0995-472-0802.
7: Okay na.
8: All right.
7: All right.
8: Uncle Boy.
6: Okay, Onya. Ika-sintodosi kaadlaw na lang.
7: Yeah.
6: 100 days to go. Paskyo na.
7: 112.
6: Oh, grabe ha. Doola na sa Paskyo. Mm-hmm. Oh, na. Digili ko mambo.
5: Again, sa ito mga kabayabs ka rin na minaw, ilabi na sa ito mga kabayabs ka na sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ano sa ito mga kabayabs ka na minaw, sa ito ang mga radio sila mga sakiran. Mayong hapon sa ito ang mga kabayabs, yung mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, diya sa may North Bus Terminal o sa may North Bus Terminal. Apat sa dili pa, DJ Pamela, Uncle Boy, kinsa may sender.
8: Wala, karo nga po, na Miss Eva. Ang ato ang sender kinsa to, taga Danao to, Miss Eva.
7: Yes, taga Danao.
8: Now, sa mga siya, Miss Eva?
7: 27 anyos. Oo.
8: Ano yan?
7: Ano yan? Ang iyang pangalan kay si Laika.
8: Laika? Nausa ba si Laika, Miss Eva?
7: Mahitungod kini sa iyahang boyfriend nga gustong pabuwagan sa iyahang mga ginikanan.
8: Ay, wa mauyon ni.
7: O nga nung wala mauyon ni, maukini ang ilahang atngan.
8: Kana, nanahila, ipalanok, bakos kay radio, mga kabayan. Nga nung wa mani mauyon ni, intawan, unsa man kainaan ito, Hana. No, muna siya. Nanahila, unya mo na to, Uncle Boy.
6: Alright, sa muna, sa Macau sa ha, nga tong noa, nga to akaroon nga, kiri kumampo.
5: Again, sa muna, ahas ito mga kabayabs karon na nga tong sinder mauning taga Danao, nga maukini si Laika, 27 anyos, nga taga Danao, unya, desbukiran nga bahin dahi ko no. Sa Danao mga kabayabs, ang iyang kaagi, murag, wa mauyo ni iyahang hinigugma siyang ginikanan. Ugo sa pagkaunsa, karong taod-taod ang atong hatagan o pagtagad. Atong himay-himayon sa kahanginan. O nga nung waman ni taon maoyonis ginikanan, kining iyahang hinigugma.
7: Kaya?
5: Unsa man dahi naa sa iyahang nga uyab nga waman maoyoni. O sa man, mata pobre ba yung ginikanan? Mauna siya sa mga katasos mga rason, Miss Eva.
7: Oo.
5: Unsa man, mata pobre ang ginikanan or bati ba ni kinaiyayang uyab? Kaya na may ngunana, bati o kinayang uyab mo, wa mauyunis ginikanan, wa mauyunis kaliwat, kay dili magtingog-tingog, hilomon kaayo, murag wa kakitag tao, Miss Eva.
7: Oo, na ay sariling world.
5: Musoroy nga to sa ilaha, magsigirag hinoktok, murag ka na ang nag-muraguan ka na murag na pusan. Okay, muana na ba din na, maumagunay ka sa garan sa mga ginikanan, good nga. Oy, siguro adong haday, na inyuhang mauyab, ang inyuhang itaon nga mamahimong partner, mamahimong kapikas kinabuhi, kana pong makahalubilo sa inyong pamilya. Kada pong makahalubilo diri namo nga kamausan magtangyong-tingog, kamausan nga mo kana ang tahod. Basiguan ni tahod yung uyabis ibang, anong mauyo ni. Madanhala, mauna inyong analisa ron. Kinsa man tong mauyo ni, pamilya din hakaroon sa mga
7: makarelate yun mo, uyab. Ani.
5: Makarelate mo ini mga kabayabs yung naunsa ni. Miss Eva, okay na ka din ha?
7: Yeah!
5: Uncle Boy! Alright, Miss Eva!
8: Nanay na, pag-usok yun yung mga radyo, kayo mo balik na karong taon-taon mga kabahan. Hindi, sige ko maambong.
5: Again, sa di pa di ay mo, please, at ang mga kantao niya, ang ato ang numero nga pwedeng i-text, alang sa inyong mga greetings, request mga kabahan, 0995-472-0802. Balik na karong taon-taon din ha. Dinilags na paborito radyo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabahibs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
3: M-Radio, favorite music radio.
1: FM Radio. 93.1, mauna ni.
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. Og romantiko. Romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka Vibes, Rico Mambo.

0: Maayong hapon, mga kabibes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, palihog lang ko, taguan lang ako ang tinuod nga pangan. Mga kabibes, tawaga lang ko og Laika, 27 anyos, og taga-Danaw ra ko, Bukirang Bahin, sa siyudad sa Danaw, mga kabibes. Na ako'y hinigugma, o na ako'y boyfriend. Diin, duha na may katuig, mga kabibes. Og sukad ka ni Anto, sa among palang panagsugod sa muang panaghinigugma ay, hining akong uyab karon, gubot na ang amuang relasyon, mga kabibes. Diin, ang among relasyon, ang among duha kagugma, makaingon kong buwag uli ba? Magbuwag mi karon, mag-uli na usab. Mga kabibes, mga DJ, maluoy ko niya kay broken family siya. Og gamay ra siyang mga higala, gamay ra siyang mga friend, mga kabibes. Kay medyo isugon man gyud ni og naong. Kining medyo isugon gyud siya og naong ba? Kining akong uyab. O niya gawas ba ana nga isugon siya og naong, mga kabibes? Init pag yun kayo siya og ulo. Murag dali kayo siya masuko, mga kabibes. Og nining bag-o lang, mga kabibes. Ining bag-o lang ng labay ng mga buwan. Nagkalalis ming duha. O niya, iahagid kong nadapatan. Dili lang kay lalis. Naabot pag yun sa pagpandapat, mga kabibes. Mautong perteng suko as ako, mga ginikanan. Suko kayo ang ako ang family, mga kabibes. Kay nakaako kuno siya og panapat diri nako. Gani ang akong ginikanan, wa man makadapat diri nako. Mao to nga naabot sa punto nga pabuwagan siya sa akong pamilya. Pabuwagan siya sa akong mga ginikanan. Apan, nangayo siya og sorry diri kanako, mga kabibes. Nangayo siya og pasaylo. Kay di naguno niya usbon. Unya, anisaan ra ba siya o nisulti ra ba siya nako, mga kabibes? Nga kung mamugos ko nako nga makigbuwag niya o mamugos ko nga magbuwag mi, maghikog ko no siya. Mga kabibes, mga DJ, mao ka na ang akong nahadlokan karon. Tungod kay naswito mangugkuan ni niya, naara ba siya'y karakter nga tinud-on gyud niya o unsay iyahang gisulti, mga kabibes? Mga kabibes, mga DJ, unsaon ako pag break up niya, o unsaon ako pagkigbuwag niya, nga dili siya muabot, nga dili muabot og dili siya mubuhat og daotan. Siyang kaugalingon, palihog na ko ninyo, tamagi daw ko ninyo, mga kabibes, advise daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Karon nga
0: Usman, karon. Tung karon na.
1: Karon, di ba?
0: Karon na.
1: Nakigbalik na pud kana ko.
0: Bitaw kay Lisa Laika.
1: No.
0: Kana ang di ba gud-gud ako madawat ko, di ba gud ako ma. Di ba gud ako ma. Di na ko ma-take over ba? Ako ma-take over. Di gud ako ma-take nga magbuwag ta. Bao na bitaw gyud ka kay bao na magig kay bao na gyud ka nga ikaw ra gyud ang akong gihigugma. Pero usahay man, usahay man gud, magkalalis man gyud ta, magkaaway man gyud ta. Usahay man dali man gud kay ko mainit gud, dali kay ko murag
1: maubitaw.
0: Dali kay ko masilo ba, na pinag magkalalis ta.
1: Maog yun ang problema nimo. Maunta na yung akong gusto nga usbo nimo sa imuhang batasan. Kanang og naapod mi mga pundok-pundok ba. Manghinaot pud ko nga musabay pud unta ka namo kay makaingon nga ako mga friends o mga kaliwatan nga nakay kuan, nakay attitude nga sama ingon ana. Unya og istoryaan di ka nga mauna ilang giingon, masuko dayon ka diri nako. Ako dayo imong awayon, o mauna nga mag-away gyud ta.
0: Sa umanggod. Kana man po ni mga higala gud, di masumbo na kuan maguna mga batik mabunag mga kinaiya na mga amiga nimo. Mauna nga usahay.
1: Ay, nako nimo.
0: Muna usahe, mas piliyo na lang ko. Piliyo na lang na ko nga mag-inusara ko. Magpiliyo na lang na kong maglingkod na lang ko sa suok kaysa magigalubilo ko ng mga taong plastik. Di mo ko ganahan, anak ko.
1: Dili man po sa ingon, ana, dong. Pero, kanang pagbaton sad ko noog, kanang mo smile-smile po ka ba? Nindot man unta kayo kang ngipon. Uni, ang ano, hindi man kakamao mo smile.
0: Wa magkukumaanad, God. Wa magkukumaanad.
1: Sige na nagbugtok ang imong dagway. Mura d'yo kag... Mura kag kuan ka ng permi nagpasaan o kalibutan.
0: Kay bawa bitaw ka? Nasayon bitaw ka nga broken pabili ko. Mauna nga pagkabata na ko. Huwag yung kumaanad na magsigig. Maayo man mo. Maayo man ka kay... Naanad magkas pagkabata ni mo nga magsigig katawa. Magsigig smile kay... Kompleto man imong pamilya.
1: Ay kog ingna nga sa paghimugso ni mo, wag yung kakaswayd katawa?
0: Katora siguro pagkabata na ko, gihagwa-hagwa ko. Pangutana, o gihagwa ba po ko nila? Pero gwa ko nila gihagwa ka niya to, wag yung siguro ko makasmile-smile. Pero, mauna kong ingon ni mo nga, manghinaot lang po ko ba? Ay mo akong sabto nining akong sitwasyon kay... Broken family, manggunmigod mo na nga.
1: Maulagi.
0: Murag, bugat kay perme nga kuang akong naong.
1: Nakasabot man ko ni mo, Aina, dong. Pero, katunang ulitaw pa ka na ko, maulag ihapon. Murag, ang imong dagway, perme rang sapot.
0: Kanang, so may buot pa sabot ni mo, batikog naong?
1: Dili man sa inyo na, Aina. Kuan ba, o parehos anak ka ron, nang istorya ra ko ni mo. Isapot na pod ka.
0: Sorry. Basta yun, di na na.
1: Sige daw,
0: okay.
1: Pagkatun ko nung smile. Katawa ba ron? Ingon anak ba?
0: Basta ay nalanggod sa gigkuan na nagod. Basta kay magba. Basta kay
1: nagbalik ta. High blood na pud ka. Kalma-kalmahi ko nung ang imuang tingog. Kanang mag-istorya.
0: Basta kay mauna to. Salamat kayo nga nakibalik ka na ko. Salamat kayo nga imong gidawat pag-usab. Ang akong pangayo pa sa ilo ni mo diha. Muna. Sige na.
1: Hindi na ito maglalis, ha?
0: Hindi na mag-away, eh. Ano na mag-away man ta?
1: Sige.
0: Sige na, eh. Kay mulakaw pa ko. Matos ako sa...
1: Asa mo
0: ka? Ko sa mua, usa. Matos ako dito sa mua kay... Doka gay ko. Kung sa kukadiyot.
1: Sige. Pag-amping, ha?
0: Salamat kayo, ha?
1: Sige, dong.
0: Mga kabibes, sa permero palang yun ining among relasyon, gubot namang yung kaayo. Kailangan naglagi, huwag mapunsigid siya ma... Akong uyab na among gupo'y pagkaisugun og naong. Unya, gamay ragig kayo sa mga higala. Manausahay o maglalis mi, pagkauna-una ko nga pasayloon na lagyan po na ako, kay lagi, maluoy ko sa iyang sitwasyon nga murukin pamilya siya mga kabibes. O unya, usag ka pang hitabo di ana, ang lakaw mi, nabot sa punto ba nga nag...

0: sa matawag kay mo lagi nang di ko ganahan na magsigig tapok-tapok oy di ko ganahan na magsigig magsigig og ananha na mga sana kaon-kaon may pagatukos mo maglungag ug litog may paglungag ug kamote
1: dili isa okay. Ingon ana ra bisag wala bisag kita lang duha ingon ana gyapon ang dagway nimo ngano man jud na ngano permi man jud kay sa puton.
0: Kay bao na bitaw ka? Nga di ko ganahan makighalubilo ang mga tao. Bao naman ka ng mga tao nga mayroon na astubangan.
1: Oo
0: bao niya. Naman ka na inigdalikon ni mo. Libakon naman ka na tao.
1: Oo, unsa dahil gusto ni mo.
0: Libakon maging ka sa mga kaila gani. Sa mga, bisan pa sa mga igagaw. Libakon gani ka ganing matalikon ka.
1: Mao gani. Unsa lagi gusto ni mo? Unsa gusto ni mo mahitabo?
0: Akong gusto mahitabo, anhar ko sa, anhar ta sa atoa. Anhar ta sa atoa. Di ta magsigig laag-laag. Di ta magsigig suroy anang mga kabalayan. Kay mayroon na sila astubangan.
1: Unya, magunsa man ta sa atoa. Magsigig atubangay. Yeah. Imo, inaanay mong dagway.
0: Naong sa manikong naong di ay.
1: Pero sige mugtok.
0: Sa ato pa day, wadi ka makaoyon sa kong naong. Wadi ka ganahin
1: ang dagway di ay. Ang imuhang, imuhang dagway, sige ragakusmol. Muragway kalipay.
0: Alam, saan naman, maong magining naong nako, maong magining tawag ihatag sa ginoong naong nga.
1: Bisan manganig, bisan manganig, maglabing-labing tagak, gakusmod, way kalipay. Kisa ba yung maganahan ni mo, ana?
0: Ang samantawag ka eh, maulagin na ba akong ingon ka ni kung naong daan ni pagpalit? Maulagin eh, maulagin eh, wanan din na ka, wanan eh, saan man din ako paghilot ni, maon magini kong naong. Sige lang, ako lang dawaton, nga batik kong naong ay, kung na lang dawaton.
1: Di mo ka bati doon.
0: Mga klaro pagka istorya ba?
1: Ang ako alang ba, wa ko ni ingon nga bati ka og dagway. Ang ako ara ba, pagkat-on po og smile, ana ba? Kanang dili ka sigig mugtok, kay lain kay tanawon.
0: Basta eh, kay maulang ko, hindi ko ganahan magtatanaw ng mga tao. Kay bawa ko ng mga tao nga, manglibak na, basta.
1: Ay, na unsa naman in town ka, oy? Unsaon naman ang kahati ka, no?
0: Unya, sa mga diay, sa may gusto ni mo diay, may tabo, kay bawa naman kay inanin kong naong, sa may gusto ni mo.
1: Ikaw, sa may gusto ni mo, magbuwag ni sada.
0: Buwag yay?
1: Agay! Nganong ni mo akong gisagpa?
0: Mauna yung angay ni mo.
1: Lainagod ni mo, manapaman dayon ka.
0: Maglalista, dahil kami yung magbuwag.
1: Magbuwag ni kita, magbuwag ni ta.
0: Mauna! Mauna yung angay ni mo!
1: Isumbong, di ka sa akong mama!
0: Sumbong! Sumbong, mura kagbatang kamay nito. Ala, ikaw, sumbong nito. Pauli sa inyo. Pauli nito sa inyo.
1: Mupauli, Jud ko. Magigbuwag na ko ni mo. Bahala ka niya.
0: Muna yung angay ni mo. Maglalista. Maglalista, dayon kag ingong buwag. Mura kagway, mura magwa na kaganahin sa tong relasyon. Mura magwa na kaganahin ako. Na may pagmuli ka nito sa inyo eh.
1: Muli, Jud ko.
0: May pagmuli ka.
1: Oo. Oo, tanawa. Nagdaan akong bag. Muli, Jud ko.
0: Sige na eh. May pa, may pa. Maayos maay pa yun na yung buhaton ay.
1: Bahala na ka diha.

0: Mga kabibes, ulitin ko sa mua. Og perta dito, perting sukuas kong mga ginikanan, perting sukuas kong papagmama. Kay lagi, samong panaglalis. Samong panaglalis ako ang hinigugma sa kong uyab. Iyaham akong nadapatan, mga kabibes. Mauto nga perting sukuas kong ginikanan, kay wagan ikon sila kaakog dapat rin ako. O niya siya na hinoon, na uyab pagir ko no, di pagir ko no bana. Mayto nga, pretinta ang sukuas kong ginikanan, o gani, gusto sila nga pabuwagan. Ganahan sila nga magbuwag nami sa kuang hinigugma, mga kabibes. Pabuwagan ko no nila. O kunya, mauto nga, nakikistorya ko. Nagkikistorya ko sa kuang uyab. O mao ni mga panghitabo, mga kabibes. Usay mo gingon. Usay mo gingon rin ako.
1: Magigbuwag na ko ni mo. Di ba deklaro?
0: So magigbuwag?
1: Oo.
0: So kung nang imuhagod, nga kadalalis ito, mauman na imuhang, mauman dahil na imuhang maabot sa imuhang
1: bakba na. Mauna gini tinuod.
0: Mauman dahil na maabot sa imuhang bakba na magigbuwag ka na ako.
1: Mauna gini tinuod. Wa na ko ganahin ni mo. Humansa, imuha kong nadapatan? Unya, ingon ani, magludluhod ka karon, mangayo kag pasaylo? Ha? Unya, pangutanon ko nimo nga, nganong magkigbuwag ko? Sumagi, unsa ko nimo? Imuha kong gipasakitan. Ultimo akong ginikanan, wa ka buhat din hinako o gingon ana. Pero ikaw, giyano-yano ra ko nimog dapat? Wa ko nangandoy og lalaki nga ingon ana, batasan.
0: Kuan?
1: Asay kuan?
0: Ay, nalanggol.

0: Pasay ay nalang good.
1: Pasay lo ano lang pag-usap good.
0: Di.
1: Kaya ba ano bitaw kaan nga itong relasyon na hugnig buwag uli ni itong relasyon?
0: Kani adto.
1: Muna.
0: Kani adto nga wala ko ni muna dapatan. Pero karon lahi na ning istorya ha. Ako maginikanan porting sukuan ni mo.
1: Nakuha naman ito, good. Waman tika na pati, good. Lamok man ito.
0: Lamok? Lamok sa imong mata?
1: Mato,
0: ha? Lamok?
1: Kaya ba mo bitaw ka nga, di ko ganahan bitaw nga na mo mga mutugdong, mga lamok-lamok niya langaw. Mato nga akong gi hapak, pero di ba ito dapat, eh?
0: Gibuguan ka na ko?
1: Kuha naman ito, lamok man ito, lamok.
0: Gibuguan ka na ko? Di ba, niingon ka nga, dapat kong dapatan ni mo kay ingon ani, sige latag buwag, sige glali, sige buwag uli. Oo, niya. Nisugot man gani ka nga mo pauli ko sa mua.
1: Ani may ani na lang ay. May pag kuan na lang magbalik na lang gyapon ta. Alto na lang tas balay.
0: Dili na ko.
1: Ay na lang.
0: Dili na gyud ko. Bisag unsa pa na imo ang istorya diha. Bisag mo hilak pa kag dugo, di na ko magigbalik nimo.
1: Usa. Ingon ana imong ingon ana kapag kauyab diri nako. Ingon ana imong buhaton diri nako.
0: Ingon ana.
1: Sige. Maog ka na imong gusto.
0: Oo, maog yun.
1: Maog ka na imong ganahan, pero...
0: Maog yun. Unsay, ho?
1: Di ako ni mo makita pa.
0: Unsay, di na makita.
1: Huwagtang na ko ni kalibutan. Balhin ko sila yung kalibutan. Balhin ko sa New York Knicks. Basta, maanda ko isaan ni mo. Makigbuwag gani ka na ko. Imuha gani na yun nun nga makigbuwag ka na ko. Kikong magkuma.
0: Ayaw kong hadlo-kadlo-ka, gingon, ana.
1: Multuhon, tika.
0: Ha?
1: Kada gabi ikaw magmulto ni mo.
0: Ayaw pag-ingon ana ba? Ganong maabot ba dyan ka sa ingon ana?
1: Imo man kumbuwagan. Iba, bitaw ka nga, ikaw rin nakahatag kalipay na ko. Bisag wako yung smile, lipay mga gihapon ko.
0: Kalipay? Pero, wala man na ako makita.
1: Nga
0: nalipay ka.
1: Wala ko mong katawa, kaya wala ko yung katawa, pero...
0: Nga no, di ay, ipakita din na sa...
1: Deep inside my heart.
0: Deep inside your heart sa imong mata? Basta, mauna na. Nakadesisyon ako nga magbuwag na kita.
1: Ikaw, maumaga na yung ganahan. Sige. Bitay ko na smangga.
0: Ayaw ko nung pagsultik mo ngayon ko
1: na,
0: ana.
1: Tanaon na itong makapanguha pa mo ng mangga din. Handaghan ba kayo ng hinog?
0: Magbinuang manggagingon, ana.
1: Huwag ko magbinuang, oy. Sagot ako magbinuang. Nganugot ako magbinuang ko. Kaya bawa na bitaw ka nga ikaw ragi na ka hatag na kong kalipay. O niya, imukumbuwagan, imukumbiyaan. O sige, maumaka, dayo na. Dayo na nga pagigbuwag din ako. Kay, di na ko ni mo makita ang hangtod-sangtod.
0: Unsaon manin ako nga makawa ko aning tawhana, oy. Kaning ingon aning klase nga lalaki. Lisod kayo sabton. Unya, napaydagway. Di ka maumo mo smile. Sige lang mugtok. Unya, karon iyanapod kong gihadlok nga. Maghikog ko na siya kung buwagan. Ay, unsaon manin ako, oy.

0: Mga kabibes, mga DJ, maog yun ni nakahatag na nagkukahasol karon. Ano yun ni nakahatag o kakapoy sa kungunahon na karon mga kabibes? Mga kabibes, mga DJ, nakahibawa mangkukuan niya nga naaraban ni sa iyahang, naaraban gini siya pagkatao nga tinudon yun niya ba o kung sa iyahang itabi mga kabibes o kung sa iyang gisulti. Mga kabibes, mga DJ, unsaon ako pag pakigbuwag ani niya? Unsaon ako pagbiya ni niya? Nga dili siya magbuhat og daotan. Kay ako mangoy mura magkukog magkonsensya pod gud og pananglitan ako siyang buwagan og dayon. Unya tinud-on niya iyang giingon mga kabibes nga magbitay siya sa mangga. Unsaon man kuno ni mga kabibes? Tambag gid ako ninyo be. Na problema na gyud ko ani niya. Mao na gyud ni nakahatag og kahasol ako. Mura bag nagmahay na ino kung ako nang giuyab. Tambag gid ako ninyo mga kabibes. At agi daw ko sa mga bulawanong pangunahuna. Dari na lang taman. Kung daghang salamat sa inyong pagtagad, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Laika. Gamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mga kabibes, mao na to ang istorya, mao na to ang kaagi sa gugma, mao na to ang kaagi sa kinabuhi. Sa atong sender karong hapuna nga mao katong si Laika Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Nga diin na problema gyud si Laika, inabisan naman po siguro kinsa Miss Eva.
1: Oo.
0: Kanang bitong naay murag ingon murag man og kanang inon tampong nga ba, kana ang mura ka og gi-blackmail ba no nga.
1: Oo.
0: Kana ang mo ganing dayonon ganin mo makigbuwag nako, ah basta kay mao na to ha. Balhin ko sa klaing kalibutan.
1: Naturally ingon ana.
0: Okay, bisan naman kinsa kuan, mura man gugag magkonsensya tinud-on pa hinuo.
1: Oo. Unya ikay blame on sa kapar yentihan okay. O sa ginikainan.
0: Oo nga. Oy, tungod nimo. Nainana ang among anak. Nainana ang among angkoan. Tungod nimo, ikaw gihinungdan. Ana ba? Mura mga lahi ba? Murag kuan kay paminawon nga. O niya, lisod mangod ni Miss Eva. Murag duwa na gig kay kalipay. Sa babae, kanis like, klaro kayo.
1: Wala na siya.
0: Wala na gig kay.
1: Murag wala na po siya gugma.
0: Tinood, bisan na magkinsa Miss Eva nga, kanabitong hadlokon ka nga mag-inana. Murag magyog kag mawadan o pag, murag gig kag mawadan o gugma sa tao. Ganun man. Ang imo magunguna-unaon, mura magbati man ni nani ang gugma ang tao. Eh, no, nga, kana ang ma problema, mabikil o gamay, mag-hisgot-hisgot tayo na ng hikog-hikog.
1: Kaya red flag ka.
0: Oo nga, mura ka kana ang bisan ako siguro, nga kanang makapagag ingon-aning klase sa tao, nga mura ka hadlok-hadlokon. Kaya in kaso man gud anak, tinud-on niya Miss Eva, in kaso kay, wabit na kaibaw, muana na ba na kayong katigwangan, mga katigwangan, muana gina, sige kag-istorya na, basig sakyan ka sa dautan.
1: Oo, tinood.
0: O niya, ikaw mo ay mapasangin lang sa kuan tungod anin tawhana bati kayo no muna mas mao na bitaw sa kung ingon og makakita og chance kani ang Laika nga mabuwagan niya layas gyud ayon ay nas ako nani di ko mo bana ako pangitaan ginigbikil sa akong nani di magi ko ganahan na ng tao nga na kay kagamay sa mong utok ay nadasal ay ko kapila-pila ana ba kay ingon ani mangod kanang kay para sa ko ano di man kay oban na depression mangod na Miss Eva pero para sa ko amurag gamay na lang na sa utok siguro ni mo magbuhat kag inana kay tanan sigurong kaning problema ba og natay problema mga kabibes masulbad man yun na di lang ito padag yun mo nag-ingon di lang ito padag problema
1: kay... pero kasagaran ba sa mga kaso karon nga naghikog kasagaran na gugmag yung hinungdan
0: mao lagi mao na kung ingon ba unya, ikaw din ha nagkanaang say nga na nagpatiwakal ka o niya imuhang uyab dito pero ting lipa pero ting kuana nga wala mo din ha eh, basta kay mao lagi na lisod ka iba
1: nga. Imo yung hunahunaon ba pero
0: yudaan, pero
1: para na ko digeri ko mambo kay nang iyaha murag hadlok-hadlok ra gyud na
0: mao na no mao na kay base niya ra pug kay tan-aw niya madaran niya hulga madaran niya hadlok hudlat-hudlat nga mao ni kong buhaton basta gimo kong buwagan di man siya mo buwag dayon kay lagi iyan naman kunong na iya kunong nakuan ba nga kining tawhana na Miss Eva mo tinuod guno og unsay unsa kunoy kuanon unsay iyahang isulti
1: iya kunong tinuod-on
0: ana murag mao ni nahadlokan niya kay basig iya gyud tinuod-on no? Pero mao na sa kuan mas maayo larga na lang kani siya ko ano sa
1: ka- okay ingon ana di Jericho Mambo gikan siya sa broken family so grabe kaayo ang iya gorong depression ani nga lalaki onya iya siguro na dada pero
0: basig ingon ana gyud ni tohanan na
1: ani siya ko ano kanang putungon ba
0: nang goy tao putong ba
1: kanang gamayng bikil isog na kaayo ingon ana
0: gamayng bikil ba niya gana ang maulag ginaon sa man kasagaran sa ingon ana kana bitang murag kay wa kay tarong ka wa murag murag minus kas pangandoy mi si iba kay ang tawa manggon nga kana murag taas kag pangandoy si mong kinabuhi murag di gyud ka maimo magong ma-analysar daan nga og ako ni buhaton unsaon naman lang akong pangandoy wala maputol na ana ba
1: wa siguro siya pangandoy
0: mao nay kasagaran mi si iba sa mga magbuhat bitaw ingon ani murag sa ako ang tan-aw lang ha sa ko kaugalingong opinion murag mao nay mga tawo bitaw nga kasagaran murag minus og pangandoy sila kinabuhi minus og kana ang paglantaw kung unsa pa may umaabot ni ay ana ba
1: kay
0: kanang gusto nila nga og unsay hitabo ron na mao na ni ay, basta kay murag mubog yung gaing huna na
1: naman sa tay kaila ana no nga ang iyahang partner permi ni hudlat-hudlaton nga maghikog ingon ana na nasa kay toy usa ka higayon nga ni attempt na gyud siya pero wa na dayon kay na abtan
0: Bito, lisod ka ni inani, lisod ka ni inani yung sitwasyon mga kabayan kay kinabuhi mag-disguta na ito ini, no?
1: Niyagi blackmail ba? Mauigi ikuan?
0: Kahit ba man tamurag ma... Inani, maglalis na po sila. Mo ingon ba? Mahikot sa ko. Paita. Mga bito na nga, lisuda bitaw, mana, sigurohon, siguro na. Pero wak mo gutak kay ba? Okay,
1: di masyad na makaingon, di Jericho Mambo, nga, kanang, kuano na niya, kay, di ba, tinuod, nanguyab, nanguyab siya. Kunya, gidawat. Basin na siguro nga, mausad na yung rason ba, katulag yung pagka broken family.
0: Adi, broken family, naman ni daan ka niya to.
1: Okay.
0: O, di pa po siya broken, o, karon pa karon pa sila nagka-broken family, na po siya ipangunahon na siguro, kaya dako na po nag-edad siguro. Muna kaingon na, murag wagi klaro, nagin na itawag
1: yun. Inaanag yun siguro siya, o, basta.

0: Okay, padayon ta sa itong programang request ni 3-1 mga kabayans. Dinisyon yung paboritong radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayans. Doon na ni mga naghatag silang advice. Doon na ni naghatag silang tambag karon. Din pong panidrimas Eva. Akong tambag sa sender, buwagi na oy. Bata pa, sani, buwagi na oy. Bati paminaon, bati batasan, manapat. Tinuod ko, kay manapat manggot, lisudan ni nani manggot mga kabayabs. Pero mauna no, sa ito mga kabayabs karon, mauna iyaha karong, mauna no, kuha siguro, sanil, Laika? Kuha na lang siguro, nani ba, dapata naman sa Laika, Miss Eva? Mauna tatoy ka na ang dako kayo nga ka na ang oportunidad nga mukuan na siya, mubuhi na siya.
1: Kundi iyang ipabarangay kay na dapatan man.
0: Oh, pagbarangay.
1: Wala may right ang uyab o ka-live-in or sa
0: panagya.
1: Bisag kinsa.
0: Okay, right nga manapat.
1: Nga manapat. Bisan ganig kasal mo. Ingon ana.
0: Okay, karapatan din na nga imong dapatan. Labi na nga babae pag ginambuhat.
1: Oo.
0: Oh, ikaw, laki kang dako, manapat ka. Ang ngayon tato, Miss Eva, iya tatong gikuan ka na ang likramo dito. Ato ba siyang ginikanan nga ako din ako pasalig ani ning anak no niya yarba kong gisaaran nga kung magbuwag ko no mi ako siyang buwagan magmaon na niya buhaton basta kay ako din ako ani mo kuan di naging kuan niya mo balik pa di man ka nang uyab pa mo dapatan ka
1: nga, biha. Kay na
0: niya mag-anak ka ba nga unsa na malang kay mabita nag-ingon og uyab pa dapat napa mo sa kanaang sistema o napa mo sa portion Miss Eva nga napa din hang labing-labing napa din ha kanang pagpakitang gilas
1: sweetness
0: napalin ha ka ng mga pagpangga kuno kay lagi nagpasikat pa ba kay uyab ano yung sao may ininga napainta na, imbes
1: uyab
0: napa
1: pa,
0: ka sa kuan
1: uyab pa lang
0: napaka sa level nga ka ng magpasikat-sikat pa ka kay uyab pa mo unsa naman ang gidapata naman ito ay sa mga kabayabs karong naminas ng mga radio unsa may mahatag advice ninyo ining iyaha karong bana uyang uyab nga uyab pa lang gani sila nanapat na niya gidapata na siya mga kabayabs o niya karon gusto siya nga makigbuwag kay lagi di man yun nagkisa naman siguro ang bayhana magkakuan na ka makawitness na ka diyang uyab pamugi dapog-dapog na ka isa naman po siguro ang bayhana o kaning uyaba nga muingon pa okay ka ining bana okay ka ining mamahimo na kung bana
1: maayo gani no nga si Laika walay laing isoon walay lalaki nga isoon kay kung naapa na gubot siguro
0: muna ikuan muna inana no sa ito ang mga kabayabs karon sa may inyong mahatag advice pwede mo nga mutawag ha. Pwede mo nga mutawag dari sa tuang numero nga 0995-472-0802 sa inyong mga advice, sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna. Ikatan na tanaon karon o niya pong paniyad dari Jess Maroni Miglanilla, Rico Mambo, request ko og song Lady by Kenny Rogers. Mauna ni. At ang tanaon karon ninong ipangayong awit, apan sa dili pa mga kabayabs, mong commercial break ko sa Tamis Iba, kadiyotra kay ni. Okay na sa itong mga kabayans, ginaminaw, alas 12.55 na sa kahaponon. Katong mga naminaw sa itong mga radio, pwede pa mo mga text kay Hunter Patas sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programang request na 3-1. At text na mo dari sa itong numero 0995-472-0802. On sa may angay nga buhaton, atong anining atong sender nga si Laika. Na problema karon sa iyang uyab nga manapat mga kabayans. Unya, ganahan na siyang makigbuwag ni ini, apan! Maulagi na, hadlokon siya nga magpatiwakal. Hadlokon siya nga magbitay kunos mangga mga kabayabs. Mauna niya na problemahan. Ang saan man niya nga mabuwagan ni niya, nga di ma, ang saan kuno niya nga makibuwag ni Miss Eva, nga di ni magbuhat og daotan siyang kaugalingon kanitawhana. Mauna niya hakarong problema. Okay, sige, sa itong pagbalik karong tataon Miss Eva, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, ining atong programang Request 93.1. Ang ipangayong awit sa tuang sender, maukining Di Ko Ka, Di Ko Na Kaya by Carmela Kunita ba ni Miss Eva? Sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, DJ Pamela. Ining ato nga programang Request 93.1 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Mga kabayabs, mauna ni. Text na sa ito ang numero. Atong hatagan o pagtagad sa itong pagbalik. Karong taon-taon, mga kabayabs, kaoban si Uncle Boy o si DJ Pamela. Mauna ni, mga kabayabs.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Gamon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Kabibes sa soundtrip. Mayong hapon, niya sa itong mga kabibes, karing naminaw, Miss Eva, did you pamilag ang cool boy? Right, mayong hapon sa pag-usap. Sa itong mga kabibes, karong nagtikaw-tikaw, kumusta man ang tanan, niya, onsa man. Wala ba mo din ha? Wabay, wapabay traffic arong mga orasa, des may mambalik. Agaran niya, pertigit traffic kami sa iba. Pero na, sa itong mga kabibes nga naminaw karong orasa, wala naman tayo igong oras usab. Pan sa dili pa, karong hapon na, Miss Iba, DJ Pamela, nga itong sinder si Laika.
1: Oo.
2: Mayroon.
1: Apan, sa dili pa, ang cool boy, DJ Pamela, DJ Rico Mambo. Ako ariyang i-greet ang ako ang suod nga higala. Birthday niya karong adlawa, si Maday Aileen or Kiza Giacoma.
2: Ah, Maday. Hi, Maday.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday, Dai.
1: Onya, stay healthy and guapa and buutan.
0: Muna, ay.
1: Ana, onya, thank you kayo sa lamian nga Maha Blanca.
0: Ah, wag ko kaon.
1: Wag ko kaon.
0: Ay, sa din nag-hisikap sa mga nag-birthday karon, no? Happy birthday sa mga nag-aswaulog silang adlaw nga natawahan din ng September 3, mga kabayan. Happy birthday ninyo, diin
1: kagahapon. Happy birthday.
0: Og sa mga advance pa, sa mga wa pa mag-birthday, advance na lang. O sa mana, belated. Onya, belated happy birthday ni Bro Dimar Idanio kagahapon.
1: Kagahapon, iyahang birthday.
0: Naagita dito gabi, Mas Eva. Onya, birthday nilang daghanang ipis dito sa baso.
1: Onya, nasangit ka dito.
0: Nasangit ang kadiyot kagabi. Eh, kaya pag-abot ato, maugin na yun, naabdan ako nga. Birthday nang inipisa sa baso. Kaya di ay birthday dahil ni Bro Dimar Idanio.
1: Abi ni mo og kuan, checkpoint.
0: Oh, abi na kong checkpoint na ba di ay ipis baso. Di
1: kabayo ay, dayang ni Atang.
0: Kabayo mo ni Atang. Bitawin na sa mga kabayos, karing naminaw ang istorya, kabahin ni Laika, mga kabayos. Kaya na problema siya lagi. DJ Pamela, ikaw ba?
2: Mayroon. Naon sa tuyang uyab bis Eva nga nanapat na niya bisag uyab pa sila
1: pagkawasa ang iyahang pangayo aga tambag kung unsay angin yang buhaton nga kana nga makalikay siya sa iyang uyab nga dili magbuhat og
2: katong lagi kuan magingon nga magkuan daw siya magka suicide
1: kana
2: mo na nakaapan mo na nakalisod mga ka vibes pero ikaw Miss Eva unsa may imong mahatag advice ining ato karong sinder ining hapon na
1: Para nako no nga kuan kung ganahan jud ka nga makalingkawas anang tawhana uyon-uyon ni lang sa pagkakaron imuharang tanduon ba nga kana nagbalik mo o kira mo unya kalit og gawag ta nga way pananghit
2: nyag mo kuan mo sa Eva
1: unsa man
2: ay sa ato pa murag magkuan lang ka mo ghost town
1: murag kuan ba kay nang gone with the wind kanang ingon ang
2: ano yun saan mo niya Miss Eva nga makadumduman sa ilahaon niya mawasin
1: dili kuan sa bisan mga 2 months ingon ana
2: asama siya
1: ato sa mga probinsya o na siya mga kaila kung gusto yun niya nga makalingkawas kaya kita mga babae o ganahan na yun nga kana makalingkawas anang tawhana pwede rin yung mawagtang kagalit diha oo ingon ana susama rin po na sa mga lalaki kung wala na sila kauyon anang bayhana o niya nakuha na nila ang ilang gustong makuha mawag lang rag pinakalit ingon ana rapon
2: narikuhaon Miss Eva
1: ay narikuhaon
2: sumukuhaon sa
1: sumain mo adik ka kasaway ana DJ Pamela
2: ako magikuhaon
1: ako ba di ay
2: bitaw ana lang sa ako apod siguro Miss Eva kana ang muna kuan ni mangonsulta si sa mga ginikanan aron nga maprotect maprotektahan siya Miss Eva in kaso kung unsay buhato na natawhana murag gawas na siya
1: wala
2: siya ka na ang labot pa kay mo lagi na kisa man pong tawhana malipay taon nga manapat kay uya pa man muli
1: kaya
2: pagawa man pong tayo po angon so muna para sa ko bahala na day oy mahalag magunsa na siyang kinabuhi di aday dilit na nanimo ka na ang problema dilit na nanimo bago kay at least ka na ang wa man ka nagbuo wa man ka nagsogo ana kung unsay ang buhaton pero mo na tanaw na ko boret ra na niya gihadlok ra kaan niya no, gihadlo
1: ka kanina. Mauna, lisod yung gaayo basta naaka sa relasyon nga ingun-anag sitwasyon.
2: Mauna, saan to pa? Mientras karon nasayo pa, buwiin na naday ay pada sa mga hulga-hulga anak niya. Okay, way klaro na. Uyab palang gani mo, gibuhata na kas mga kuan na, mga di maayong buhat. Unya,
1: sa gikaingunan ni mo, like ka, nga sinugdanan pa lang, dili na okay, kay sigira mo gaaway.
2: Mauna, ano?
1: Buwag uli, ana, red flag na kaayo na. So, mas maayo yung kanang kuan na lang, laylo na lang anang imuhang inihugma.
0: O sa pasad, wakaw yun. Ang imong pamilya, kay lagi.
1: Sige lang, mugtok. Nga,
0: isugon ka na, di ka maumuhalo-bilo po sa mong pamilya. O niya, manapat, pag yun mo na yung makaingan ta, mura buwagi ayun eh.
1: Naanang yatanan.
0: O, mas maayo na buwagi na, isug pa kag naong. Uya pa yun, magpinanggaay, manapat naman hinoon. Oh, muna na pagka, muna na pagka, way klaro ana niya. Okay, unya didjeri ko mambo.
3: Okay, apan sa dili pa, daghang kayong salamat sa tuang sinder karon nga si Laika. Salamat kay sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, ini mong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sumuna para lagi sa kuam, ana. Ang kuan na, mintras sa'yo pa, di na napadayon na ng gugmaha, lisuda ana, ingon ana, wapagay ka na uyon sa ginikanan sa babae, imong pagyong dapatan.
1: Ay, na.
3: Ago na day, buhagin na day. Palakton pagka-istorya. Ano na, unsa man taong kaay. Naghan din na, bata ba kaay. 27 pa kaedad ni mo. Kana siya, sakto na po na siya sa kanaang panimuot. Sakto na po na siya sa edad. O kung siya buhaton siyang kaugalingon.
1: Oy, naanin na niya. Niya. Basta na, iharang hunahunaon nga, sakit siya kayo na, bisa magsama din lang kagamay. Sakit.
3: Na, pero at least, nakahibaw siya nga sayo niya ang tanan. Kaya gawas nga, kanaang mana, was siya mauyo niya sa pamilya ni mo. Kaya tungod ka nang di siya makamaumakighalubilo, iya pagigang gidapatan. Mo na nga, iyahan na ng problema kung sa iyang buhaton siya kagalingon. Guwang naman. Sige, wala naman tayo kong oras. Unya sa ito mga kabibs, karang naminaw mo sunod. Dayon, playlist na inighaman replay sa drama. Gani ang iniuha karong ipaminaw na tayo replay unya. Ana siya. Wala tayo kong oras, Miss Iba. Ang ato nakauban karon. Ang atong chief engineer kaganina, Sir Virgilio. Karon, Sir Edgas, napon Sir Gabriel. O si Ma'am Junits. Unya, ang atong station managers, DJ Langga Nida. Salamat kayo. Sino makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa, sukad ka ganinang buntag, mga kabibs. Hangto din yung orasos kahaponon. Mayong hapon ninyo, dahil mayong adlaw, no? Wala tayo igong oras, yung kayo na, Miss Iba.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, unya DJ Pamela.
2: Mara, ako na lang usap sa DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking in the start. Doon nga salamat at may hapon. Kala itong tanan, Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, di bataros, DJ Rico Marco.
3: Okay na sa mga kawarms karon, wala naging tayong oras. Daghang kayong salamat. Ugma na punpuhon sa adlaw nga Biyernes. Paspasas pagdagas panahon. Oy no, Biyernes sumanday ugma mga kawarms. Pisa 4. Sa libat na mong bias kanginan, ako na SDJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, napayoras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kawarms. Sa libat na mong biyahe sa kahanginan, magbilin taong mga maanindot ka mga sunata. Dinhilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Goodbye sa sound trip. Bye bye.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: Favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.

programang sayo sa kabuntagon maghatag ninyo o good vibes. O, nining adlaw nga, Biyernes. Uy, Biyernes na karoon. O, Pizza 4 sa buwan sa Septiembre. Tuig 2026. Sintoonsi na lang ka-adlaw. Pasko na! Good morning, good morning. Welcome sa itong programa sa iyo sa kabuntagon. Ang programang pukawon ka. Programang lingawon ka. Programang pasayawon ka. Programang buntag na vibes. Siyempre, kaoban ninyo, wala na'y laing lamion. DJ's Bracket Gunato mga ka-vibes. Mag-uban-uban tahang tod. Alas 6 sa buntag mga ka-vibes ha. Live na takaroon sa tuwang TikTok account. Good morning to Sir Jules, to Jeric Gilino. O shout out ko na siyang asawa nga natulog pa. Pukawa! From Davao City, good morning to Ma Michelle Paraiso. To Agaw Reden Garciano, good morning, good morning, good morning! Siyempre, adlang Biyernes man ron ha, so thank God it's Friday. Happy weekend, happy weekend, happy weekend!

Utana porta il pan utana. On sa may angay ninyong buhaton or on sa angay natong buhaton sa mga nakautang nato na wala mo bayad pero gusto kayo mag-flex sa mag-flex sa Facebook feeling blessed naglaag-laag i-flex ang iyahang mga bagong pinalit. Oo, giflex ang bagong pinalit pero wala makauna na pagbayad sa iyang utang kanimo. Unsay angay natong buhaton na ha? Sige daw. Unsay angay natong buhaton na mga tao nga mangutang na to. Walay bayad-bayad. Pero kusog kayo mag-post po sa Facebook. No feeling blessed. Nilaag, niadtog ka ng resort. Or gipang flex ang iyang mga bagong pinalit. Oo, oh, unsa may angay na tumbuhaton na. Ano ang dapat nating gawin? O ano ang dapat nating gagawin sa mga ganyang tao nga may utang sa atin pero ayaw magbayad? Pero palaging nagpo-post sa Facebook na feeling blessed. May mga binili nga mga marami. Oh! Ano ang gagawin natin? O unsa tumbuhaton na? Sa mga gustong mutubag, i-comment lang dyan sa itong live, sa itong TikTok account. Pwede po sa inyong i-text o itawag sa 0995 4720802. Alas 4:34 na. Alas sige, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit.

Alas 4:33 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. On sa may inyong, on sa may atong angay buhaton. Sa kanang tao, kaila na to, or kinsa man nga nangutang na to. Na wala yun makaunaw na og bayad. Onya, mag-post po sa Facebook na feeling blessed. Magsige pang hambog ka ng mga bago niyang pinalit ng mga gamit. O on sa may angay na to, buhaton na na. O i-comment sa atong live. Ipatawag sa barangay. O muna diya. Butang sa kalimot ang tanan DJ. Utang man to. DJ dala pangayo. O muna diya. Hello sir, good morning. Paki shout out si Nene ng Pigkawayan, Kapu, Kapayuran. Ang tao nga nangutang. Anong utang ni? Hello to Marina ulit. Good morning to Ray. Good morning. And happy birthday ni Mercedita Abalos. Karon adlaw from Alma, Kaingog. Oh, happy birthday sa mga nag-birthday karon ha. Oh, pizza 4 karon ha sa Setyembre. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Unsay angay na tong buhaton sa mga tao nga nangutang na to, wakaw na una og bayad. Unya. Magsige paghambog sa Facebook, magsige post og feeling blessed. Magsige og paghambog sa mga bagong pinalit. Magsige paghambog nga nag-suroy-suroy sa resort. Unya. O wakaw na una og bayad sa iyang utang. Good morning ni Harrison. Good morning, boss. Sabay di ay ta FM Radio Davao. Yes! Oh, yes. Hello sa mga taga FMR Davao. Good morning. Ingon din si Ka-Vibes Jerome. Ang buhaton na nanyor kay Sungon. Okay, mo bayad, Jod. O, saan yung hagiton o sukmagay. So ka hagiton og sukmagay, pero di dili mo bayad. Ya di man imo makit-an. Di man imo makit-an kay naglaag-laag man kay feeling blessed man siya. Ano diya? Oh. Di gyapon magig sukmagay na nimo. DJ Batsoy here! Oh, hello, bossing! Hello, ka-vibes! DJ Batsoy! Oh, DJ Batsoy from FMR Davao. Good morning! Oras na ito, mga ka-vibes, alas 4:40 na! Ah, ako'y kasulti, Ana, DJ Kai! Bagdag na wong. Basagda na lang idol. Kasi ni Jerome Kalalang diyan ni from Talamban. O duha ka Jerome ning nakakaroon sa atong text line. Jerome from TNVS o na Jerome Kalalang from Talamban. Good morning, good morning, good morning. Ato pa rin good morning ang mga kugyan kayo na ito ang mga drivers diya karon. Grab drivers, taxi drivers, Maxim riders, mga kana mga driver kanang sa green taxi drivers. Good morning, good morning. Happy birthday dong Romel Batikan. Oh, happy birthday dong. Sa mga gusto mo tawag ha, sa mga gusto mo tawag ya. Pwede rin mo dial sa 0995-472-0802. Pwede mo tubag na to live on air. Pwede pa mo mag-greet og mamukaw live on air. Kani nga mga sunata ito nang i-dedicate sa ito mga kugihan yung mga ginikanan. Mga mama, papa, lulu, lula, nanay, tatay. Alam, sige, atras, abante, atras, abante.

Ora sa tumak vibes alas 4:45 na. On sa may angay na tong buhaton sa mga tao ngang kusog mangutang nato. Unya dili makaibaw og bayad. Unya magsigi po sa Facebook og feeling blessed. Kay lagi nakalaang. Maski asa ni abot nagsuroy-suroy. Unya magpost-post og mga bagong pinalit ng mga butang. Apan bisan pa man sa paghuna-huna naman ang utang sa pagbayad sa utang, wala yung tuna-huna. O say angay na itong buhaton sa mga ingana ng mga tao, be. O say angay, angay, angay. Ang akong ikasultian na DJ na feeling blessed, iampo na lang na sa Ginoo, ihangad na lang sa Ginoo. O nga gabaan kay ang gaba DJ og mag una-una og utang ang gaba kung ang dili mag una-una sa utang. O ang gaba sakit pa sa patid og kinomo. Dili madiha-diha ang gaba apan ini gaabot ultimatum pod og ipikto kana.

Kano mga kusugya, mangutang, adili kayo ba magbayad? O, pareho na makahinomdom ta na, no? Makahinomdom kita na. O. Naitindahan. Naitindahan. O, naitindahan makarelate ano yung mga...

Nay tindahan. Nay tindahan unya. Mangutang ka. Igutang nimo pautangon ka. Pagsunod adlaw pila ka adlaw mahubayad. Ya ikaw man. Mangutang na pod. Dili pa gani ka bayad sa giutang, mangutang na pod og balik. Unya, kung dili nimo pautangon, dili na mo balik nimo at tumupalit sa laing tindahan. At to na mo palit sa laing tindahan og limutan na lang ang iyang utang nimo diha sa tindahan nimo. Oh, kisa nakarelate ani, kisa nakarelate. Masoko nga dili pautangon. Oh, ikaduha nga pagpangutang. Ato na mo palit sa kwan. Ato mo palit sa lain. Lain tindahan. Pareho nang mamaligya ka. Mag-inquire nimo. Tagpila na imong baligya. Ingon nimo sa presyo. Oh, dili na mo kwan, dili na mangutan nagbalik. Nahibaw-an na lang nimo nga nipalit sa lain. Kay mas barato. O niya, pagkanaan na'y problema. Ana, mangutan na nimo kung saan na makwan. No? Ana, mangutan na nimo nga. Dwi, wakman mo palit nimo. Oh, oh. Good morning ni James. Iparang ipabarangay na lang na DJ ingon si Nonoy. O mo ba? Feeling blessed siya DJ kay gipautang siya. Mo gani. Pero dugay kay mo bayad o walay bayad ba dugay na kayo ang utang na magsipos og feeling blessed. Karma is real. Oh, better no back again. Oh, you English in me? Ma'am Beverly, lumakad, you English turn me, ha? Ako DJ, katong naninda pa me, oh, diba? Di gani ni mo pautangon, wana. Ato na mo palit sa lain. Agi-agian na lang ka. Wana, kadi makapautang. Shoutout ni Neil, Pitch ni Neil, pa-shoutout sa MV Art Vin nga nasa Singapore karon nagbiyahe. Oy! Nagbiyahe ni or nagparking? Pero DJ, walay ingon ana. Nga unsa man? Walay ingon ana, nga unsa?

mga bagong pinalit yung mga gamit. Feeling blessed. Oh, nakapalit siya ng cellphone. Oh, Apple nga cellphone. Nga kanang 710 Pro Max 5TB. Polipid. Dawa makabayad ni mo. Kayang utang. Kanang mga tawhana ingon ana DJ nga masuko di pautangon og dako nagutang adto palit pikas tindahan duolon rag utang og mga kwarta adto palit sa pikas why huna why puangon why batasan why kabuot ang pangartiyo gibutang sa sampot og wa sa kabuot kana. Baka sapot sa'yo, kabuntago na, baka sapot. Good morning, good morning, Nimo Diha, good morning.

4:56 na. Unsay angay naton buhaton ang mga tao nga nangutang nato. Unya dugay na kano, kadugay na kayo wala gyud ko nauna og bayad. Unya magsige post sa Facebook, magflex anang nakasuroy sa mga beach resort. Unya nakapalit sa mga gamit. Unya wala gyud makauna-una og bayad sa iyang utang nimo, unsay angay naton buhaton sa maing ana, ha? Unsay angay naton buhaton? Good morning sa mga Toyor family nga perting sayo-sayo diyan sa may Tuboran na Ubay Buhol, Papa Panfilo, Mama Helen, o ni Ara Jane Toyor. Good morning! Oy, Sir Dodo, kung naminaw magkakaroon Sir Dodo, taon na kawa mo tawag Sir Dodo, unsa makumusta naman ka diya? Kumusta? Ipabarang para mo tagam, ay! Ito, no? Kanang barang manggod, no? Kaduha-duhaan na siya kung tinuod ba or di. No? Kay kwan man, kanang kaduha-duhaan na siya kung tinuod ba or di. Kay kung tinuod pa siguro nga na ay barang, dapat barangon ng mga politiko nga mga mahawat, no? No? O katumataw nga mga kawatan ba, no? Mga manghilabot o dili ilaha. So wala man. Basta yung tinood nga na ay barang, no? Good morning, Angel Joy. Dila Cruz, shout out. Family Pang Gubasan and Mahinay from Cadiz City, Negros. Kayo-kayo kang naga lanog-lanog deresa Mercados Minglanilia DJ. Uy, good morning, Newtonan. Mga taga Mercado, ha? Good morning, Newtonan. Mga kugihan diya. Nga na ay mga tagsa-tagsa ka mga pwesto or unit diya, mga vendors diya. Mercado sa aming Granilia. Good morning, good morning. Good morning sa mga tindahan diya nga giutangan. Na wala mabayre niya at ang nangutang at tumupalit sa lain. Good morning ni Bernard Iscarain from Palawan. And also good morning to Carmico Tsisa. Good morning.

Idol, kalau may isa muchacha, syempre lamigod ko. Kano? Ipaningot na ko diyo. Sige sa'yo. Good morning to Manolet. From Mualbual, Cebu.

na ito mga ka-vibes. Alas 5.11 na sa Kabuntagon. Kamu na mina lagi po sa programang Buntag na Vibes. Good morning sa mga kapatagan. Digos, good morning. Unsay angay na itong buhaton o ano ang dapat natin gawin sa mga tao nga nangutang diri sa atoa. Unya wala na kauna una og bayad. Dugay na wa mo bayad. Unya magsige po sa Facebook nga feeling blessed kayo siya. I-post niya kanang mga napalit nga mga butang. I-post niya kanang nagpa ato siya naglaglag, naglaroy-laroy. Nagloroy og mga beach. Unsay angay na itong buhaton ana? Ha?

12 na, ingon rin si Gogoy. Pasagdan rin na DJ, uy. O saya, pautang ako, Goy. Pasagdan ako nga din mo bayad. Ulaw sab, maningil. O mo lagi. O makita at makakita at ag-away. O niya, i-ampo rin na siya para mo bayad. Digim, sasok ampo, digim bayad. Nay, nangutanan ako, DJ. Nay, nangutanan ako, DJ. Nangutang, unya, kay wala na jod taon ning bayad. Sila na katuig, wala na lang nako paningla, o. Oh. Utang ako, kundi, Mami Chelbe. Utang ako, niya. Oh, ato lang ko na, ato lang, limot-limotan.

Ayan, biktima ka na din ba, DJ, ng katapusan ko na bayaran? Oo, oh, walang katapusan. Walang katapusan ang ano, ang pizza. Good morning ni Ma'am Tidola from Kambara, Mabini, Bohol. I-thank you na lang, DJ. O, kana. Utang lipay-lipay, bayad likay-likay. O, muna dagoy. Biktima, kaso din niya sinabi na wala palang katapusan. Yung sinasabi niyang katapusan, kung kailan yun, oh, kailan matatapos ang ano, ang lahat. Good morning to Ginny, good morning. Good morning mo, Ginny. Charot the idea, DJ. Asa ka napit sa Cebu, oh, sa kalapo-lapo ko. Pero kong hometown kay Camotes. Oo, Camotes Island. Di na lang sinabi na hingi na lang yung utang niya. Oo, para alam na katapusan pala ng buhay. Oy ha, sa mga viewers o mga listeners nato, bato-bato sa langit, baka tamaan ka, huwag ka magalit.

estado, mga ka-vibes, alas 5.25 na. Kamu na minaw lang yapo sa programang Buntag na Vibe. Waiting sayaw, sayaw nila nila ito. Di matawas-tawas sa mga steeping. Grabe si Goy-Goy, grabe yun. Buntag sayaw, sayaw. Saya ko no, ha? Inganag yun mo, giling-giling ako ang mga uyuan. Kung mahubog, o, di ba? Muna diya. Unsay buhaton sa mga tao nga kusog kay muutang ni mo. Na wala na makauna-una og bayad. Onya. Magsige po sa Facebook og feeling blessed. Magsige po sa mga bagong napalit ng mga gamit og nagsige lag-lag, sige laroy-laroy. Sayangan na itong buhaton sa mga inganang ataw, eh.

May pagsayaw-sayaw diha ni Ka Vibes sa Benito Lumbra. Sa may sayaw sibungan naglanog-lanog ta diha. Oo. Last na lang yun, buhato na to din si Barangon. At na mangut, amot, tintinod baka ng barang. Dapat ibang barang na ng mga ukaw o gili ilang kwarta. Data sa tanang taga Libertad, Baho, Tinakaban, Misamis Orienta, Occidental. Good morning, good morning! Shout out sa mga gipaningot na diha o hinigda. Ore, gikabuhi!

oras na ito mga ka-vibes, alas 5.55 na. Huwag ipaningot na mamog sinayaw diha. Huwag ipaningot o glinigid. Huwag mo sayo ka nagtinaspukan. O, gito yun na ito mga ka-vibes. Nga na-adun na ito 30 minutes nga pa-zumba, pa-sayaw. Kaya ron, kung mga gusto mo sayaw diha mag-exercise, magpasingot early morning. Sakto kainin ninyo mga ka-vibes. Pareho sa gibot, ito Iber, no tia Ellen Gunato sa may Barangay Adela. Pwede sinayaway. Ikaw man sa itong pasumba. O, mamalhin na dahil sila mga mananap. Ilang mga kahayupan. Good morning, ni Papa Hermenel, Domido Gunato, mamanulita, Lita Gunato. Sa may sitio, kanmasang Barangay Adela, Porro Camotes. O sa mga mahiligon di ako exercise sayo sa kabuntagon, mauna nga programan, swak kayo para ninyo. Your Jesse Boy, good morning. O sa mga early kayo di ang gusto ma-healthy, magpasingot sayo sa kabuntagon, o kaning ito ang pasumba. Ang insakto para kaninyo. Oo! Oh, oh.

Alas 5:57 na. O kaning programa sakto ninyo sa mga mahiligo niyang exercise. Kay Murag, so far, no? Murag kita ra rin stasyonan sa radio. Ang sayo kayo mag-saba-saba, magbuto-buto sa inyong mga radio. Oh! Kita ra nga stasyonan na ang naipa-zumba kayo sa Kabuntagon. Alright!

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:58 na sa kabuntagon. O padong na kita magpatigholog mga ka-vibes, no? Salamat ganyan niyo mga ka-vibes sa pagkag-uban ka na ko sa loob sa 2 ka-oras sa programang Buntag na Vibes! Thank God it's Friday! Happy weekend mga ka-vibes! Kinidin yung ubus ng alagad sa kahaninginan, wanay lain lami on. DJ's Bracket Go na to! Ikain yun! Kana! May lain pa! Good morning, Inday Pot!

0: 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes mauna ni. At to na ko mga ka-vibes, ampi-ampi mong tanon. Kay Love Lab, cook among tanon. Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ang ka-vibes sa auto. At to na ko mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 4 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Magiskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumulog-aum nga opinyon ingon man ligdong nga barugkanan. Maliso pay buko sa kawayan. Mga ka-vibes, kumusta man mo? Thanks God, it's Friday. Unya, 111 dias na lang ang nahabilin sa dili pa kita magsaulog sa lain na usab nga adlaw sa Pasko. 111 days left before Christmas, mga ka-vibes. So, pahilo na mo kay maghiskot santa sa mga manungdanon na sab nga hisgutanan karang buntaga din sa atong tulumanon sa Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa mga nagtinguha nga mutimang og mosalmot sa atong programa, mo partisipar, welcome gayud kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line alang sa inyong opinyon, 0995-472-0802. Usmo nako, 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, kung diin makita ninyo ang atong Facebook live na Sibya sa 93.1 FMR Cebu. Usbo na ko, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, pastilan. From bad to worst. Unsay akong buot pasabot, kay ba akong apektado tang tanan, dili lamang din sa sugbo, apan sa tibuok Kabisayan. I am referring to the rotational brownouts nga nahitabo karon sa atong dapit, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Niadtong miaging pipila ka adlaw, ang kiniang National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi sa Department of Energy, may pahibaw nga tag sa kauras ra ang atong rotational brownouts. Panon sa amin yung pagkaunsa ang imbis nga matagaan tag sulbad nga kanabang maminungsan ang gitason. Uy! Takulahaw na malang nga nahimo ng dos oras o 30 minutos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: This is the reason why kining inyong ubos nga alagad o igsuon sa kahanginan, ang inyong ka-vibes has decided that we have to shift back where we belong. Ng mga Subuanon. Ngaisgutan taning problema sa atong kakuwang sa supply sa kuryente, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang ako ba niini, ganong nahitabo man ni? Why was there no anticipation on the part of our leaders? Ngaunta, syaro naman sa matag karunog unya, mga ka-vibes. Doon naman na sila'y contact o communication ngadto sa mga anaa sa power supply industries, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nila pa karon. Ni anunsyo si Governor Pamela Baricuatro nga ipahigayon kining usa ka energy summit nga karong sunod buwan. Ipahigayon matod pa ang Energy Summit sigon sa gi-anunsyo ni Governor Pamela Baricuatro. Karon kining Oktubre 7, ako ning klaruho na kay I read it somewhere that she announced yesterday ga ipahigayon ang maong Energy Summit, mga ka-vibes. Yeah, I am right, ha? we are right, mga kabibes, nga ang pagpahigayon sa Cebu Energy Summit karong Oktubre 7 din magtagbo ang tanang mga anaa sa energy sector, ang mga hingtungdan nga opisyal sa gobyerno, ang naa sa sektor sa patigayon o industriya, unya katong mga possible investors o guban pang mga stakeholders, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya gipaibaw sa ni Governor Pamela Baricuatro nga doon na matudpay ang kapitulyo, nakigalayon karon sa kining gitawag og Asyona Solar Farm Project diha sa lungsod sa Daan Bantayan, mga kabibes. Unya doon na sad sila yung mga tinguha nga Alter Energy Wind Energy Project, ha? Unya doon na ipagpahigayon og oil and gas exploration nga posible sad nga makonverter kini ngadto sa usa ka enerhiya, mga kabibes, diha sa lungsod sa Alegria.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, because of that, may atong pagpakan si Governor Pamela Baricuatro.

0: Arrancada sa Bubutan.
1: Pastilan ba? Ang ako ba? Karon pa man tao ni Goboy? Nga diha na ta manguros lagi taon og naigo na tas ha? Simba ko naigo na ta sa liti mga kabibes, kasabot ba mo liti? Ana na ba ta manguros maigo na tas kilat? Ha? Well, I am not saying that this is a too late the hero, pero ngano man in taon no, nga wa man anticipate ang atong problema. Everybody is suffering. Ha? Laliman ka mga kabibes, manihapon ka niya, kalit ka lang kapag ang kapangag suka. Bikin siya yung malipay niya na may mga kabibes, karong mga utana ako ninyo.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Anyhow, good morning. Matod pa ni akining Mr. Webster, atong kabibes si Edward Iwayan. Mingon siya din ni good morning, Idol Tonton. Kumusta? Greet ko sa ako, Yaya, sa Lamintak, Norte, Medellin. Ngadto ni Merna Iwayan, gikan ni Mr. Webster sa Cebu Holiday Taxi, body number 0550. Thanks niya. Salamat sa gay nimo kabibes sa Mr. Webster, si kabibes sa Edward Iwayan. Matod pa ni kabibes 0792, sir, kaning brownout nag-start ni July pa. That time tag 1 hour ra, pero karon mas ni grabe kay tag 2 hours na. Real talk lang, sir, we have a very serious problem and I don't mean to look down on women. Pero it would be better if we have a governor nga laki. Ha? We just can't elect a housewife to be a governor tungod lang kay sikat siya. We have to remember that when Cory Aquino became a president, nagsigi putog brownout. Gobpam should learn from history. Being a governor is a very, very serious job. And I agree with you, kabibes. 09-0792 mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: On my part mga kabibes, in fairness, kanang karon ra gyud ta mitiabaw kay kantong mga pagpahigayon kaniadto og rotational brownout. Close Ginoo, murag gidapigan mis panahon. Wa may maapektahan niadto. In other words, at that time mga kabibes, the shortage of supply was still manageable, pero karon day naman ni manageable. Kiningon lagi ko sa akong premise, nahitabo nga from bad to worst mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Kay gikan sa usa ka oras ngadto naman hinoon sa 2 oras og 30 minutos, that is the minimum, ha? Worst na payuban nga, and you know, pastilan oy. O siya naman tarong tuiga 2026, kapi naman sila sa katuig diha. Nga naman yung wakman di man anticipate kaning maong problema sa kakuwang sa supply sa kuryente mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: This is a no laughing matter, ha, kay ang ako raba nga di sa pag-unsa. Ang luoy kayo ang mga electric cooperatives nga mo ay pasanginlan. This is a problem that is complex para nako kay nag-agad mag-uta sa Visayas Grid. For instance, ang Mactan Electric Company on MECO. Ha? Palit man na sila from outside of Mactan Island mga kabayab sa ilang supplies kuryente. Unya, di na lang nako ni kanang i-elaboratanan ang katarungan nga dunay mga power outages mga kabibes kay nangaguba ang mga planta, kakuwang sa supply kuryente labi nag peak hours, mo nan magantos kitang tanan nga mga konsumidor mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Nya mayra bag ni baratong kuryente nga ni mahal na magitao noy. Mo na nga kada bang inangot paunta katong atong mga local leader, ingon bitaw ko galing, sa dihang nagsugod na gini mga kabibes nga, na-feel na gina ko ba, kay sus, spoko ba na ni mo nga, labi na, I have to be frank ha, kading akong time slot in town mga kabibes, I really have to rest. Unya, kanang nindot na kayo ta imong katuog, makalit kag kapugwat, kanya paungan kag kurinti, asa ka man paingon. Although, di sa pag-unsa, di man ta adunahan ka ba? Pero matuog mo sa gintang mag-aircon. Nagpagan ka aircon, di man magsilbi tao ng mga gamay nga mga chargeable nga mga kananaabang libintador. Libintador naman. Kanang ventilador. Ha? Di pa ego ng mga chargeable nga mga kanang chargeable fan mga kabayos. Di pa ego eh. It can never compensate what

0: urban experiment yesterday. Pag brownout sa amo, I decided nga we have to go to the mall. But you know what happened when we were in the mall? Sus, ginutrom sa dito nga murasag hapit pugon, mga kabibes, kay natood ang na, dunay supplies kuryente. But would you believe nga ang tanang elevators ang escalators were not working and the worst. Ha? Ugwa man galing gipaw ang gipahinayan ng air conditioning system. Sus, ingon nga akong mga ha? Mga anak in town, dad, muram tanig sing ani muram tani inig na aspugon, dad. Ako na lang silang gikomedyahan nga murag na expire tani nak. Paita bitaw eh. Gika ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton Maroon Archibald ni nagatang na pugko sa makaligaw ni mong programa og makadasig og makahatag og pagtulunan. Bisan pa og wa koy hello, di ko makatext, minaw jud ko kada adlaw. Ang uban makaingon nga mo interfere ka sa uban apan ako minaw jud nimo kay nakasabot ko sa imong trabaho isa broadcaster Kabibes Tonton, magpanalangin sa imong trabaho ang Ginoo. Salamat kaayo sa imong kanunay nga pagsunod nato. Kabibes sa Marlon Archibald diha sa Barangay Adlawon, Cebu City, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang akong galingan ng karon pa man ning October 7, guboy, kalangay pa na gub. And anyhow, not only Governor Pamela Barikuatro, I am calling on all the local leaders. Cebu City Mayor Nestor Archibald, naaman sa imong kananaang area of responsibility ang kanang prangkisa sa Visayan Electric Company. Sa mani, Mayor. Magsige lang tani ang kuyog-kuyog anang gwapa nga abogada diha, Mayor.
2: Pinawa!
0: And you know, dapat yun kay karon, ha? 2 hours and 30 minutes pa ni. Simba ko, bandugangan pa ni kadakong isplong-klong na istorya, ha? And again, maingon lagi ko, this does not speak well for the Marcos administration. Ha? May tawag na mismo ang kinaibabuan ba mulihok ngayon ni mga kabibes? Ha? Kay this is a problem that is Visayas wide. Ang ako ganing nahibawan nga dito sa Mindanao, mausay kana na abang suliran karon. Why is this happening? Nga nung wa man nato ni ma-anticipate in town ng maong problema sa kakuwang sa supply sa kuryente, mga kabahib, sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So mauna, salamat kayo nga to ni Kabibes Randy Santisa, sumapa niya listening. Unya nga to ni Kabibes Marvin Ladera, thanks God, TGIF, morning Kabibes Sir Tonton, John Sharon Hart. Mino always din ni sa Kaputaw, Sir din ni Kaputaw, kay 1 hour na lang, walay kuryente every 4 p.m. to 5 p.m. more power always Kabibes. Mauna ni, uy, sayahaya, good ninyo, sa amo lagi. 2 oras kapin lagi Kabibes sa Marvin.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: You know, whether 1 hour or 2 hours kapin mga Kabibes, still, the fact is, kuwang nga itong supplies kuryente niya. Hangtod ka nos aman eh. In fact, una-unaan ninyo, karon September 4 pa ta, ang gianonso ni Governor Pamela Barikuatro, unya nas October 7. Kalangay pa ito, usaka, buwan pa ta mag-antos mga Kabibes. I mean, can we not do emergency measures mga Kabibes? Like, bahala na mag-antos na watay mga barges niya nga mag-supply o kanabang matod pa nila mobile electric supply mga Kabibes. Mga power barges, watan ni ana karong panahuna. I remember, ni adto sa dunay problema ang Sugbo Kalabot yana, power barges from some companies were gimunta din ni Sugbo and somehow kana na ang nasulbad ang problema. Don't we have that power barges? Huwaton pa nato ng pag-instalar o unsa ng mga solar power solar energy projects.

0: Pastilan bingon lagi ko. Anak na malanta mangurus og baigo na tas kilat simba ko in town. And you know, saruhan naman, wag hindi ma-anticipate ka problema. Ha? Sa naman taro, napit na mag-Disyembre. Paita ni, ayaw ko gina nga, magsaulog tag-Disyembre karong tuiga mga kabaibs nga imbis. Ha? Merry Christmas, masad Christmas kay mapaungan tagsuga while we are celebrating mga kabaibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Paita ninyo eh. Ha? Samtaon mo, pagkatuga mo, glingko de as pwesto niya, di mo ka-anticipate sa problema, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So anyway, manahimingon ko nga, ha? Matod pa ni 4351, Sir, murag na sobraan naman good pagka hilumoning mga Cebuano politiko, naamang na ni sila. Unsa naman po ng October event ni Pamba? Paasa solusyon na. Ako gani ka, vibes. Mingon ko, nganong October pa man, nganong dili man na yung sunod semana para maisgutan? Kaya you know, what is needed right now is an emergency solution to the problem. Kanang dinalian. Mga ka, vibes, alas 6 imedia na. Ato ning padayon ang pagtuki nini niya. Tangisan ninyo kaya atong isgutanan kining bag-o nga kalambuan kalabo sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Palihog. Standby.
1: Arangkada!

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo naman.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagputag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butang.
3: Bueno, salamat kay alas 6:34 na ba ka-vibes. Off air ba, I was doing some kana bang double checking of information mga ka-vibes. Napabaan kita ko. Ang ilang gitiguha nga solusyon, power barges. There's no other way mga ka-vibes. Ang ako ba, before ta ni nahitabo, ila na nang na-anticipate, makita mo na nimo kay kadadlaw mo na gi-monitor kung pila ra ang mag-generate nga kuryente sa tibuok Sugbo mga ka-vibes. Ha? Anong gihuwat pa man nato ning mahitabo og duna malang gani ng power barges? Ha? Napa-istorya diri nga paninguhaon gi kuno sa Department of Energy nga dili ko ta mong brown out ining Pasko pagkatoy-toy ng istorya ha. Waton pa tong Pasko?
4: Pinawa!
3: Suma pa ni ka-vibes Benjamin Hildore. Good morning ka-vibes Tonton. Yes, naka-relate yun ko. Naka-relate kid diri sa Argao every 6 PM to 7 PM, 1 hour to be exact. Ang uban nga media basulon ang impeachment trial kalayo ra taon sa Asia, pasagdi lang ng mga inana nga media ka vibes ato na lang silang pasayloon.
4: Pinawa!
3: And you know nga nung ni push pa ko ni ining local issue mga ka vibes nga ato sang geset aside ang isgutanan kalabot sa nagpadayon nga impeachment trial. Tungod kay everyone of us is affected nining maong panghitabo. Wag yoy exempted nini basta kuwang tag-supply sa kuryente mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Mauna nga, every now and then, atong mga kaigsunan, atong diha sa social media, magpagulbol in town. O niya ra ba, ang mabutan, ang mga electric cooperatives, na silang dapit. Yes, Meco, sa kanang Lapu-Lapu o Cordoba side, diri sa Cebu, ang Beko. Sus, pastilan. Nga naman tao ni Oy nga, para lagi na ako, naaram mo din ng power barges, kano karun pa man ninyo, gi-announce tao, Oy?
4: Ayaw!
3: Nga kanang nag-ingon lagi nga, tungod ko noon isa, ang gibaso lang impeachment trial, aw, ato na lang sila ngayon po, ka-vibes binji.
4: Pinawa!
3: Ino mga ka-vibes ba, kanamagong maingon sa ang leadership sa usa ka tawo, usa sa kanang hiyas yun, kanabang doon nagtay wide latitude of appreciation of things. In other words, do na tay anticipation ba? Na maginakanunay ang pag-anunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Kaniadto, mauna ang napokor mga ka-vibes. Ha? Nag-monitor mo na sila sa kanang supply sa atong kuryente. So, ma-projected na nila nga ngining buwan na kuwang tag-supply sa kuryente. Nga nung wak manggina. Mabuhatan og solusyon daan para dili ta maabot aning punto nga magkuwang tag-supply sa kuryente. E labi na inigabot sa peak hours mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Of course, dili basayon-sayon ning pagtukod og mga planta. But you know, ako lang gingingon sa makadaghan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ito na akong tani kay sus. Para nako kaning mga politiko bitaw nga mailang kayo sa gitawag nila og ha? Mailang kay istorya ba? Pero wagit klaro sa buhat ba ka vibes? Nako maingon nga nganong waton pa man tong October 24 mag energy sa amin taon oy. Kalangay na tong October mag-antos ta ni inig. Ha? Rotational brownout for a month na sad. And you know, that energy summit event is para na ko, ha? Kanang, huwag di magaling drama, optics na malanggo na ba? Kanang manalay makita sa mga tao ba? Because you know, you can just call the Department of Energy officials. Gaon sa man ni Secretary, ha? Natadihay, power purchase ka pwede na itong magamit, i-deploy the resibo. Although mga ka-vibes, ang reality ni inyo, power purchase manggod ang gamiton, it will result to kanabang a power supply nga mahal kay diesel man na ang gamiton sa ang kanana ang maka-fuel sa power purchase. Krudo man na. Ha? Dili sama sa mga natural source of energy mga ka-vibes, sama niya ng solar, gabubarato na. Ha? Labi na katong surte ka itong dunay mga waterfalls mga ka-vibes, ito sa Mindanao, kanang Maria Cristina Falls. Ha? Nindot kay sila dito, bitaha, kay natural man, di man ka kinanglan o kananaang magamit o krudo. Di ka man kinanglan magamit o fuel, labi na ron nga ni mahal. Ha? Tungod anang dili kayo establisado ang atong kahimtang sa kahusay kalinaw dito sa tunga-tungang Sidlakan mga ka-vibes. Ha? Kay kontrolado gihapon sa nasod sa Iran kanang ginganlan og Hormuz Strait. Ha? Nga naa mag-agi ang ang 20% sa supply sa krudo o gasolina sa tibuok kalibutan. So this is a complex problem actually, but you know, sa ako nang gikaingon, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan, mga ka-vibes. Muna nga, hinaon pauntay ang atong mga opisyal sa gobyerno, eh. Ha? Pagkaroy taon mo, eh. Ha? May man mo kay, sayon naman kay mo makapalitog generator niya katong atong mga ordinaryong consumidor in town. Ha? Wag eh, labad din sila. Prangka-prangka ang pagka-istorya mga ka-vibes. They can easily purchase a generator. Unya katong atong mga kaigsunan in town nga mga minimum wage earners. Ilapay pa katong naapagid sa mas ubos nga hutong sa katilingban. Ha? Nga magsalig lang gani in town ng electric fan. Ha? Nagpuyo paspay in town nga nagpunsisok ang kabalayan. Asus, maka-imagine kas kahasol sa ilang kinabuhi mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Gika ni ka-vibes sa 4351, sir, correct me if I'm wrong, pero di ba ang purpose nga natay in GCP is for us to get electricity from any part of Pilipinas? So kung naay shortage ang Visayas grid din, we should get more power from Luzon grid through NGCP. Correct ka dyan, ka-vibes 4351. But I understand sila sa dito naapod na naasad sa critical stage ba? But doon na pa sila kanang akong understanding, ang Luzon grid, doon na pa sila reserba dito. Di sad sila ganahan nga mo risgo. Una nga, alang nako, ha? Pananglit ba? Kanang, o kinanglan nga mupalitag power barge sa gawa sa nasun through the budget sa DOE, why not? Para ma, ha? Kaning maong problema na to, masulbad ni. Eh. Sustanawa lagi, o di gini nila masulbad, ing nakog bakakon mga ka-vibes, muulbo gini ni ang katawang Pilipinhon mga ka-vibes.
2: Pinawa!
3: Ako, gipakatawa lang tamong tanan, pero sus, di ni katawaan nanoy. Mayroon, inani orasa, okay ra. Inigabutag yun, inig-peak hours, mga ka-vibes. Kanang padung na matuog. Kanang ting panihapon na. Diha, good. Diha mo'y kalbaryo. Ha? O niya, katong uban ba nga kinahanglan mo pahuway ba? Panangli katong mga narabaho sa mga BPOs, mga business profit outsourcing. Ha? Kana na ang mga call centers, mga ka-vibes. Ha? Business process outsourcing rather. Profit naman. Ha? Nga, ang ilang schedule ba, kay ba man shifting mo na? Unya kinahanglan nga, og, ang imong shift gabi, iari ka mutuog sa hapon niya, makalitan kag kapaungag suga. Ha? Uway kurintis inyo. Ha? Unya, ang imong gisaligan, electric pan ra. Wa ka electric pan. O, saan yung pagkatuog ni Perting Alibuota? Ayaw! Yaka na Kabibs 4541, good morning Kabibs Sir Tonton, and to all the avid listeners of your number one program, Arakada sa Buntag. May God bless you always, Kabibs, with heart and praying in mo, Jay. Salamat kaini mo, Kabibs 4541. Kumusta man mo diha sa Liloan? Kining inyong supplies kuryente, okay ra ba mo diha? Kamitaon, there is amo, Kabibs, sus, paita. Perte, og doon na pa'y sobras, alimuot, Kabibs, mauna na.
1: Pinawa!
3: So I hope in town oy masulbad ni before the year ends kay magpasko ganitag brownout mga ka-vibes kamayong ha sa amin buhato na to nining atong mga opisyal ha unya ha while it's strong nga negosyo ning supply sa sugang dagitab day pa ka ani sa diwan nila tuyo ka ha? I just do not know ha kay ato pa nang buhatan og pagtuon mga ka-vibes so para nako ba. It's just a matter of anticipation, manggod. Ganong man tao ni ma-anticipate ang maong ang maong problema, oy. Gitugtan man ni nga may tabo ni ning ingon ni ini mga ka-vibes nga wa gid ma-anticipated ba? Ha? Nga kana na abang okay. Matod pa ni Kabibs sa Benjamin Ildore, kuwang ilang idiomatic expression in case what if unprepared, no backup solution, gamit na unta ang business ni Mother Solar. Mauna, tinuod ka pero kabaw ba ka ang update ni kanana ang Solar Mother Kabibs BJ? Para di pato pa uli kay seryoso lagi ko noong iyang kahimtang sa panglawas Kabibs.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: So, again, ang ako ganing premise ni ini, this does not speak well about the Marcos administration. Mingon ba din naman? Tanawa lagi? Iklaro mo na ito din hingga tili yung taong tachuwawap ni Bongbong Marcos. Ay, wag na kaila na ito. Huwag doon na pala yung ebidensya. Ay, kamaing latoso na ng Bongbong Marcos rin sa itong programa.
1: Ay,
3: pero ang mga pasiata, rapon nga way klaro, susti, tabusakay ang istoryaha, oi. Mabita niyong uban nga, maglibog lang punta ninyo. Ha? Ang inyo, manggod ba, kay, ha? Anabang, you will take hook, line, and sinker kung onsa nang magipakatap ka fake news niya sa social media, mga ka-vibes?
1: Pinawa!
3: Matod pa ni Kabibs 4541 na Kabibs Sir Tonton, kami po diris diluan taon, pait po, nag-antos po sa kangit-ngit o kaalimuot. Sus mo na, dungan kita. Ngit-ngit pa, alimuot pa, pastilan. Matod pa, unong taning tanan Kabibs sa 4541. Kabibs Alves Kumaling, good morning Kabibs Sir Tonton. Nakarilitsog ko diri sa Argao taon kada 6 PM nga no brownout. Mantaon pagkapaita taon maulagi na ha? Pero maigay mo diha og nimutang mo sa may kabukiran dapit kanang ka-vibes Alves kay do na pay hangin sa amo gyud ha anaman lagi mi sa matod pa nila urban area ay bay hangin nga ha wa gyud na magaling aw ari may musakas babaw sa among gipuy-an pero og arigi ka sa among unit hasta paita mga ka-vibes oy Amo lagi di sa pag-onsa di man ta mag hinilas diri mga ka-vibes. Maka-absorb sa tag-aircon ug mapaong ang aircon sa kwarto mga ka-vibes niya. Nidiskanso ka, mapaungan kag aircon, mag-onsa ka man. Mamay fiber preto di biya lalim ng inana. Ayaw! So inaot po ang ta nga mahatagan ng kasulbaran mga ka-vibes ha. We will get back to this kay ato ning monitor matag karon ug unya. Unong tani ining tanan karon sad padayon gihapon. Ang gi-anunsyo sa kining Department of Energy ug sa National Grid Corporation of the Philippines ang minimum labi na sa Metro Cebu 2 oras og 30 minutos, ha? 2.5 hours ang kadanaang pagpahigayon sa rotational brownout. Mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Mga ka-vibes, alas 6:49 na, tibawason lang na ko ni. Kalabot ngining isyo sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, naabot tata sa para nako kanana ang exciting part sa impeachment trial. Kay ngano ka-vibes? Gipahibaw kagahapon sa prosecution panel nga nadawat na nila ang kopya sa mga bank documents o ingon man tax documents ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Unsa may implikasyon ni ini mga ka-vibes? Buot pasabot ni ini mga ka-vibes nga naa na tong mga mahinungdanon kaayo nga mga dokumento nga mumatuod sa mga kwarta nga naas bangko ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Katong giingon nila nga smoking ban na ana. Daghan na ba kayo sila katarungan aning kaning-kaning nagpadayon karon nga Article 1 nga alleged misuse of confidential og intelligence funds. Pero aligri kay ning unexplained wealth kay di gid sila kalusot ngayon. Kay nga no, samtang sa alleged misuse sa confidential og intelligence funds mo ingon nga way labot si Vice President kay ang kwarta dito man sa mga security officer. Pero pagutana kinsa may nisugo. Ha? Nga giyano lang pag wari-wari ang 612.5 milyon pesos mga kabayos nga mahirabag yang kwarta nga kwarta man tos katawhang Pilipinhon mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So ang Article 2 pohon which is about unexplained wealth mga ka-vibes. Ang mga pertinent documents ni ini doon na naikopya ang prosecution panel nga matod pa ni House Prosecutor Congressman Terry Redon sa Bicol Saro Party List ila ni karong tun-an o itumbok yun kung unsa ang mga ligo nilang ebidensya patok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Unya kay mao ko ang depensa manikamot kini nga dili ni mapresentar ng mga ebidensya kanilang tipik lang sa akong ibutyag ninyo. Ang lakip sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, daw na siya ay account sa BDO Unibank. Nasa siya account sa Bank of the Philippine Islands kon BPI. Gawas niya na, daw na sa siya account sa Metropolitan Bank and Trust Company kon Metrobank. Unya, wa pa'y labot sa Land Bank of the Philippines, Land Bank, o sa Security Bank Corporation, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So you are talking of at least 6 banks. Unom ni ka mga bangko, unya, wa pa'y labot sa kung unsa ni nga mga brands. Sigun sa gi-issue kaniadto nga Supoyna Doses Ticom, may kalabutan sa mga dokumento, ang baong mga branches sa BPI mao ni Julio Vargas o Green Hills Branch EDSA dito sa Metro Manila unya ang sa napay sa Philippine Savings Bank kining PSB dito ni sa Wilson and Davao. Dito sa Davao City, mga ka-vibes. I just don't know unsa ning Davao MADR. I have to kanang check this one. Unya inigbalik na ko inigkaalis siya imedia unya video sa CM Recto Branch og Davao Rizal dito siyudad sa Davao. Unya Metro Bank dito sa Davao Ikulant. Unya doon na pa siya sa Security Bank Bikutan og Land Bank San Pedro Branch sa Davao City gihapon, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Og imo tong sumahon tanan ingon ni ana ang mga bangko nga dunay deposito o dunay accounts si Vice President Sara Duterte og ang iyang pana nga si Attorney Manasis Carpio, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Dunay gitibawa si ka-vibes sa 5598. Matod pa niya, mutiman ko ka-vibes ang mga nangatungdanan, mubuhat yun sila glakang ani, kayo dili sila kasulbad aning problemaha sa kuryente, sila ramapod ang mawawan kay sila ang nangambisyon sa pagpangatungdanan. Mukomento man ang mga tao nga igo ra sila dawat sweldo, narabay sinultihan sa uban, DPWH kuno, ngilngiga, daghan pangorta, way hago, pagkat pintok sa imong komentaryo ka ba, Vibes 5598.
1: Pino nga!
3: Mao din ang DPWH, daghan, pangwarta, way hago. Anyhow, mga ka-vibes, mao ni ang kalambuan karon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial nga because it's Friday and along yesterday, waay pagpahigayon, balik na karong adlang Lunes. Dili pa ni matuki inig adlong Lunes kay ang expected, mga ka-vibes, mo pa man tong mga opisyalis gikan sa Philippine Statistics Authority unya do na pa po'y mga kanapang gipatawag pang lain unya expected katong controversial nga kining SDO Special Disbursing Officer nga si Edward Paharda sa DepEd. Kanhi SDO sa DepEd nga maoy gikatakta nga mutistigo sunod semana. May lang untaing tao no, okay ng panglawas ni ning Edward Paharda because Edward Paharda mao gini manukan tanan. Amot lang og di basag kanig ang estilo murapog si Gina Acosta, mga kawal sa manghunaw nga maingon nga Igor Makuritoman sugos Vice Presidente.
1: Pinawa!
3: So what is reassuring lang karon kay naana ning mga mga dokumento gikan sa bangko sa ato pa makita na nimo dito. Inani raman gyud na, mga ka-vibes, ang gideklara sa Vice President nga iyang kwarta og kabtangan 98 million pesos nan karon, mga ka-vibes. Og mulapas na 98 million pesos ang iyang mga deposito sa bangko, mga ka-vibes. Tapos ang boxing, tiwas yun. Because that will establish the fact nga dunay unexplained wealth si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Ana, ranao niya sa katong maong ginaghanuan sa bangko. Laliman ka niya ito. Siyam to ka mga branches. Unom ka mga bangko unya. Kana na ang siyam to tanan. Ibutang talang, ha? Ibutang talang, mga ka-vibes. Kung muminimum og tag 10 million ning kada usa ka bangko, mga ka-vibes, impas si Sara Duterte. You know why? Remember, ang iyang salen, mga ka-vibes, wa ato nagpasabot nga kwarta ratus bangko. Appeal ni Anto, mga ka-vibes, ang iyang balay, yuta, auto o guman pag makaptangan, alahas, and so on and so forth. Appeal na to, kurida sa tutanan, including his money in the bank o cash on hand. Nan karon, katong siyam, mingon ko ninyo, bisan na lang, kinagamyan, ha? Mu-average lang og tag 10 million matag usaka brand sa banko. Tapos ang boxing that will establish the fact nga dunay unexplained wealth si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: O niya gani, layo ora kayo na sa nabutyag kaniadto sa Anti-Money Laundering Council. Nga niingon nga, ha? Bo, kabat sa kapin sa 2 billion pesos pa nang nahabilin. Ha? Matod pa ni kabayb sa 4664, maimbutag kabayb sa Tonton, wala man kayo lihok atong mga official. Sige lang, lingkod, paabot sa ilang sweldo. Muna, ato nang huwaton ang ilang lihok kabayb sa 4664. So, ato ning atangan mga kabaybs, ha? Kay humani ining Article 1 nga alleged misuse of confidential og intelligence funds mulargo na sa unexplained wealth, mga kabaybs, og kagahapong adlaw nadawat na sa prosecution panel ang mga bank documents, ingon man tax documents ni Vice President Sara Duterte og siyang pana nga si Attorney Manasis Carpio, mga kabaybs. Mga kabaybs, mupos lang sa ako makadiyot kay ato sang at hatagan og agayana ng atong arangkada balita sa buntag uban ni Juby Balneg. Mga kabaybs, sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabaybs, si Tonton Alco sa tugop nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyaw nga gabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Please stand by, mabalik ko mga kabaybs, inika alas 7:30. Kabaybs, mauna ni!
2: Arangka!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
6: This is the newest,
7: the hottest
6: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Setyembre 4, 2026. Ani-ana atong mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang korupsyon sa garbage collection, susihon sa ombudsman. Mag-umol ang Office of the Ombudsman og Special Investigative Team aron susihon ang gikatahong korupsyon sa garbage collection og waste management contract sa tibuok nasod. Gipahibalo ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang plano ato sa deliberasyon sa proposed nga 7.23 bilyon pesos nga 2027 budget sa ahensya sa Senate Finance Committee. Giingon niya nga adunay mga irregularidad sa waste management sa mga local government units kon LGUs o gitawag pa niya nga mga nag-control sa garbage hauling operations nga basura kings. Susihon sa ombudsman kung giunsa pagdumala sa mga LGU ang garbage contracts, ilabi na katong nagamit og dagkong kantidad sa pondo sa gobyerno. Dili lang sa Metro Manila tutukan ang investigasyon kung dili sa mga LGU sa tibuok Pilipinas. Wala pa maghatag ang ombudsman og detalye bayan sa komposisyon sa team, timeline og mga LGU nga una nang susihon. Gihagit usab niya ang mga mayor nga susihon ang ilang opisina alang sa posibleng korupsyon sa garbage contracts o giauhag ang publiko nga i-report ang mga irregularidad sa Ombudsman of Anti-Red Tape Authority. Samtang Pilipinas, walay natala nga kaso sa bullying. Gipadayag sa Department of Justice kon DOJ nga wala pa sila nadawat nga reklamo o referral kalabot sa mga kaso sa bullying sa Pilipinas. Matod pa ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, base sa ilang impormasyon gikan Hulyo 30 hangtod Setyembre 2 ug tuig 2026, zero case o wala pa'y napasaka nga reklamo nga may kalabutan sa bullying sa ilang opisina. Kinisubay sa pagpatuman sa Department Circular Number 026 Series of 2026 nga naglatid sa accessibility and referral mechanism on complaints of bullying. Ubos sa maong circular, gimanduan ang mga action centers o prosecution service officers sa DOJ nga mudawat og mga reklamo o referral nga may kalabutan sa bullying. Apan, giklaro sa DOJ nga ang zero bullying case, wala nagpasabot nga walang insidente sa bullying sa nasod. Matod pa niya, kasagaran nga mga kaso sa bullying, una nang masulbat sa eskwelahan, din kanina hitabo o dili dayon maabot sa DOJ.

Tungod sa nagparayong risgo sa kalidad sa hangin mga ka-vibes, ni patuman og face-to-face class suspension ang musunod nga mga LGU karong adlawa. Ang Mingganilla, tanang level public or private schools gisuspend ang klase. Samta ang Talisay City, tanang public schools, private schools og Talisay City College og discretion na sa administrators. Ang Karkar City, tanang public schools og Karkar City College, samta ang private schools discretion na pool sa ilang administrators. Samtang ang Cebu City, cancelled o suspended ang klase sa tanang level public o private schools o universities. Samtang Lapu-Lapu City, tanang level suspendido ang klase, bisan pa man o public o private schools. Ang mga LGU, nagpatuma sa suspension aron mapanalipdan ang kaluwasan o kahimsog sa mga estudyante o magtutudlo. Ang publiko, ginasig usab nga mag-monitor sa mga local advisories o sundon ang mga health protocol.

Samtang energy crisis, buot sulbaron ni Governor Pamela Baricuatro og energy summit ganahan nga ipahigayon. Ipatawag ni Governor Pamela Pam Baricuatro ang dinaliang aksyon kalabot sa nasinating rotational burnout nga nakaapekto na sa mga panimalay og negosyo sa Sugbo. Giimbitar sa gobernador ang mga kadagkuan sa Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, Visayan Electric Company kon VECO, Cebu Electric Company kon CEBICO ug uban pang stakeholder aron tukion ang gap sa power supply ug mga posibleng short-term ug long-term solution sa krisis sa enerhiya. Nasayra niya ang Kapitolyo, nagsugod na sa pagpasiugda og renewable energy project sa lungsod sa Daan Bantayan ug Alegria aron mapaligon ang energy supply sa probinsya. Nunot ni ini

0: Ipahigayan usab ang Cebu Energy Summit karong Oktubre 7 aron tukion ang mas makasaligan, igo ug maluntarong enerhiya alang sa tibuok Sugbo. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musulda si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Maayong buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka vibes sa Tonton Alcusantugog. Mga ka vibes, sa mga gusto nga musalmot og mutimang sa atong mga hisgutan karong butaga sa pagpadayon sa atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Kung din makita ninyo ang atong Sibya, pinaagi sa Facebook Live. Mga ka-vibes, kung dili man kamo maka-monitor sa inyong mga transistor radio, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pero mga ka-vibes, ato lang gitong tibawason ang atong pagiskot sa atong nasinati ron nga rotational burnout sa Sugbo. And you know what I discovered, and I am about to develop this piece of information, mga ka-vibes. Kibaw mo ba? Ang kadtong magtiayon nga ginganlan og si Senador Loren Legarda og si kinini ang si Congressman Leandro Leviste. Dako kayo og makaingon ta hinungdan ngano nga nengon ni ini ang atong supply sa kuryente sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ambot og karon pa ba ninyo ni nabatii, mga ka-vibes? I was shocked to discover gakon ang nakadeliver pagyod ang kompanya ni Leandro Leviste. Ang kantong iyang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated kon HPPHI, mga ka-vibes. Makasupply sila og 12,000 megawatts. Spoko na nimo. O 12 gigawatts. Nga supply sa kuryente sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan, subo palang dungon, mga ka-vibes, ka undelivered kini, wagig kini matuman tungod kay kaibaw manta nga ang botogon sa'y nakaon ang tong Leandro Leviste bisag usa na lang ka kanang poste sa iyang paghimo og solar energy sa Pilipinas. Nagbinuang malhinoon tong batanong bilyonaryo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang gibuha tinuon, mga ka-vibes, ang iyang kumpanya, nihimog laing kumpanya nakikumbuya, nakikolaborate sa laing bilyonaryo nga si Manny Pangilinan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But the fact remains, katong iyang promesa nga, daliman kaniini o dili ni tiaw, mga ka-vibes, and you know I am really going to develop this one. Hilak na sa mga DDS ni Rod. Kay para na ko, this is a shocking discovery on my part. Gawa lang gini ma-develop nga informasyon sa ato mga kaigsunan. Can you imagine 12,000 megawatts? Ibutang ta na lang, mga ka-vibes, og ang one-fourth ni ini naa din sa ato sa Kabisayan. So therefore, we are talking here of 3,000 megawatts pagkadako nga tabang na na sa supply sa kuryente alang sa Visayas grid, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, og nadayon manggaling unta to, wa tay problema nga ingon ni ini karong panahuna. Laliman ka niini nga kadako niini, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa 6351, kanang mindset anang Legarda Leviste, sir, same na sa mindset sa most politiko diri sa Pinas nga nganugod maghago-hago tag negosyo nga na may easy money sa kabanang bayan. Sakto kagyod kayo ka-vibes, 4351.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And this to me, mga kabibes, di tanilungan ang isyu, ha? I can guarantee you this. Ha? Kaya you know, imagine ka, ha? Ngayon pang 2019, ninahatag ang ilang exclusive contract nga karon mausay nakabalda nila nga to aron klaro man ni ba nagtago-tago ni sila dito sa Europe, ha? Kay unsa pagkaunsa, mga kabibes, nga ha? Kanang atong nadungog kagahapon si Senador Migs Subiri nga kuno tagaan lang ato lang kunong lungan si tagaan lang nato og chance si Senator Loren Legarda kay lagi dunay gihambin nga kanang sakit, a serious illness. Unya, she is trying to what? So man, she is undergoing treatment. Ha? Ang ako ba, ang timing manggut? Paglarga nila ni atong Agosto 2, mga kabibes, this was also the time nga gi-anunsyo sa ombudsman ang ha? Ang kinini ang pagpahigayon sa preliminary investigation sa kasong plunder nilang duha nga mag-inahan si Senator Loren Legarda og si Senator, or rather si Congressman Leandro Lebeste. Kay lagi sa panahon sa Duterte administration, diyan na sad ni ang mga DDS mo protesta na sad ni ini. Kanabang sa panahon magud sa Duterte administration na awarded ang maong exclusive contract ngadto ni ining maong kompanya ni Leandro Lebeste, mga kabayes, kining ginganlan og Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ha? SPPHI. Ha? Kung na-deliver pa ni, mga kabibes, kung natukod pa ni, bisan pa lang lagi og buingon ko ninyo katunga lang ni ino, or rather one port lang ni ining 12,000 megawatts, mga kabibes, watatay rotational brownout din ni Ron sa ato sa Sugbo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But you know, ang iyang gibuhati noon, nakig-collaborate pa, nakig-sosyo pa ngadto sa laing negosyante, o niya nihimo usad sila laing kumpanya. Ha? Nga sa ato pa, mga kabibes, ha? Katong Spinek may ngalan na to. Ha? Kanabang unsa ba ni? Minarunong ba ni? O ha? Klaro yung kayo nga maro lang ito, ha? Leandro Lebeste.
2: Ay,
0: nadama yung inahan kay na-establishar man ni sa mga investigador nga natugyan ang maong exclusive contract ngadto sa kompanya ni Leandro Lebeste sa dihang ang chairperson sa Committee on Finance nga dako kayo og may kalabutan sa paghatag sa maong prangkisa. Pinaagi kay paagi man ni og pagpanday og balaod, mga kabayes, ang chairperson ni adto si Senator Loren Legarda, and therefore there is that clear conflict of interest, mga kabayes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But lo and behold, what that happened, ha? Wa sila din ni Ron unya ingon ini ang nadangatan sa Pilipinas, mga kabibes, nga makarelate kita, kitang mga taga-Sugbo, tungod kay atong nasinati ning kakuwang sa supply sa kuryente, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Fred Gilmore D. Good morning, kabibes Tonton. Huwatkos comment sa mga baka nga DDS troll nga kahilas mamasangil nga binayran daw ta ilang mga binuhatan ipahid sa tua mga uplok. Bitaw ka vibe sa Fred Gilmore D. Kanabang I just did the due diligence ba? And you know, right now, ako moingon nga kunis-kunison tagining mga kining magtiayo, rather mag-ina nga Loren Legarda o kining Leandro Lebeste, ka vibe Fred?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Because you know, honestly, karong ko pa nila diskubrihan, ha? Ah, kay because inani mga good, diba? Kaming mga, I would say, mga true-blooded radio commentator. Ha? Before mo ka mo tangka sa usaka programa, you really have to do your research. Ha? And you won't be an effective commentator, morara ka niya content creator ngayon, no? If you will not do your homework. And the issue at hand right now, mga kabibes, is the lack of power supply din sa Sugbo. Hinungdan nga nahitabo ning rotational brownout, gani ingon, gani ko, may description, pagsugo dato, ganihang buntag, or rather ganihang alasayas buntag, kay buntag pa man ron. Ang akong ingon, ang akong description was from bad to worst. Kay nga no, swerte mo sa Argao, kay usara mo ka oras din sa Cebu City, grabe. Gikan nga to sa ka oras, niabotag do ka oras kapin, 2 hours and 30 minutes minimum na, mga kabibes. So, what will prevent in making it longer kung ingon ini ang paghitabo na karon sa supply sa kuryente, mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: And here comes Eliandro Leviste nga nakaangko ng tag-exclusive contract nga muhimo og mga solar energy para sa tibuok Pilipinas, mga kabibes. Bisag usa na lang gyud lagi ka, bisag tukog na lang, may ngunta ba, just to have a kanabang an hyperbole on this, ha? Huwag yung tao na matuma ni Leandro Leviste o niya nakakwarta ang tabaghak na ko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pardon my friends, ha? Mga lagi kong tabaghak kay pastilan, oy. Klaro man kayo. Laliman ka, ha? Unsa ka tinunto? Wa na gani makadeliver. Undelivered kanining 12,000 megawatts, mga kabibes. Nakakwarta pang krahong dako ni Antong Miaging Pilakaadlaw og 3 milyon pesos kay iyang gihimo ka ng gitawag og corporate exit. Usay buot pasabot niya na gibaligya niya ang iyang shares of stocks sa ilang korporasyon uban ni Manny Pangilinan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastila paita. He sold about 2 billion ni Adto. O niya, ang matag-share, mga kabibes. Ha? Kuan man, mukabat man o 1/5. Aw, di, sa ato pa, kitag 1/5 man, you do your math, may kantidad o 3 billion pesos ang dito. Kwarta alang ni Leandro Leviste, mga kabibes. Nga klaro kayo nga, of course, moto ilang gasto ron dito o ban siyang inahan nga tuwa karon sa Europe, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I am trying to develop this information kay ang ngayon to latuson tong maong mag-inahan, oy. Muna atong kada na ang basis niya niya. Remember this, 12,000 megawatts unta ang masupply sa kompanya ni Leandro Leviste. Ha? Atong itandi kon unsay sitwasyon karon sa sugang dagitab sa kining Sugbo, mga kabibes. Klarohon ta ni. Kay sigon sa pag-anunsyo sa BECO, mga kabibes, magpadayon man gihapon ang kanana ang rotational brownout karong adlaw. If that is the case, mga kabibes, kuwang gyud gihapon ta og supply sa kuryente. Sa mani ang adiot lang kay medyo okay. Ato ning klarohon gyud at subayon ta niya. Sus paitao. Naapagid sila yung service maintenance gikan sa karong September 6 hangtod sa 12, samot na po na. Ha? Atong giklaro, mga kabibes, kung pilagit ang shortage na to, para ato bang mapaka nga to sa angay unta nga supply, ha? kung nakahatag pa ang kumpanya ni Leandro Leveste na akong gitanaw ang kananaabang sa naman tao ni oy ang notisya gikan sa NGCP mga kabibes ha nita kog lain na source article sa musod ta sa Department of Energy kay ato ning klarohon para ba we can have an kanabang factual commentary ni ining pangitabo karon nga nagkuwang atong supplies kuryente. Matod pa ni Kabayb sa Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabayb, dapat unta i-reflect ni sa tanan Pilipino unta we the people have all the power to our votes. People, pero we choose to vote dumb and corrupt officials and now we all suffer from this. From this mistake. Stop using idolism to vote ang ka parat pagad ka vibes Francis ba. I'm sure Leandro Leveste was not dumb. And his mother Lauren Legarda was not also dumb. But this I can say. Both of them are greedy for money ka vibes. Hakog sa kwarta kakaro anang hakog sa kwarta. Kay lalima na ni mo ha. Wagay bisag usangan ay lang na patuman nga proyekto kalabot sa ha? Naman ta sila exclusive contract sa gobyerno mga kabibes. Ha? Wag yun. Basta paitang klasihas mga tao eh. Ha? Di ay atong gitanaw kabibes ang ha? Ang kagahapong adlaw niya ang available capacity was 2480 megawatts onya ang peak demand 2546 megawatts mga kabibes. So in other words, adiot lang. I am trying to 30 megawatts. Medyo kuwang gihapon ng supplies kuryente. Kau panahon sa peak demand kay akong assumption nga ihatag diri nato ang kanang 3000 megawatts mga kabibes. Okay, kadiot. Wow. Sulbad gyud unta ang problema kabibes oi. Kay remember 12000 megawatts man to, di ba? Ha? Unya kon ang peak demand was only 2546 megawatts og natuman pa tong akang Leandro Leveste nga programa mga kabibes. Di okay rata to. Ha? Laliman kanining 12,000 megawatts kadaghan nini? Ha? Sa Visayas palang dahan sulbad ang problema mga kabibes but unfortunately na undelivered sa kompanya ni Leandro Leveste mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So there is no stopping kung ninitan tanig baayo ning ningon ra ba si Senator Mig Subiri nga ato lang kung sabto ng kahimtang ni Lauren Legarda kay dahil lagi ko nung seryoso nga gipamati sa lawas kay because as of yesterday ang iya pananggin galib ni Adto ng Court of September tuwa pagit siya mabalik kay lagi nagpaalim pa kuno sa iyang sana iyang sakit na di man ta manungog tao di na kabibes pero the timing was really a suspect. Ha? Ganang matod pa ni Kabibes Alves Kabaling Kabibes Sirton wala na ko kasabot tungod aning mga taong kawatan nga kwarta sa mga katawahan taon. Matod pa ni Kabibes Francis Yanyan Huerte said yes Kabibes sakto ka they are not stupid and dumb but they were voted by the stupid and dumb voters and may unta sila raang musaper damay mantanan muna Kabibes as objective as I am ako gining gihimo ang maong presentasyon karon kay you know with this discovery of mine sus dila rey way labod atong maong maginahan nga Leandro og Leandro og Lauren Legarda mga kabibes
1: arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 4664 sa Tokyo Kasirton ang timing kaduha-duhaan klaro kayo guilty yun si Lauren og iya anak. Nagpa-process to sa asylum. Yeah, maubito na nga itong gikatahapan early on kabaib sa 4664. Unya, maupan ni Ron. Nakamugla sila, usas sila sinungdan nga doon na tayong unain nga problema sa Pilipinas ron niya, apektado kita ng mga konsumidor din ni Sugbo tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente, mga kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibs 5598, malipay ko kabibs, gananay masood sa rihas ng mga opisyal sa gobyerno nga kawatan sa kaban kay og naanay sample kabibs, masumpo na ning mga kiriwan sa kwarta sa gobyerno, abusado sa gahom og mahimo pa kabibs kining kawatan sa kaban maayo kaayong tagud-taguduron ang kamot aron di na makapangiraw ang bot ba kabibs, wala naman jud sila uwaw sa mot kapurdoy atong nasod. Ako di ko kamahay nimo kabibs 5598 nga ingon ni ana ang imong gibati kabibs. Untop alas 8 naman mo post lang ko unya human ini ato pagining palapdan ang hisgutanan sa atong nasinati karon nga kitang tanan nagunong sa kakuwang sa supply sa kuryente. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: dito ng ating sakaminan, Abby Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka